Shana u tshama u humelelanghozi ya movha epatwini u claimile direct na RAF kambe claim ya wena a yi le ku tswaleni ka mihandzu. U nga va u karhatiwa hi ku blokeliwa ID ya wena i khale u karhi u tihlanganisa na va ndzawulo ya xikaya kambe a wu le ku pfunekeni kumbe u na n'wana loyi a nga koteki ku rejistara birth certificate ya yena. Tihlanganisi na vamabunda Attorney i tiloyara leti ti tshamaka epitori kumbe ku tirhela epitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlaya lani kambe ku yisa emahlweni. U nga tlhela u pfuneka hi swa divorce, intellectual contract kumbe post national contract registration hambi ku ri administration of estate. Tihlanganisi na vamabunda Attorney eka 078-399-9733 kumbe 012-023-2327. U nga rhumela na email eka info@mecca.co.za. Mabunda Attorney, nawu a va tsandziwi hi nchumu loko swi fika eka swa nawu.

The Late XOR Baruleke re se re go tshwe ka hle bjala re tekare be kana ka bene teng tsena inga se power rally ya mo re ke sa jwala mixer be e go te karolo sa le tshwa sa tshwara tsa je le ka hore ya go yo kusungula sungula e ka mbese ho lo sa tsena la go sa re go tsena go ba ngere ka hore ha mbere ke sa jwala sa mo go ba fuke ka rlo o sa le tshwa sa tshwara tsa je sa re fa ma ka show 6.0 back za fam mina le tle mero the jam of love master party go fika no plan ne plan pa ne ngere ma shinga kongo tsanga I'm going to go to the next one.

ene bo rele nkwa kwa ramene kwa kamere kone le ka mishosi kwa ramhlanje ke sona nreka ngom kuba ka mikamene kuba ka kahle audio streaming ka www.srfm.co.za bo kore bo ngom kuba kahle la ka shonzo no 6.0 magaza fm ka skere ke sona ngom kuba ka mere la ka bukhome la ka jim jones ka mohonis ka gumbane ka mdawla ka bidboy mla dan tinga gona da ba da bakona la livu bo kore ka bungela bo kore ka shambo bo kore la ka magorla ke sona ngom kuba ka mere la olofanda bo kore la ka mabambe ka makume ka mafanele ka ndana jirom rodis ka sgalo ka basanga ka pakati ka shkole la ka nyanga phone ka simbe fana no mashkundu gona magomana salaima matian bo sha o kuminja mara vele la ka makule ka blogis dina si bo kore ka ka mere ka ngizman ka makasa ka bo ka shbangwa ka madonsa grand vamp bo kore la ka ngkobana minja mara vele ka ngumu ka bevela ka shop jeka magona ka golf ka pen gotsa ka kijama ndana ka mchibes ka manamlele ka matsakala hala hala mara vele ei nele sasi alom batle mbe balanga bokona la planjila bokonyi honest a jelongo althing kam ya sham jan marvela kam shava velumra akam ngale ze blog donal 3 bokona la ndonta ka thoma la ka khakara ka gaura ka shomela ka ndidan aka mahlathi nele behle bokona la mangombe la ile ka homo 14 a bina c bokona la ka ngokhwana minjan marvela ele ka mapena bona gyana bona ka hlela bele view la bona ka skukwana bona ka makosha minjan marvela ka mabalanda aka bongwana ka mbatla shipula na ngwadze ku dze ku bokona la ka mphambo bokona ka sgemana bolwini aka mlamla ka mdabula hasan dakari e bokona ndonta ka mbala ati bokona la ka papa zero bokona vuwana bokona ka mswana minjan marvela ka nombela la bokona ga show san mi jar marvel ka jim ka lolo ka kurka tom sa dumas fa song ke nele ka mapube ka siana na nemri balanga bokona la ka dingi dingi bokona ka bode bokona ka maswanga yin ke sene ngongo mingsa mri la basan ka hlane kila bokona la gandara bokona la ndawle ti ataka gongongo mi jar marvel la babangula na mona ka ndenge ka pikela ka bala ka majo se ka ngoma tatala bokona la ka chabanda ka nkuzana ka makota shili bokona la ka njaka njaka la ile ka bungeni la bokona ndawne ti atele basan ka mtutweni bokona la ka shbangwa ka wayen ka mashamba avalzele valtown bokona ndawne ti a atele ilimba kona muwen bokona mashau bodwe vatarfan bokona ka mashamba bokona ka masakona mamaila enele ka rbungwa ri minjan marvela la ka matlanda bokona ka tsushi rotardam bokona la blank vater la bokona la ka noblo ho kuma jar marvela ka shmausara ene bokona ka tsango mining summer la ka mapalle la jamenda e bokona la ka ngoma nkena la minjan marvela ka skhunyana bokona ka tsela bambena bokona ka shamfana la bokona ka tsela mpebule e sha ono block 7 ka tarin vakiti bokona ba bona ning sanga tsabara landa ole dia tele ka shmange minjar ka mapata e ka mageba bokona ka tsela ka ndabela bokona ka mpagara ka ngoma ranga ka khashana ka shlakata ka selwana ka matoto sala hala ka kubara bokona ka mbaula bokona shaula block 23 bokona ka shkhumbo bokona ka sabulana phala ben phala burwa enkomo a b na c bokona la ka ngobena bona tsani ni bona ka hlela nkhonko wa tsitele ka mhlaba maribeni bokona ka ngoma itoka job ka madlaka zimula ati zangoma nele ka shoko ane mbere bona ngoma ni kuma ka odisa remu la plk la johannesburg bokona bongoma ni kuma ka shibara la alexander la athembisa ile mambiza la bokona bongoma le pretoria bokona le soshangube ane le century ona ne mbere bona ngoma ni kuma ka shimira la ndole tele mpumalanga i mbere tsetembere bele onze la wora elia yamune ngisirame enkobela kuthele inzanyana ila katsongonyana ne loko ri byala emina lo vona la tsongwana kana mbari 060 8875942 tabakale dzudza eva na runtsene leswi nga ta va character sa swona ka mixo swi mhlamta ri khomela swine mara no mara ku tsimela ku fumela ku no technique yi ta va ikari itola busiwa tiphi abuyi.

0: hambisirotana mi kisera hitsutsumela laha riqinghweni la ka nambara 0607 875 942. Maendlelo ma koma endlela ku ta va lamaya loko mi nghena laha hi nga zi yi lehisa lehisa hi nga zi yi xewutana swi yaleyi na leyi mhaka ku hi hlayisanyana nkarhi wa konyana swi vekelaka makumen'we timinete yi bele yi hundzela wara liya ya mune vo sungula sungula eka mixa sikarimi xa ku ta va laha GSR FM ni mamukeri
1: anta pusha mhakiyara mathukela ma wa block 9 ive ni pusha festasole akandindani
0: ya
1: ive ni pusha mapheto Daniel Mabunda le ka ndengeza leyi hinkwava pfuxiwe kokwani mandi kwa ka mukhomi
0: kesi ri hlayiseka ena ku mi ka ni tlhavereka nampara 0607 875 942.

0: tlhabele la
1: ka moko ja ba kona papa se matang tshe tsa mo sa tsing bia sa ma ba puka ka ka go ba kona papa ba ke ne se ba puka monta monya tsela e bo bo bo mo le ka mme ke se ne ke se ne papa ye ne tanga tanga tanga
0: tanga se ka re papa ti tlhabele la
2: le ka xikokwani a mugangeni wa xibenani ku na matimba maxele a pfukurixile ni ya le a 14 eka mana anakanya hi switwini ku ku na keke ra n'wana hi le ku teni kwalano and hetelela hi the general Patson Khosa le ka xitaji a ka mbatlo na vona va pfukurixile vanhu lava pfuxiwa hi masanyani Daniel Mashava kwala ka xikokwani a mugangeni wa ndzindlana a hi tirheni
0: kesinala ndzindlana
2: tango
0: a tango.

on page 14 and go swa lockdown bari haiko ni bulavurile mani ni bulavula ntwanga ku ni babza covid hi swa ku antiva covid yingeni tuna famba sweswi ivi ni bulavuletela leswi yana leswa swi hundla swa ku taratara ivi ni sungula ku betere ka sani ngo babza covid a ku va xikhohlwanani nje a xo hindza hi kona ivi se loko se ni swivona ku sena betere ni swivona ku hasi ku biye ku biyela eno posta loko mani feel akati kubaku haiko wena ukona we e posta njani unze msabeni akwa kumashana loko mani loba kume loko kwendlwa nkosi wa mina we ama avaketerini nkwini la tikweni nako aminga ta stoya maku meani dumangi asunga boy kubatsalatsala na mapepa vabekela lomiana lomi hambi sirutani mixer likhasilani a itsumeleni ka Facebook langu tala vanga kuri vanga reacta kuri neka mixo sagra mhlatani torobero enza swa swimiana na wona mixer vakona tlementa arisa mtonga swa graba kona manjajmen ma chavada la kukona ototoro boleli visa wa ira na bona wise men social boleli tangira na mgwara na boni chani bedi manu like sinki dzakano wana mbani na bora kashu sanje makama bishop rainer simbi eric termine na bona la jlo cause ni bona ile tembi a just fetlo kwa na bona na ngwena la tsaka ke tshene bona na ngwena na bona ka tsena mkate ko mathebola hlahla nk na bona ile ema sengwana bodo ngam tukune bona na ngwena vincent chau ke na bona ile tsikana fro mara ka ngora zamane bona na ngwena na bona calvin makana nise e bora sta makumera na bona pati jezo master munya ni bona na ngwena na bona ka tsena brenda mari mela kar bana la e bokore ba tshe ba mbere ni ke tsena e so bo so bo na bona na man la bazangwana no phosa ba go na wena tlemela de jeremona na man la e ma makensela singa view elas mela na bona imanuel matubias ni bona na ngwena e bona na ka tsena 34 drama tshuba na bona ni ke tsena na agnes ndukwane e tavela ku bela ka mapapila na bona ka tsena sibjona maxwell mashela kholo fero e wote panya kana mbodi na ngwana bona na mana ngwana nga kona ha no ndo bizam chabela baba kona ron manganya la kubukisa la e solo mongwe shtembe baba kona bona bona na ngunyule rubin bakona lupumelo pumenza ron kesho na e tichara pone mane ma tebula e like mhlongane bona na ngwana tisela love marcos na bona bona ka tsena mana ngwana nga kona la isi zekar chadir cause khazi la ba e bakona na kenneth kambanda bakona noko noko e bakona skazi ba isati la ili ndamano leker cause bakona bestenana e bakona mana ima ringala ka dzingidzinga la bakona wall tango bene exuka la ndawo ta kama vuzan kesho na boto wall tow abakona na mana ili ke ngobene kusuka la bayihlela abakona mlungu ntima ele kamhla wa vele mla abakona mana bona nkuna laba abakona mana thoba zimdongo siwambo mafisi mla mzani bona ile farwa goshana bona na ngwena bona kahlana chaka poshia abakona mana ihle kan maria makambo abakona lodo ki madona ke abakona matenze divani in case zwana ndi ba mandarbi ele kasika ndi kutla bona bona katsara kunanela

0: Alright, ho kona chato mbiri wakufamba shungwa nirikula chidawuru Fisencha wakiba kwa shungwa nirika nkuzanda Fana wakwa chaba kuna wena wana madana nirika mapubela Epa kona Kenneth Kambada bakori shira DJ Tlemen Kwa mbira kupusha kukwana makapule laka shukukwa na gyana Bano elabi yetila etika nifula mbira kukwana zamana Wapusha kasi Kenneth Kambada kambato lana Kiyosuna ni Kenneth Kambada Epa kona mbira Frank Manganji Bakuna kumbira kupusha tika nifula mbira kukwana zamani Pusha flora makwele na mawala Ena mfana wakwa shira kama pubela Frank Manganji kusura kama balani Epa kona mbira kutama kata tika nifula Epa kutama sumjungwa sumjungwa mbira kamswa laya Kenneth Kambada kambato lana Mkate kwa matibula la Kashkwano TR kubikta lorga epipede katla event Mabunda kusuka la kankure zamani Pusha kati tika nifula mbira kankure zamani Kiyosuna ni Epa kona mbira teacher ponia minero matibula Bakuna kumbira kupusha saati kesani Ema na masesi Eksukala kabasan kamisani kila Wana angat vesti matibula laka zingi zingi la na refus Emadudeke eksukala laka zingi zingi la From ponia minero matibula Matike kesani bakuna kumbira kupusha nambi Umadudeke laka mla mula la tatiso Umadudeke laka mla mula la namkila Shindangani laka ganjana kama bambi Pusha kati ima nanzima kama mla mula Kiyosuna ni jampa rudra Bakuna mana Ebisho prenera simpi bakuzi maure pele rote Ndolubu nga manda ti Kuko ya anu ndemista mchaba kumofaya laka mavuza la school boy laka umuna Makeluani watavele laka nobele Ndapa pucho kate Ia anu ndemista the original kusukara kama suande Vicente Nguaila Bako shiru kwenye kula KZN Kumbela kusha ranumanga ilaka pokisla Vicente chauke laka mkuzana na mani Mdaula sakana na RDP Pucho kate Nguaila Vicente Shkobiru da Bako na komisana mkuru mbe laka nsani gila Bako pusha bakani ya finias maimele laka kongo la man Elisa wanguna laka nsani gila Namanda na manamaria baka haisha so Laka nsani gila pucho kate imanda Kopisana mkuru mbe nga suki tamsa so so Na wendera nsani gila kikela ngubo Kiesu na bako na manu ntabaka na kabila Ibo na nkuna bako Elisa wanguna laka nsani gila Ano mina balaba Shkuma jita mbangi laka bako shala Manyunyu tika so anyanga nyala kaka kalala Pucho kate imanda Pucho kate Bonan imanda bonan frasina nkuna kusuka laka umo 14A Kiesu na laka umo 14A Basa wana pasama kukunbako na Redway on and they hot Kiesu na nisha mambile singa takanga rukuba on Na kuba hot Bako na manashi bejona mekusuali mashara Bako nukubila nfuchala Amkila shindangani laka mabambela Nfuchala na Suri mongo le shtrayi mbila Bela ka shoko la rubin Ena tobaro nubon kwa shula Begas dorp lana Kiyosuna nene bama nzani wiyala Kasike gaula nwa wengi ngobeni Simba baku Na wene tle mbila tijender laka mabala lana Kiyosuna nene bako na RCA mtonga swag Bako nukumila kupusha kukwana makapele Laka shukukwa na Sista ka nomsa Si laka siyanda la Ena blackbone laka mapu Mela wapusha kati Tle menta RCA mkosa Kusuka laka siyanda Kiyosuna nene kusuka laka siyanda Butisa Bako na bestina Bako nukumila kupusha Botichu lana nkuna Kusuka na tembisa pumulu Ngenteiro Minani Kama paini Nda pusha na manamina Ebo na nifransina Nkuna kusuka laka umo 14A Nkwa bila wapusha kati Shihlowo estankuna Kusuka laka umo 14A Kiyosuna na laka 14A Lama kona kone shuma Bako nifusha ni manishto Kila kamila mula laku Kwa na makapeleka shukukwani Wisto ni mazile laka mdabula Wapusha kati kone shuma Nisukuna laka mdabula Salana Aitren mwa shuma Best Kiyosuna ni mingisoro mwa granzeka Bako na manungu chapakana kambela Iin Kukona ntoto wakini kumela kufishora mani mauri Kukona diona kushula laka mapubela Chavili ya kumela kama papila na mana sukuna stimbile Laka mapubela lipompo la bapu shoka thima Nobe la kukona kukona wa ntoto Kukona kama mapubela lipompo Danki mawashwa mena nkesu na nba manzari wala Laka sikia tembi tembi Kukona wakini kumela kufishora mani mbanzara Kukona kufishora mantongo wa mina nda hii Laka zingi zingi lani kufishora na gyan Pano kusuka laba yeti la Na tika nifuna mana kankura zamara Kukona kufishora thi tembi volo saka Kusuka laka mapubela Kesu na nikusuka landa unta kama mapubela Ukona sisi soza isa yangu kuna bakuni pucheri DJ is jama zewe zewe laka ngobe la Richard Machela la block 24 la na mana Kennedy laka sianda la babushu kate isa yangu kuna kusuka laka zingi zingi shoshu nukuma kate nere la shea andi imala nkezu nene mba mandani wiyale laka sikia kuna man ema timba ya rolls mashara bako DJ tlemi tlabane tlabane kubila kupucheri sika na filobla kankura zamane shukwe mbo jitaya mbangi la nda ulite a teleka makosha la na fana wakosha la kama pupila babushu kate ima timba mashele kusuka laka shukukwana mkangiru wakash benane dango Emanar basi le bakona nomor bakur shere DJ Temen kubira kushara mana na kanyar kawo mufudin ei la bakona ntu mini kushara masebe emana sukuna stembele la kukona kenso la kama pobela na mana makwele la giana section F en kombe tibro be de kashlabe koma shere kusukana kawo mufudin ei yo fushaka tenu nabro kashara mana basi la simara tulan e kukona wa kubona karan kenso shina kukona kwara kala kusukana kama pobela e kukona ngunu kibaga jaji mana wacha wala risukunga view bakur shere tlemi en kombe kushara roba na bereza tura nomo kashu kusaka bereza top nash gombe shaman tsana la kama ngis block 2 en abrenda mbrenda kara bala fushaka jaji mana wacha wala la risunga view la bakona flora mabu bagu tlemiro DJ tabane tabatsi na wena info ender kona kashku kwa ni kesa sna kona kabele bagu together from shku kwa village ev manu ngono ngona kana kamera e mana keni dilab aba kona kabera kusha bana bana kana kama la kamba tola mfundi skosa e la kasani kila tuba ta wena la gandana ka kara pusha kathe mantsongo ndo na bra win e la kasi ndana ska royal time danko ba kona manu tabagara kamera mlungu ndima mtaba video e bagu kona kusha rolin ngono mana mabasa la PLK la tsikan fona mara kankura zamani sesta video kobera kama papa pela la e ba kobera kobera ze ka reni manu ka sesa reni manu le ka la swasongera pusha kathe no na bela ka the morning ti mara kam hlaba vele mon khesa swina kusukela kam hlaba vele mla a ile ngtukana nga kore check up push vako DJ morning DJ Tlemi a ile kobela kusha robana vandza ra ka mantsarisa chaka e kore ka gaula graveleni e man grace mahuri la ka mapuvela na judgment wa chavalala la ri singa view up choka tlei man lo nga ri check up push aba hetho dangit lemi we and khesa swina ne shemba kona man ngtavaka na kamera ken dungeon beza vako kobela kusha kokona makapela la ka shikukwana la kokwana so bona ka makosha la kokwana gabeni ka makosha a busha ka tlepa bona na makhesha bonga na go sembetsa go shikupe kusukela ka shikukwana stadium tlhaba ne tlhaba vako ma lucky I'm saying we given him saying we ever go and come back with Robert Zara Gamfaro Gosara Gamapovela, Eric Tarmela Bulula, and Tikan Filoma, Sukala, Kankura Zamani, Avuka, Laki Chavala, Nonzo, Sichavala, Laka, Nombella, and Kasuan, ever come back to Tavaga, Floroma, Bundalago, and the Jet Tavan Tavan Gomelan Pusala, Obila Moya Kukon, Emma Capura, Lagas Kukwanda, Kokwani, Wadala, Kuantelonga, Lavaskalaga Tomala, and a Kukwano, so box, Kalamakosha, Mana, Eman Mabasa, Macapu, Lender Kulagas Kukwani, Dunk. Tabana tshaba e manongono tshaba ka kabela ela ke mhla go ba go bona ntle mo di janfu chelis zakara tsha dir khotsu kana robert ka shoko go kona makapela ka shikukwane ena gyan balo laba yehle laba bushoka tshe fm nya gelane ela ke mhla go re khosile botle ngobene ba go ba go fa mere kongwe ba go shingwe nare laba yehle lana khosile kona makapela ba go kurura tlemile go bona ntse la tlemile tar sem tsoka sok sokara ka sianda la go bona ntota la ka mapubela na khona nshuma ra ka mdabu la pelengende ena go be tshilo ka bibi dey ka tlive and mabunda kusuka la ka nkuri la ya a bushoka tshe no laba go se go kona makapela nare la ka shikukwane khosile swina ba kona mana e man nes kurura ka tsingi tsingi ba go shume tlemile go bona go tshoro fanele by engoma lagash kumausa la ya na manu ngwenya na both jo gift kubai kusukara kamswan la ya na mananti bona ka thoma na ngabe tlhelo ke happy birthday akadledwa lengoma na kusukara ka shimausa la na rfumo komora kusukara river plaza la jilabe kama shela la 14 ila afu shaka tseno na belo ka sei human ness nkuna la ka dzingi dzinga shintoma ne kesa swina e ba kona ngonyulo ruwe ndi ba ko shingwe ne ri kona shawla block 23 amerna zapanga rosa the dj kesa swina ne rosa the dj and mama ndar bela la ka sike kona mangu tabaka kamera I mukhari julia la ba kona kobela nfuchela emase bo mina mana felicia la na sisi el simiran la kama kojana ses egnes ndukwana la bina la ubushaka hlema na advice la ka ngwa khuwana ke sesina ndi bakona malavise ncha oke e bakona wena tlemelo the jane ri kona and down ta ka nkuzani ni pushela kokona makapela ka shikukwanda ya man rikhotsona ka njaka njaka mandela bubushaka hle hi vise ncha oke ni ku shapiro da and ke sesina ndi bakona eric tarambele bakona pushela dennis lungwana sfa sonke ni pushela sana bidi malola gela ka mla mulala ni spirit chavana la ka shigamana bubushaka hle eric tarambele ni ri kona bulwini and ke sesina ni eric tarambele la bulwini la mana suku na stembele bakona ra bona bakona pushela manar ba masema manar basila na hlulani and rc max suka ka mapopela ni pushela sesi wa mina maria maswanga ni ku kwan wan toto la ka mapopela ya and ni pushela na mana mahori and landscape sport center la ka bikhle birthday ka sebe ka mashele kusuka la ka homa 14a e man lydia tampu kusuka la ka homa kusuka la 14a la na ntsako mbombi chabalala kusuka la ka mapovela ba fushoka tseno novelo ro ka hle ko kwan was can see we mana suku na sthembela na nkate kusuka la ka mapove ali pompu lorong tabagana kamela ejo sentlo ngwana ba go bona kobela npuchela sori mongwe tshwaye mbeke la ka shoka robin dele sentlo ngwana sfa sonke ena college mo nakam jabula salane lan ko ba kthelo ke pepe the aka masemereni maluleke kusuka ka nkura sfa sonke shilabe ko mashela kusuka la 14 aila ena doris nobela kusuka ka shosana ba pushaka tlhano na broka tle e manjo sentlo ngwana kusuka ka shosana ke sona kusuka ka shosana le e manongwe ntlaba kana kamela masengwana botonga mtuko ba kusuka ndere kwa tshembisa ka baba ko so bobo go kingsira ka tlhano ri kwa ka makosha e kokwa so bo a o ina bela na khatsa masengwana botonga mtuko ba ku fuka tshoka la nyan thomala na mama kensa gyan layan kesa tshina nene e bakona manong tshabaka ngamba e bora sta makomere bakho singwe ndiri kona gona na temeli ka Jamaica street ngwana nga kona lai usenje makamba ko mna mashume tle mero dzira kamba mpisa kompanyo ka makubala shaona akaya katare na manne ili la ke skukwana ya enta itele la ihleka mari ya makamba la ka papazela pusha ka hle usenje makamba ne ri la ka ndambela bakona manong tshabaka mara bomba la stinye ko bakona kamba mpisa la sisi brenda mri mela karbala la frank manga ira kama balane ko kon gabe la kama ko chalan kamba tshelbo go happy birthday ka ledwell e ngoma ne kusukana ka shimausa la ne ri ka sisi rene madola ke kusukana ka nkura sfa sonke aba pusha ka tlhano na bero ka hle mana bomba la stinye kusukana ka ma 14 b wananga kona Emmanuel Tobias laba go kobela kusha bodimo sa makobela ka shikone ko phaka ni pushana papa majago la ka shikukwana nta itela la isi swa mina mama kensi ngwa wonela ngomonja mona la kusukala ri singa view ko betlhelo ke bebe ka shilabe ka mashela kusukala ka mo futhi a inwana manana ka nyela vho fushoka tlhano na baroka tle Emmanuel Tobias kusukala ka makosha danke ma shwa best ke swinene mingi soro mo ranze ka kaske ka manu tshaba ka isoro mo go tshwa imbe ba go good morning ma vula vhalan kobela kusha bana ranze la ka kobela kusha hbe jor boxo ma shela kusukala ka popela manje swi tlhongwana ka sho sala na manu makobela bodimo kusukala ka section f ba fushoka tle iman la ngara tukulo ka tshwa imbe soro mo ngwa kesona le songwe mongwe dikolo go tshwa imbe e bokona maringa la ka dzinga dzinga bokona pushela langu langu tani nwa itelo e kusukela ka minga la nan sahla queen la jilongola na axan mlonzo botisa mbokusukela jilongola ba pushoka hle papa blessing maringa la ka dzinga dzinga la ekora mari kutapa kana itisala na vhoriko dzo vakuru kubva kusha vhara vharanyi laka nguri kato mara FM ya hi tlangiri gian vhoro ixora na chorena na na man na man kensani edlori bela kulu kusuka na kapa paina vapusha kahle itisala na vhoriko dzo kusuka na laka nyagelana aka shoko kuri kesuna na nyagelana vakuru mari kutapa kana ebrand mari mi vakuru shila DJ jamu kumela kusha mana bomora stinyi kula homa 14 b ni pusha na janu na chabala la singa viola na bodi masenya ronald madola ka kusuka na wa block na na pusha kahle ebrand mari mi inkomu la karbara la kesuna na vakuru mari life on magoda vakusuka na kula kam komi magoda imina Apa kerana mana ibar barahnya bukan kebelak pusha kesan dor bilang kuna kama payen lah. Eh tisalah lah merkut orang ro berangan show kena Elsie Milan lah kama kosha lah. Apa pusha kesi ibar barahnya suka nak kumpul kat Tomun kesan sana apa kerana mana ini lo dua kemana dah kama kumpul siram lam sungnya lah kebelak pusha kesan sesi dor mana dah suka nak kekal lah mama surli ni kemana dah kena ro berangan show kena. Nama mama nama manso feel lah kama papa nanti frigent ngolo gelah geden lah. Apa pusha kesi FM kama pambulo dua kemana dah kena kesan sana sham. Eh baman darbi lah kama skimming serai lah untuk mengenai kerana mengenai tersesi yang sham berusaha Facebook bawa sesi sana kerana kerana kami sistem sama kerana mana emar emar yang kotor Bagor sila, engkau nak kumpul kepada saya. Mana makhluk yang lengkap dapat risalahkan dan ambil ayah. Nas kuni linda mana lagi kalau rupanya show kena ayah. Entah itu lah. Ebut kesian kesian baru ikhukalakan dan ambil awak punya kat sini. Mana mari arkot ikhukalakan macam baru kesian. Bagor mana nunggu cakap kerja bawal sama kerja bagor sila beramai nanti ni. Mana kumpul kepada mama kinsilar setengah view lah ayah. Na FM yang gelarnya lah. Kim sanggup awak cakap nama terendah terlalu Richard macam. Na cakap kau lah awak punya kat sini. Bawal sama kerja sila ni gelar kerja show kerja kesian. Bagor mana nunggu cakap kerja kamera ini. Ifan wala magoda bagun kamera kusha buti fosta stone la kandina la man grace makamera kan gobem gangeno ndona ifra makamera enelele ka kukwan mgobeza la kashkuta ka fashion of shoka tema goda nerkwala ka m communication enela ka m komela ifan wala magoda ebakor man richard bisi la bakor sile en kamera kusha els mudio wong els mena la kama kosha la papa msoro se zakar chadre khoto la robert ka shoko na fm nya gelani la kim songo la uta fola mitra ntira barna bra richard bisi la lola ka mati koshka en kesu nen bakor amkelash nangar bakor sile jetle ma vra vra tabare tabatsi en kamera kusha mana bran zakar kamera kusha atade bet manula gela kamera mona na macam yang saya rukukan kami ramu lah, jumpa road na erik darmin lah, bulu lah, bukan saya amkan yang saya rukukan lah, kami bawa ambil lah gandaan lah, kerana saya rukukan kami bawa gandaan, bagaimana mana mana cabai lah, bagaimana baru nunggu road, ini kami nak pusing kami lencah berama sama barang kerja faham nensi nensi. Ebakora kazira ilinda manuleke rekotora bakora shila my lovely DJ, my top DJ kaze nkomela kusha elsimela na kama koshara kokora gabenda kama koshara na mane makheila mankheila na kama payenda bavusha kase mama mhlorilinda ngomanuleke la roben ka shoko inkomo my top DJ kaze ebakora manuleke bakora kamera ibela worali internet nga shoko no tsatalala nyana ra ya kensani shibambu ebakora shila DJ temen komela kusha kolo shuma la kam dabona la mana maria maswanganyela kama swanganyela na olivia ya chauke kusukana kama mankenela bavusha kase mana stoke kusukana kama namula nan kesuna ne manish toke kusukana kama namula agnes ndukora bakona namula pomila pusha ematemba ro sama share kusukana kashukwana la manume tomo ai kama balana na skoni ngoma bona la kasiandana ko bakhero ke bebede ko ngona bodi shlabe ko ma share kusukana 14 aila ene ngwa lo batanga sura ro bodi ko ramta pusha ka tlendo nalo ro ka tlema marito nampones agnes ndukora mina ene kensa shuna ne shemre ba mantlani biyelela I'm sorry that I can't come in off from a mixer once to Meleskawe, Lika, WhatsApp, and Long Talabanga, Kurmagatrasa, and Shambu, WhatsApp, Kuba, Shantaka, and Gonelika, and Shoskrob, Kaska was Sunga, Sunga, and I'm Takwa, Shashantaka, Fekutar Sashang, and Shambu, WhatsApp, he love.
1: My next email in Fukani, my name is Majoko Fukani, that's in Manchaki, Vanakwan, Manaka, Pilagrams, Bukto. Thank you.
2: Rishimi moshi wa mina ni kompela ku vateka vanharu ne moi ni ku laha ka thomo laha ku na ku ka ndala wa nga lava a va pfuki moi ni ku laha ka makoxa na ku na sisiela ti eka ta min'wana ti na vona a va pfuki ni kombela ku hetelela yin'wani na ri kaka ro bava hi enti ndhambi kusuka vona xivulani ehansi ka gwangwangwa na vona a va pfuki mana hinkwawo ne vapfuxiwa hi ribalo ya kusuka kwala exibulani muganga i wa ndhavezi ta dumazi danku
3: ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaku DJ Tlemi ni pfuxa kokwani mangi ka mukhomi va swa va va tiveka makhahlele ka miningini sa block 3 va mukachani wuleri giti kwale ka miningini sa block 3 a va pfuxa hi mani flora va khuvela ma wa block 9
4: Absent. Tlemo DJ Mr. Party, Mavula Valam, Tkinina, Mova Pusha, Kurkoko Tekabana, and Tapusha, Mana Albus Kakashkuane, Abapuki, kasi ku na TikTok ya radio i xala tihlungwana kusaka makoxa hi nkata lowa nkota mun'wana tlowa hi ta swi lebanhlata pfuka mzala wona ku yini yini ni ta hetela ku pfuxa Manuel i Matobias kusaka makoxa a va pfuki vanhu lava hinkwavo pfuxa ta hlamusa mavoko hi kokwana swa boha kusuka makoxa ni kha ni lowu pfapfu ahlaka madawulo mbuya mina ve le na khatsa
5: rixini mavulavalo rixini mastetsi matlhavatlhavana na vapfuki vanhu lavawa manani ke mihlangano ka siyandani leyi a va pfuki lava makhelwani wa wena kokwana wa gwevani ka thomo a va pfuki kokwana swo boha le ka makoxa le madavuni vumpfapfa yi kha hi va navela a va pfuki na vona i basani wan'wana mamphosa la muganga wa ndhuna yi fila mhaka mi la kangola si
6: ahetleme ni kombela ku va pfuxa manhlekani wa manyonyo ka phapazela a va pfuki manchaki ka minenginisi a va pfuki tatani bomba mzayona ka minenginisi a va pfuki va pfuxi mani rozobyani ka kuzani danki n'wanaka
7: minjhani minjhani va xungu tijetlemi kombela ku va pfuxa ni ta pfuxa mhani ne le ka xikokwana a va pfuki ni pfuxa phonyoka makhuvaka ya tikatareni a va pfuki ni pfuxa Thomas Chauki Jara Mhlenko kusuka le ka xikumba wa dzovo na vona a va pfuki laha lava pambulana ku va pfuxa hi wisani jemaka musuka la ka ndhambi tanko
8: rixiri DJ Clem ni kombela ku va pfuxa ni kombela ku pfuxa leni wana wamani mahasa ka mudavula ni pfuxa masage swina hlungwana ka xihasani ni pfuxa Bodgezan class maleka 14b Bodgezan pfukani pfukani pfukani mutamita da keke ra makwenu lava pfuxaka rini maleka ka nkuru hlayisekaya
9: lemi lowa DJ kuna kokwani wa risima laha ka bode laha na Phineas Sithole laha ka gongongo laha ka kuna muxe matsilele laha magonye ka bode laha hinkwavo a va hlangane na kala xaka i W Manganyi me tshama kati ku rilaka ko ni kensile tlemelo ya DJ ya mina ne boboy
10: ngom ta pfuxa lava landzelaka kona Elisa Nkuna ni a ka hlaneke ni na Fuki tlhela a va kona kokwani Khosa kwele ka Nkuma na yena a pfuki kokwani Khosa ni va na mhani wa Mdona mhani Maria Mdona va ka Madona wona kwele a ka nhlaniki wa kona kasi mhani Virgin Ndlopfu va le ka Mapuve hinkwavo ni xibudongo xa pati ta nkwala bong city dilomo hi vurongo
11: Betleni ni kombela ku va pfuxani ni pfuxa mama Mhluri eRobeni ka Xihoko pfukani nsati wa boti wa mehe ni tselekele vana matani ni pfuxa boti wa mehe i papa Mhluri Botsizeka Richard Rikhotso pfukani boti wa mehe ani ni hetisela hi papa Gift Joe Kubai le ka Mswane le pfukani papani vanhu lava a va pfuxa hi mani makhuvele ka ta boti i chika ndhambi i khensile muhaxani
12: kurhula DJ Tleni tlhava ni tlhava ni kombela ku va pfuxa vanharhu ni pfuxa kokwani wa ntoto kwala ka mapuve ni pfuxa Sesithembi Volosaka kwala ka mapuve ni ta ni ta hetisela hi mhana siku na Sithembile kusuka kona kwala tikweni ra ka mapuve vanhu lava hinkwavo va pfuxiwa hi kokwana wa Mukhenso na Xivono kusuka kona kwala tikweni ra ka mapuve na Nkhensa papa ntsongo wa swihlanga
13: rixile rixile tijetlemi ni kombela ku va pfuxa a ku pfuki DJ Abdes Kimsan kwala Giyan section A ku pfuka botlinki ngoveni a va yehle ni ta hetisela hi mase wa mina manukeli mathavula aka maswangani va pfuxa hi mana yi hloka tinyiko malakala ka ngove a jamela thungu
14: rixile DJ Vulavala ni kombela ku pfuxa lava landzelaka ni ta sungula hi birthday girl ku nga Sesire Maluleke le ka nkuri a swi fa swonke a va pfuki va lunghisa timhaka ta khekhe ivi ni ya a vuhehli va kona mavona edisen a va pfuki rixile ta hetelela hi ku pfuxa Sisaka Ndozi Mashimbi va kumeka ka Mapayeni va pfuxiwa hi Gezani Plus Maluleke hikwalaho ka huma Danke Vulavala hi ta va swin'we until 6 o'clock.
15: Rixile xaka ra mina same big 5 Mathebula kusukala ka bode hi mina ni pfuxa mhana Thembekile na Elijah Mathebula laha eka bode ni pfuxa mhani Mavunda laha ka Ngove va pfumela va ku hi mina ni hetelela hi mhana Felicia laha ka Dzingidzingi eHammarskraal i kokwani wa Mbali hinkwavo va pfuxa hi the big same big 5 Mathebula kusukala ka bode khensile xaka ra mina inkomu.
16: Good morning my Tlemi. Nkombela ku pfuxa kokwana wa Mkhenso na Xivono. Ni pfuxa mhani Borisa ka Mapayeni. Ni hetelela hi Queen of Limpopo ka Huma Ngombe Kral. Va pfuxiwa hi Tavele ya Kumbe ni ri kwala ka Mpapila. Thank you my Tlemi.
17: Rixile DJ Tlemi a ku pfuki vanhu lava landzelaka. Ni pfuxa Masave Kenny Dawson Mbetsa va ri ka xikukwana Lagos kaya ku ri ka Nkomo A. Ni pfuxa makhelo wa mayini manjajani le ka mchipisi pfukani ka mani ni hetelela ni pfuxa mantsongo tsakani nomisa n'wa mavona aka siyandani pfukani ka mani vanhu lava nkwa va pfuxa na masito vhiki ndlopfu ka mapfu a chamandi tangi
18: ni kombela ku va pfuxa Mr. Pat a ku pfuki mhani Lizzy Majoko ka Mnengenisi a ku pfuki papa Masenyani Ronald Amawa ivi ni hetelela hi Botlinking Warren le a vuyehle vanhu lava hinkwavo ka vona a va pfuxa hi Dlori Maleke ni ri laka khakhala danki
19: vanhu va pfuxa lava nga ni pfuxa tolo ni pfuxa kokwana wa xingwavula ka xihosani ni pfuxa Maseve ka xikokwana va nga hi tswalela ntombi ni vula mhana n'wingwena Neli ne ni ya hetisela hi n'wingwa mina le ka thomo leyi kokwana wa Gwevana vapfuxi mhani Rivombo n'wamavonela nga Lasberg danki
20: avuxeni muhaxi njhani hina hi pfuki ni kombela ku va pfuxa ni ta pfuxa kokwana xibudunguwa ka bon'wani ni pfuxa sivara wa mina inti ndhambi a xivulani ta hetelela hi mana no botilivasi xiviti kwala ka mavalana pfukani buti wa mina hinkwa va pfuxa hi mhana nhlevo ka mavalana ka vanhu ni vusaseka na misinyo yo ringana yo twala ti-tokolas danku
21: ahi digitle mi kombela ku teka vanhu vanharhu lava landzelaka la 14b ku na school boy red a pfukela la 14b ni heta ni ya le ka mapule ku na Bot Morris Gwe mfana wa Goxa vapfuki ni ta hetelela hi papa Xiluvano Vafana le ka Sikhunyana munhu duma wa ri voxa a va pfuki vanhu lava pfuxi mavona hi dyisa na rivihli inkomu digitle mi until 6 o'clock.
22: Avuxeni kombela ku va pfuxa ni kombela ku pfuxa mina pfuxa groundini ni pfuxa kokwana wa tshoveri ya 14c ni hetelela hi ku pfuxa Esther Mbombe ka Gawula a pfuxa hini mhani wa xitichi xa GCR
23: Rixile Tlemi wa DJ ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka ku na kokwani Mange le aka Mkhomi le ku na kokwani wa Risima ka Bode ku na mhana Xihluke ka Ngove Jamela 2 vanhu lava pfuxileki Ngobeni Avuyehle danke Brahmin
24: Rixile ni kombela ku pfuxa kokwani swa boha ka Makoxa ni vuya ni pfuxa Masavu wa mina mhanisa ni Rivombo ka Jim ni pfuka Masavu wa mina ni hetelela hi ku pfuxa mhani Agnese Ndlovu wa milandzwa ka Jim vanhu lava va pfuxiwa hi Mr. Clean himself hi papa Pheli ku nga lalume inkumu
25: Rixile ni kha ni ku ni kombela ku ya ni ya pfuxa Maxalati loko ka a nga xiri byongo na munhu un'wana lava va tshama ka Makoxo nkata mun'wanati ni ri pfukani n'wana marumi kwala ka Makoxo ni ya ni ya pfuxa mhana Anakanya le ka homu le a 14a kokwani wa ntsumi lava na hetelela hi mani loko nga ri Masewu wa mina mhani Rivombo la ka Jimu la pfukani Masewu wa mina loyi a va pfuxa i mama Albe kwala ka xikukwani inkomu
26: vaxumi ka boteni kombela ku va pfuxa
22: aku fuki Virgin Love lo wa hana wa masiri laka mapove a chamando fuka hana wana nga jambro shin chumbudo ngo munu wa pchaka laka bongwan fuka hana ka baba jambro shin nda etore la hi mama cancer singa vyo afushu mungu wana ka siya nane etani
0: emisholo onene tlemi ili wa DJ mavula vala tlava ntlava tsi aku pfuki mkhawa mina mani maxindzi kokwana ku hlula kusuka kwala a nghena section A ku pfuka Ndlovukazi Queen of Limpopo kusuka le a Mangombe Kraal a Zozweni nto hetele mani na lowu nga heteleli hi mani Grace Chabalala kusuka kwale Mangombe Kraal vanhu lava va pfuxiwa mani lowu nga ri DJ Abza kusuka kwini loku nga ndhawu ta la gea section A kusuhi na hotela ya xilumana na kreshe mumabi ya sungulo ge hlayiseka tlemile wa DJ Danko.
1: Ahe DJ Tlemi, ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka. Wo sungula ni pfuxa Mhani Julia kwala section F a rimbambini ra ka Magesa. Wa vumbirhi ni pfuxa Derek Swambu kwala ka Ngoro. Ni ta hetelela hi Tony Chavalala n'wana nga ni ri pfuka rixile dyambu. Pfuka u ya rhwala va mathikiti dyambu rixile. Vanhu lava hinkwavo a va pfuxiwa hi Keke Hooters tiva ta wena. Bye-bye.
2: DJ Tlemi a ku hi ku ya pfuka Manjajani a va pfuki, ku ya pfuka Xibudongo a va pfuki, Masenyani Ronald pfukani na n'wina hinkwavo lava va pfuxiwa hi ri kaka Ribava na Marhanga ni MT wa ka Ndhambi la gongoa kwala xivulana la kona gongo ra mali loko ni kwatini songasongasongo ni chela lwandle tange DJ Tlemi ta ze hamba na sikisa na n'wina.
3: Hello, moyo va pfuxa. A ku pfuki masi wa mina Mhandayeni a ka Dzingidzingi. Pfukani ka Mhandayeni hi ya le ka va xilaveko Maxele a ka homu a birthday yaku leyi n'wana wa mhana anakanya. Ku pfuka Mhani Makapula ni vula Mhani Mavasa masi wa mina Mhani Flora. Pfukani ka xiseveseve Mhani Makapula kwala ka xikukwani hi ya le ka Mhani Lydia Rihlapu va birthday yako. Ku pfuka Papa Xilahla Zambukiri va ri le a Sadana Lounge kumbe namuntlha va le Tsakani a ka Siyandhani a hi swi tivi. Pfukani hi fambu hi ya le ka Gladwin Ngomani a ka Ximahusa a birthday yako. Vana va hinkwavo a va pfuxa hi mama Khensi N'wahulelanga muti ya mona kusuka Larry Singa View.
4: Ahe tlhava ntlhava no hi va pfuxa. Ni pfuxa Manari Basile na Hlula na Risima emugangeni wa ka Moyi. Ni pfuxa va Maseve Viji Ndlovu a hansi ka xikolo xa Chamanda. Ni hetisela hi Nkuzani aka Siyandhani mukhongwana wa ka Maxele. Pfukani ka baba ni pfuxa hi Mhani Mahuri la ka Mapuvi a hansi ka Sport Center inkuva
5: a nkambe va miseritani mikiseri nkarhi wa yena vekelaka khumenta vutimela ta yibele ondzela wara leyi hantlharisa ya ka mpanganyiso la kambe ke ixami ta ni khomela swinene nga ku ta va na ku kavanyeteka katsongonyana mara ni pfumelele ya nghena la ka mpanganyiso xihatlanyana ti musungula la ka mpanganyiso la
26: kokwani dala wa nga lava ka Thomo a va pfuki ya pfuma ngoma njhe wu khubana tikweni ra ka Mthwana a va pfuki na vona ni ku ya laha mugangeni wa ka Mpenyisi siku ra hosi nxaniki mpfundhisi khosa pfukani swifana vanhu lava hinkwavo va pfuxa hi finasi sithole kusuka kwala ka gongongo danko
5: khesi swinene sithole
26: hlayisekana na n'wina papa
5: thank you baba.
27: Tlemi wa DJ a ku pfuki colleague ya mina Mhani Grace Mukhari laha ka Siyandhani pfukani ka mhani miya lavela khekhere ra nxanga ya n'wena ivi ku pfuka nsisi wa mina va mhana Neli laha ka xikukwani pfukani tate ni hetela hi ku pfuxa va Maseve mhani Maswangani laha ka Maswangani kwalaha vukatini bya vona na sweswi pfukani ka mhani vanhu lava pfuxiwa hi mhani Maxindzi kokwana wa ku hlula la gen section kombe DJ
5: danko
27: danko.
5: Tabirila
6: baru motile ama wale awapuk. Masenyan rad malle ko kala ama wana wana la awapuk. Inta itele la I maru zobjan le kan kuzan wala wai ko la awar na bagani asina sumai me le kuzu ka kaya tikora ko bongo. Nga jelmu ni mo aja me.
5: Eisi wunda zero mo nusu sa eso.
6: Danke.
5: Danke baba. Tabelela.
7: Mano holo. Aba fuki kwa la kapini kini zibro 3. Manja ki pukani. Mani zima joko pukani.
5: Yo.
7: Fushu wa yungamu wana rilati mele ni madalo inko mu.
5: Kesa suna nati mele ni mamu.
7: Isho wana babo.
5: Danko.
8: Aye DJ Tlemi. Nipusha mfundisi vele vele kangove mane senkuna ka dzingidzinga xitomanini swilo swa layuni kangove vapfusha hi mana khavisa kangove inkomu
9: ehe tleme emijani ehe pfuki no pfuxela n'wina ku kombela ku vadzudza ni dzudza mani filorese la kangunyulu pfukani n'wana mani mirunga ni ta ni ta dzudza mani makhuvele kata botirhi pfukani mani pfukani miyimayima ni ta ni ta pfuxa mani wa James pfukani pfukani pfukani miyimayima I mani mahori kwala ka mapupu kwa kwa dyono na ku hlula danko
5: fi ni tlhavelela ku na munhu kwala ai ko akuna munhu la akuna munhu la ya ai tsuno ya mahlweni mikisere tala nga kwala ka WhatsApp la
10: ai vinci uma mukhaya pfuka mfana wa goxa ka mapomu na wena pfuka ta hetela hi mukhaya road ni minyuku la ka ndindanda a va pfuxa hi Foster Stole danke
5: fi tlhavelela
11: tlhavani tlhava
5: tlhave ku tlhava sweswi
11: ni pfuxa manel timeyileni ni pfuxa manchaki ni pfuxa mhan'wa tlhela ni kwinika na pfuxa hi mhani lebyi ma joka minisa blue trinko
5: kesi swi na ni hlayisa kahle
11: danke
5: It's exactly 20 minutes past the hour, 5 o'clock at the door. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry,
12: I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, Nire kuteni kwa lani na mbenyenya. Nga kuhinyama anamuntani wa bede ya loa ntukulu. Ina nga kuhinyama ni tutumani ya kuni ya leka ngobe leni. Nuku kuna loi. Silo sangala nuku tana ifaba ya leka mana anakanyo. Nga kujeje silo sangala puka. Ni tutumani buya kwa laka sukunyani. Nuko hayi kokwani dino nda ku jeje pfukani ntukulu wa hosi hi famba hi yaleni ka va mhana anakanya wa bedelwa ntukulu vanhu lava va pfuxa hi mana hi kokwa wa xibixi kokwala ka sikhunyani nga ku jeje nga ku nyama n'wana n'wanaka hi leswo
5: hi leswo

Mataleni and then kona vena kesho na brami na kenza mina bra fan ek kaske kona mana ema face mlamza lo nokthaba kesho bako nokomana kupusha bana bana zaraka tlebo lo the jeno kona kupusha Thomas Mdungwa swambukusana kana mswan la mama cancel ar singa viola as Adam Sabranish banga manganya swanga nyama la kashukwana ngabe tlo ke bebe the aka masinga huku zitha la B9 la nalika Frank Rikhotso ex kona ndawo letia tale ele kwila ele B9 bana bapusha kahle ema face mlamza nere kona a B9 kesho swana ba mandla biela la kaske mana ngona ngakona la nokorsa la bambira bana la banga salala okay ish wa suso go swipa swiala na ala swipa swa tsaitela kunenela e mana nwana nga khona la nung tlhaba isa tlanyana mana la e Thomas Say General chabara la bakun ko bana ku pusha mfano go xala ka mapubela ya ku pfukana nga me bona e rulancha bara la ka mapubela go ya la e shoko shoko swa la suku me karla bapusha kahle e general chabara la de original go sukala ka tsuja rikeso ne bakona bana nga tlhaba ka bara e na ki slow poison makubela bakun ko bana ku pusha ron manga ya ba ke sala tsikana fela bana ka ngora zamane na sise ka chadere khotso kusukala shokona ba pusha kahle na ki slow poison e makubela kusukala Pretoria kaya ile ska ngora fasong ke bakona elsimela la ka ba ngora bana ku pusha la e bo tsise ka chadere khotso la robert ka shoko fosta stole ka ndi dane na juda sir gedra ka mbatola ka ba tlhabela ke bebe ze ne le ka shilabe ka mashele la ka homa 14A manly dia re tlampuna ka homa 14A ne le ka okay ba pusha kahle no na ba kahle hi binyi ba moya la jewanin kesho na binyi ba moya kusukala jewanin la bakona ba tefo one definera muwade ba kusukwa ndere kona ilim ampain and kesho na kusukala ilim ampain la ka nyisa iseke ba kona na bona ba kuno DJ and ka banan pichala mlungu tibala ka mhlaba film la le ni kona mina ma basala PRK la na manvuke manbuke manabuketa kusukala khone ni ka dzingi dzingi la ka ba kutlabela ke pepe the ka rene ba lole kela ka ngora sfa sonke ne le ka shilabe ka mashela 14A la afusha kahle no na ba kahle ka nyisa iseke kusukala ka thoma la kesho na ka nyisa iseke kusukala ndawo ta ka thoma la ka ske kona mona ngona ngithaba ka ka mina bakona bambiri ba itala la itala la ema sengona bodonga mtu bonga kula no ke pepe the ka shilabe ka mashela la 14A la na mama zala wa mina la kama kosha la kama kama kama nyuku la ketela mala ikunene zodwa ku shingwe ndiri kwa la kankomo 22 bay izodwa mnyuku mana Bethlehem and kesa tshana ndi bamandla bela swi bekana ka makume na Robert bela ibele onzele awara liya ya ntlanu kambe ke mix rome metan komela swi nene ku nghenelele xiphiqo xa technique na kambe kela se swi nga leswi ni nga ku eka vanhu hinkwavo lava tlangele siku rara ku velekiwa ni ri gratis prophet jerisa dogen and ri siku ri mi khome ku saseka shem loko ri mina i nga ku ni tayela kwala bya papila eka mixo wa siku rara mhla mina na n'wena ta tlhe hlangana kambe ra vutlhanu eka nongonoko lowu fanaka emoning bets eka jesar fam rito ra rixaka kusukela ka wari liya na ri kondza fikela ka wara liya ya ntsevu ni mi rhandza rhandzo ro lava ni mi rhandza rhandzo ro mela lava xinkuva jesar fam mara hayi ra bebi loko si swi rhandzeri swi nga swi endlaka mixo siku ra vutlhanu hi ta vuya loko mina na n'wena tlhe hlangana ka siku leri landzelaka sweswi and u nyiketa risimu kusuka ka John ka famba kahle na Ruza u kona khanyika risimu ra ku ri thuka hle John Walker tiphinde mixer fambile mina.

0: Eriswa kahle ka Pastor Rudolph Mabaso Afrika-Dzonga eka emisho sokana na muntu laha yeso anga kona eba kuma mbiri ngwa 20 minutes isuke kahle eka warantse mixa ra mina kusaseka eka madambi ya sokana na muntu eish
1: ipundu eh madam
0: se hlekete gospel ba gospel le hlekete gospel top it misho kusaseka mixer ra bomune ndi mirabelo ya bafuma khaza Afrika-Dzonga eba kha famsa so vele eka misho sokana na muntu kana kona ko the big breakfast zone show on 6.0 megahertz FM eka misho sokana na muntu la kamkela ka kovile pele se ka ajar ba lanja integra ba komati o monene ba ndaka ba ndaka ma vuza kai kwa khaza mola sikosha kwa kwani balati famba swikwe na Mr. Exercile good morning
1: ya kaska ro kologela mutisa vele ima khume mbi ringwe tsena 10 minutes eka riso kahle hour ya ntsebo i bile tarela nga ko shometa kona ka BBZ ba ka tla kuisa xisweso kusuka la ka hour li wan ya ntsebo zi hambana na nwina kahle le ka hour ya nga ye ka misho sokana na mutla ka majama mbirisi mabuyile hayi le li ntolo hi ku hamu ya teka matimba ma tshempela se hi buyile ka ku ra mune ra kahle swi khongela swa vamanana me hi khongerisa vamanana ya kwa kula mga kona ka ni na ku tshemba leswaku re ka misho sokana na mutla hi ta bona karwa kahle swinene man
0: all right na muntla ile ka sokana na re le ka ngweti ya nsathi lembe ra magidimbere na makomembere tsebo Afrika Dzonga ka ka hi famisa sweswo vele ka misho sokana na mutla ku byerile we mingi sere ka sokana to ora noko e baleka hi huma soko e ta hlangana kahle eka sikurana na munhla nga sikule tebeka ka swilene ko Afrika Dzonga tani e siku ra swikhongela swa mana until tani engene kahle ka ngweti ya mfuno ndza vuko Mr. X a hi mahlweni mfuno vha ikha hi tshutsha vanthu makata ku vha khapa embrace endza vuko wa bona ku vha khapa nyungu bya hinkwako la hi famba kona vele kwata kuna tshaka tinwani Mr. X loko vho kha u famba matukweni ya toko mashala ba vha kha ku maka ku vha khapa embrace ndza vuko wa bona indlela inwani ya ximu shala henhla ngopfu it's pity for me sometimes loko oba ko famba uya la xifundzeni ku lexiya xele Gauteng kuma mchangano wa ka hina kha bash zulu lwa nxinwana ane kuri ku vanhu lava loko vuva vulavula ba embrace ri rimira ka bona we vulavula na ye xizulu
1: mara lexi tsakisa ku mkarotala lo majoni ne loko kuma munhu akwatina vuva kha bash zulu loko ri mchangano ta twa se ku bwa xichangana se manje
0: ya loko se
1: antivi ku hola ku tsama ikwatini ku hita kota ku vulavula rimira hina na
0: and ku embrace ri rimira hina men tsakisa heti xaka ta bavenda na ho ri xaka ra mazulu ne mvenda nga tluma luma ishi fenda we akha bash waka
1: bomulwane
0: urwane so I bene I nyungu byeni ma hindza vuko we roman so ka ngwele ba ka ya ka yona vele I bene ka hina ngutsa swinene ngo futhi makata mfuno ndza vuko hi vulavula hi indigenous food swa kudza swa ndavuko hi vulavula hi indigenous game na mitlangu ya ndavuko Mr. X ka tsaka ma hi vari kuna maghetto ma mimisutana hi ka ngwena ha mina magava
1: na magava na the open
0: ye kuna mravarava kuna timakata ncuba so hi swinwana vele switele swinene ngo vuko na swakudya swa ndhavuko ka n'hweti leyi va ka hi ri ka yona leswi katsaka vo xingwimbi xienda hi vuma tshopi xigugu swi tele maniu ku hlaya swona ku twa khwiri ku panda endlalo ye kambe ka n'hweti leyi ni yi rhandza swinene ngopfu honestly n'hweti ya mfuwo na ndhavuko so a yeneni mahlweni hi va hi kha hi hlayisa swinene ngopfu timhaka ta ndhavuko endlalo leyi mixed khayisa swinene ngopfu claim law DJ 306 morning bas ku twile kahle mingiseri kha u pfuxa kahle manaru kha u navekala the birthday ne ka nongonoko luya kambe ke hi khayisa swinene ngopfu ku va u cukumetele kahle xinongani tlhava ntlhava hina hi xiteka vana ntsevu ke fikele kawana kai home reso kahle khensana xirono ka chauke nngwe nokolo wa kambe ke remember ngobeni ngutule na hina la ka warak singula sikwa itisa kahle manga kusungula eka misho sikura na monthla
1: 120 wa masiku la manga sala leswa kulemela record fike kahle emagumu indlela le ni khomi ni ku noma njikijela ka Facebook mishana ku GCR ku Space FM mishana ku www.gcrfm.co.za mishana mi khoma kahle la ka 060 8875942 la mi hlangana ka ona na nwina swikhedze khedze kwa swa nokono ko hayi swi tshamisekini man kusukusela masungulweni ka fika ku hala ya makumu ka topic hi kwasu swikona vele ku hali xingari kona eka asiku ra namuhla ka ni na ku tshemba leswaku ri loko semisho usungulwe tetano wo nghena kahle hi awara ya nkombo sala tena na makumu naru tano ya what minutes leswaku boka ngena kahle leka awara ya nkombo kasi yo tsala tsena na 5 what minutes leswaku remember ngobe ayiyela kahle na tlokomaka ta mahungu
0: all right ke ayi ka from sasweso mingiso sa fm ka mishwa sikana na munhla nako nako ntawo merso kahle ka sanshalo ka chawo kane ka mishwa sikana na munhla awara ntse ke fikele ka wana naru ta wana ri ba ka kha lembo yo tena ke meta kahle ka wana kha nako nako mid morning life tlaku ka kahle wana ka ke fikele ka wana khume bidi ka sikana tolo nwana tsangwe sa huma ka batuhari ka beke ngena ngusela kahle midende ekswa kahle bana ba beburuweke na botsoniwa kumbe xa ri batsoniwa kumbe xa ri bavabye ilava nga va nangusela ku va eka sikula namuntlha so a hi veneni kha hi va tekela nhlokweni hi ndlala loko nga vi hi nga va tekela nhlokweni eka siku ra mudende ntsene va nga dyondzi mati ku hlamba namuntlha esiku
1: ra pay
0: a hi veneni kha hi va tekela nhlokweni swinene ku na vanhu vo tala swinene ngopfu sometimes ni twa ku vava ngopfu va va tumbeta vanhu wa vona munhu a za a ku fika ka xiyimo xo tumbeta vutsoniwa bya n'wana wa yena lowu a nga n'wi bebula Mr. X kambe ke hi ku namuntlha esiku ra mudende va humelisiwa a rivali
1: a ni se va fanele va nghenisa mali vhele laya mara va rhandzeni ku fana mani a va ti hlawulela loko va ri vatsoniwa hi ndlela liya se vini va karhi va hlayisa mani va khoma ku fana na vanhu van'wana na van'wanyana hi ndlela yaleyo
0: xikombelo xa bail xa proceda namuntlha ekhoto ya le Polokwane ehlweni ka amuyehliwa Peter Nonyane na ngami yakwe Charlotte Timbane kambe ke ntshamo wa voho kumbexana xikombelo xa vona xa bail xi langutela ku ya mahlweni eka siku ra namuntlha hambi swi fambe njhani ku halaka lavo fa va pfuka ku halaka
1: siyandani
0: swi fambise ku yini
1: va ta ku va hi byeli valahi hlevele ni mi hi byela mani ku swi fambise ku yini halaka siyandani hila ta va kha hi tiva ku ri kahlekahle ku endleke yini munhu ya mingete u fini
0: www.jsr5.co.za kumbexani magandlani ya 106.0 makandza 5 mixer wa mina eka mixo wa siku na namuntlha hi ta va hi kha hi fambisa sweswo na Mr X ya tlanguka Mr X sweswo tsutsumela kahle ka tihlokomhaka na mitrikuloni remember ngoveni 78 R81 R36 R529 I channel Catanab Run Run. Judy Boach, that night we met, I farmed.

0: tshungula swifuwo swivabya. Va xavisa na mavoni ya ku kufumeta tihuku ta n'wina ni ku titimela. Va tlhela va xavisa munyu wa timbuti ni tihomu. Kasi swihukwana leswintsongo naswona swa kumeka hi 1250. Va kumeka ka patu ra Super Quick kusuhana Armarovela andhaka makhoma kwala Giyani. U nga va kumeka 068 67 096 73 068 67 096 73 kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com. Kajaria Agro.
1: Xana u karhele hi ku yeleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 100 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015 306 0265 kumbe 076 315 2680. Nani eka ku pfumaleka ka mati ni ku pfutshwa emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani n'wina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu leti ntsongo ta ka ti nga nghenekeki. Mi nga kali mi vilela, hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.
0: Zankulu Traditional Shop le yi kumeka hi Phalaborwa. Kasi vula ku valiwi Traditional Shop yi kumeka kwala Giyani, laha hi xavisa swo fambisana na vun'anga, vaprofeta na tibishop. Hi xavisa beka mina, mthabalisinde, mavona, hozahoza, mrume.

0: Right gags wa kahle ka the President Ben Mayengani album le tweke bit Master X enkulungwane kwa dzonga hitsavula kahle tsimu era kahle swinene ngopfu man album ya kona 20 President Mayengani wa vulavula va kuva mbiri mbiri wa timinetse mixer isuke kahle ka awara ya nonga awara ku hetelela na xipano xa BBZ
1: ya ibeka ma mikirisa sweswo vele eka awara liwa na ku hetelela loko ri wa ku joina vele beka ri khesa swinene va yingisela byebye kwa kwa ku lami nga kona va yingisela loko pa himhleva pfumelana ku himhleva man ah loko himhleva pfumelana ku himhleva loko loko mi recorda ku twala tihuku hi to kombela nyama hi lo nghena kahle veka hi vona ku ri ti celebrity gossip ka mixo siku ra namuntlha hi va hi ku khomele yini loko hi la ku tiyisa vanhu lavo dumaduma ka hi va hi karhi hi va hlevahleva ma swi vona ku na lavo duma va hleviwa se hayi na n'wina va yingiseri ha mi famous phela hi tshikeni hi mihleva
0: o va tshike vhele hi va hleva vhele na va nga hi hleki na loko hi la ku tiva swin'wana loko hi ku la ku tiva ku kumbela MT granted 2000 bail after 16 days behind the bars. Rapper Thembi Ndevu, popularly known as MT, was released on 2000 bail by the Midrand Magistrate Court on Wednesday. After spending 16 days at the Johannesburg Correctional Center, utshame amaviki mambeni nkulukumbalo wa kameke ba grant B. He was arrested for allegedly violating a protection order obtained by his estranged wife Nicole. So no one violated a protection order, Mr. X
1: kameke u itluli mlawu kahle kahle.
0: Yeah, bangumjele ku angavuka tshulele kuswa na satna ngamu yakwe. Yena ku wa mani na ni abangena.
1: Mara swi fanele loko se hetirela kumanyana bail ha asifani
0: man that's something
1: so va phela ku tshama lembe hikwaro a xitokisini unge se gwebiwa na gwebiwa loko ya gwebiwa wo switiko va ta ku nyika malembe mangani ku tshama 5 years unge se gwebiwa swi vava ngopfu
0: so vanhu va be va kombisa timhaka va na ku tele swinene ngopfu le khoto le ku ya yingisela vhele ku nga va kha ku humelela yini vhele ka siku ra namuntlha ka siku leri ra toloka tata nyikwa bile va seketela va yena a va ri na ku tshemba swinene leswaku siku rin'wana vhele a nga tshika humeni va kuma ku a impela swi vitana
1: se mara xeve vhele va MT va nghena va huma va n'wi siya kwala
0: kambe ka ri na xeve mfu u ni tlherisela ndhaku vanhu ka ri na xeve
1: xeni a ni va seketela va kha va compare ku hayi xeve u tshami mali siku manganiganigani lowu tshami manganiganigani vona loyi a nga tshama lama tsanana masiku a tlhela nyikiwa na bail yi tsanana ya kahle njhani luya u humini vo xeve lava swi tivaka ku ri loko u za u fika xitokisini u keriwa chiscope ha hi le kaya va lava ku u fika u fana na va lava nga kwalaya loko zo fika keriwa chiscope a ni loko u fika mutini u kuma ku va lawyer joyina na wena mi ba tingoma ku yiwa mahlweni sorry ku vavule kuvule ku tirhisa rito leri ra ku lawyer amoyeni loko u kuma ku a mutini a khongela hi chela fole hi fikeni fika joyina na wena u buta na vona na wena otherwise va ta u buta va ku siya or loko u buta u nga swi tivi u va landza u ta sala kwini
0: makhadzi mfo swa ha ri ku fambeni kahle swilo swa yena leyi kambe ke ni vona xitatimente xin'wana ka Twitter kombisa timhaka ta ku u le ku mikiseni ka ele ku mikiseni ka munhu wa yena man
1: ya ne
0: le ku mikiseni ka
1: kasi why a nga fambangi na yena kasi
0: timhaka a ni tivi timhaka ta ti-visa and stuff a ni kun'wana na kun'wana a swo boha ku loko mi ri munhu na munhu mi famba swin'we i business le ku ndleni ka business
1: o na yena u sale hala ka yena hina khazamazama swin'wana I know a hi fambi ku sala tsena munhu wa timinetse leswaku ya kuma kahle tlokomhaka ta mahungu na remember ngovini
0: right ka Afrika-Dzonga hi va hi kha hi fambisa sweswo vhele ka mixo wa sukuna namuntlha nangona wa the big breakfast zone Shondo 106.0 megahertz FM eka mixo wa sukuna namuntlha hi famba swin'we na Mr. X ka wara ya kambe loko hi vuya na
1: hlokomhaka
0: hi vuya na
1: hlokomhaka mi ta titwa timhaka n'wina ha vuya kwalaho
0: ana hlokomhaka namuntlha a xi hlokomhakani
1: i di hlokomhaka
0: i di hlokomhako alright guys Mr. X by Kai from Sosho mina wena vhele ka mixo wa sukuna namuntlha khensa mana mani wa ku joinaka ku nga va ku sayideriya ya audio streaming ka www.gisarafm.com.za u le Limpopo u le Mpumalanga North West Gauteng Province ya khensa swinene ngopfu vuyingiseri bya wena Gisara Space FM le ka Facebook hi leri simisiwa kahle ka Sirinda va fambisani kahle na Nico and Tommy Vicon a ndzeni ka Simbangiyeke a hi fambe Mr. X ri xile good morning twana.

0: Ya risimra kahle kusuka ka George Maluleke na vanwana ti sisters ka loko vanhu kan langutisa kahle kusuka ka album ya kona lengetele ba ka ithiwa kahle u hundukile mabala risimra kona vele ta kahle ba ku kayela mani kambe seswani i Dr. George Maluleke
1: unsakisile ku ba u ba shishima indlala le Mr. X kusuka le phela ba homala ka nwina
0: eh ba homala phukwana ska masipala wa college Chabane
1: yebo yes yeah ba tsama ni bela xinari xitsameka unga switwi leso de weba besaka swonkatala ni leso ku tsameka na xinari unga switwi no swandeka ku na xinari lexi nga tsameka
0: ene hi ku cina va khonkatara ha vana tanga
1: hi bona vanhu vo tsana va ba remix la bo
0: yes exactly na ba delete same sikizi
1: ya mo tonsa Africa dzoka hloko maka i cancel remember ngobene mangu xitale kole ka vana kaya gimet ai ba yinga hloko maka i veta i famba Mr. X
0: xana eka ngweti le 1 ya ndavuko u bona onge vanhu vo tala ba halandzelela timhaka ta ku leswi swayila ke kumbe swiyila swiveta kumbexana swiyila a swa ha tirhi ke ya xana eka n'hweti leyiwani ya ndhavuko u vona onge vanhu vo tala va ha landzelela timhaka ta ku leswi swayila kumbe leswa swo taniya kumbe swiyila vhele hayi a swa ha tirhi se hi le moriya ni hayi Jehovha hosi
1: hi byeleni ka 060 875 942
0: swiyile yini Baku unga tshamehla ka drift foot. Aba vo endlela ku ba swita ku drift foot leyi na situ yi ta ku thakisa tipahla.
1: Baku unga tshamehla ka
0: tshuri.
1: Ka tshuri.
0: Unga tshamehla ka
1: xixi. Ba swita ku gingiriko ya loko munhu a tshamini a xulini yi tele ngopfu.
0: Good morning.
1: I'm Shay.
2: Yeah, good morning.
1: Shay. Etsa.
2: Yeah, mlabza. Na malu
1: ngena ka hlokomaka hi swangala kam
2: eh ayi vanhu vele ku landzelelini vo landzelela khonweni va kha va xisana va kha va kota ku landzelela loko va tikhonweni va swona ivi loko a ri na vanhu va ka vo hemba swiyile mara loko a jika ri yexe ya ku swi landzeleleni
1: eku twini mfu
2: danke mi va kahle maxaka
0: hina hi kahle ngopfu
1: tanko ngalas 060 875 942 mbona ingaku swa ha landzeleriwa timhaka leti ya ta swilo sweswi le ka n'hweti ya ndhavuko mhaka ya swila mani I remember ni kuleni kha ni tivaka ama ndlwave na ku kombeteliwe hi rintiwo va ku u ta khotseka rintiwo sweswi na kombetela why ri nga khotseki sweswi a vuxeni
3: a yi xitichini makari ma hlayiseka
0: mixoehi
3: hlayiseke yo tlula na ri ti ku hlayiseka
1: mi kha yensa bishop
3: hina ha swi landzelela swinene swi fana na xikombiso hi loyi va ku munhu a bimerini ndhwalo wu humini i nga n'wi landzi munhu loyi a yi thuma andzi luya
1: loko u nga swi tivi wa n'wi landza mi nga vuli sweswo
3: a swi kona swilo loko se fanele ku i n'wi landza swi ri hi ta lahla
1: hi vulaka swona ku ani viki nga swi tivi na
3: ye n'wini wa tikomba a mi ma swi vona ku lava nga ku hindziwa ku hindziwa mi hindza mi ya kwihi
1: bishop na ma va tiva
3: va fili vavanuna mi landzela ku mi nga hala ku hi haxela kwala ni endlani mi ta swi vona hina hi ta
1: n'wi rhumeleni loko mi hlangana na yena n'wi rhumeleni haleni ni karhela no dya mugayo
3: a ta tlhavula ku tsutsumina nsiya
0: khete swinene bishopo
1: iko
0: ya 060 875 942 kasi vanhu lavawani loko swin'wana swi nga tshamisa kuma swi vona ka vabasanga a va vuli ne
1: we ku va yi hlangana na yena hi tin'wana tindlela to basa
0: hi vana ni fanele n'wi basisa
1: Hi dzoleli ka 060 875 942 mburi ya mtshava
4: rixile ka malume no men jikijelo na vajara va landza swila swa tirha ka lava swi tirhaku van'wani va ri a swi tirhi mina ni ri swa tirha a hi le moriya la swa tirha swila swikolo leswi tirhaku na malume hi ri swi tirha hinkwaku swila lava swi tirhisaku swa tirho
1: Alright, I do love.
5: Eh. Vana vambire, ane mila ku tivana. Swila swayila. Swila ngopfu loko va kunga tsami drop 14 a ku tsami. Loko va kunga tsami tshurini, swivanga milandu ku ta tengwa milandu vanga vinga heli ava hemi.
1: Va
5: kani nwana ma sukula ma vana. Makaneta ene milava ku tiva swilo ena milandeleri. Landelela sami ta zwona mta dyonda. Mani mo ri kwa ka mapoko kwa dyona swona dango.
6: Ani malume na malume pfukile nami ni pfukile mani uri ka muninginisi swa tirha ka van'wani, ka van'wani a swi tirhi, vele a swi tirhi mara switandzhaku swi kona. Vo to ka va nga swi voni ku i xiyila lexi a va nga xi kaneta swa tirha. I nkomo manihulu,
1: nkomo manihulu, nkomo manikhulu.
7: Rixile, rixile vahaxi vambirhi, mi pfukile na hi pfukile. Swiyila swi kona swo ka swi nga ha landzeleriwi, that's why vanhu va hela ngopfu sweswi. Namuntlha swi ka nkarhi wa sweswi va hela vanhu, ku ri swona leswiya swa ku va tlula milawu, va tlula milawu leya va nge swiyila swi kona. I danko hlayisekani hi mhani rikhotso kwala Mountain View.
1: Nkomo mhani rikhotso la Mountain View option.
0: Ahee,
2: ahee,
1: ahee.
2: Hayi swa landzeleliwa aka lava va nga ku hanyeni lavo tala hi va nga swilasaka vo tala lavatsongo lavawani vo tala va vona va tlulatlula milawu va nga swi landzeleli swa hanya swi kona swi hiswa hi vona va
1: mi vula ku swa hanya loko va ku hi nga ni kombetela vanhu lavaveni hi rintiwo hi ta khotseka why ri nga khotseki sweswi
2: ha mi kombetela nka mi kombetela kahle ku mi ta swi vona mi ta
1: fambaambala swi yo yini mijani ka swimila na
0: yaleanko
4: ri xile boti na milandzu kwala xitichini ha mina ni ri swa tirha ka lava swi tirhisaku ha swa tirha i mavonelo ya mama Albi kwala ka xikukwani inku
8: rixini jikijelo na jara valandzu leswi va ngo swayila swayila ende swiyila swa tirha vo ka va nga swi landzeleli vanhu loko va ku swayila ni swa dlaya swa dlaya swi kona swihi sweswo swa hanya a mi ri na sarifi na hlongwani wa mihlawini njhaka xikokwana muganga wa ndzindlani danki
1: inkomo 060 8875942 iteka mingisela option
0: ahee
9: option ya ra valandzu
1: minjhani
9: nabonjeki
1: hi holovela xiyani moya sweswi holovela radio sweswi holovela radio hi vulavula hi holovela radio ntsene
4: ahee mulandzu wa Mr X swiyila swa tirha na mina ha swi landzelerisa ende mi leswi ni swi chavaka ngopfu swiyila n'wi ni leswiya swo loko ku ri na nkosi va ku veriswonga masangu laya na chava a ni la ku risk-a laha leswin'wana pfa ni swi pfula mara loko ze ku va na nkosi a ni ku ri kwalaa kaya ni swi landzelela ngopfu leswiya i marhandza ni vulaka thomo danke
1: khesa swinene ngopfu a yi teka mingisela kaelela mistakes
2: vahaxi vambirhi va mina va nkoka
0: ahee miyingiseli wa hina va nkoka
2: pfukile ma
0: hina hi pfuki hi ngo vona
2: ripfukile ha swi tirhi swiyila swa tirha se mara ku na leswiya swa ku loko va ku i nga tshami ehenhla ka 3 foot leswiya a vondzela ku vhikela ku yini nkama wa i nga tshama henhla ka 3 foot i kuma ku ya hisa ku na leswiya swa ku va ku ku na makhume
0: ya
2: va ku leswiwani a hi endli leswiwa hi ku hi ta khuma nkama wun'wani u kuma ku va ku laha ku nga na ku na ku femuni ivi loko munhu liya a fanela ku a mi ngheni leswiya a mi ngheni himpela loko mi ri va ndyangu loko mi nga swongangi masangu himpela swa khumisa leswiyana
0: ni kombela ku mbutisa mi nge se famba xana hi swona ku xandza titangu swa khumisa
2: kundza yini
0: ku loko munhu a xandza titangu swa khumisa
2: loko munhu a xandza
0: loko munhu ambala banana
2: sweswa swiyinani sweswa swi khumisi sweswo
0: oh ku na n'wana nga le ku vutiseni lawani ku xana ku mbala banana swa khumbisa na
2: sweswa swi khumisiaa lerikulu ka xikupane vanhu
0: khese swi na ni mi hlayiseka
2: danke
0: fambisa hi sweswo
1: kaari
0: a swi khumisi kumba banana ale ku na leswiya swo u kuma ku ma ha ri ku rileni kahle kosini loko wa ha rila urilaurila loko u languta hasi u kuma ku papa liya yo rhunga titangu yimbale titangu ta wena se a ni tivi ku u ya mahlweni u rila kumbe u vheta u yi hluvulisa titangu hi laha famba hina
1: i vula swona Mr X
0: ya hi laha famba ya hina ndzima hayi hi rimini hi tirhini
1: ra vutlhanu
0: ya mitiko ra vutlhanu vhele hi ta va hi ri na miyeni vhele laka 10 past 8 ya 10 past 8
1: ta va xi ri kona n'wa Joe
0: ya xa nghena n'wa Joe
1: ya ntsako xirimani ta va ri kona vhele mindzuku hi ta va kha hi burisana na yena mugele ka ep ta tsundzuka ku va ku dropa ep ya kahle swinene ngopfu hi ndlela leyo. Se ho famba hi ndlela leyi, mi nga ha yi beli riqingho, se hi fambile.
0: Se hi fambile.
1: Se hi fambile. All right, Ramtlhanu a hi valeli famba, Mr. X.
0: Ya, vengiseriwa hina swi ri kahle ngopfu ku va hi va na n'wina kusuka le ka awara leyiwani ya tsevu ku ta fika kahle awara nkaye. Loko hi kha hi longa kahle swingolongondlwani swa hina leswi hi famba kahle, naswona u ta va kha nghena kahle Marilyn wa ka Xirinda ku tika kahle nongonoko mid morning kusuka awara ku ya kaya ku fika kahle awara ya 12. So ka mina jara ka mun'wanati na valandzwa hi vuhina hi va hi karhi hi fambisa sweswo mani hina hlangana kahle mundzuku leri tsaka, same time same place.
1: Alright, kusuka ka mina ngobeni Peters aka Jara valandzwa ntiko lava komba twamelelo va ndlanga mandla n'wana khazamula xikoci wa kokwani Balati loyi ngitwaka hi huma hi laa nga nghena hi kona ri peace and love and Peters humwa emrani kwenu maka hlayisekane tsutsuma kahle hi nghena lana Mr. X.
0: Bolo go se ka ifa ba mara na.
1: A so
0: muka wa wala mara.
1: Ba frustrated mpho.
0: A se ndo zira u.
1: A ifa mbi Dr. Sandlen Chabalala Vodacom tingwa ta tsebule tinga ichisa swtene go mala le tsako. Emi randzile tomorrow morning era botlhano mndzoko Friday boss mala mbulele endla ku randza. Bye bye.

0: tsa technology se go tsena e go swina hina misaba hinkwayo jikelela eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFM Sena wona andle ka ribengo kumbe ku buyamela eka rihlanguti ro karhi. Mahungu eka GCRFM na remember ribeni.
1: Ni khensile ku siyeriwa nkarhi hi xipano xa BBZ Mahungu ya awara ya nkaye ka GCRFM rito ra rixaka vayingiseri. Rexile ku languteka ungungule ka wara leyi tweta chelo tetebane na ni nga ku lwa tivekaka tanihi nsati wa Peta Nhonyani lwa tivekaka tanihi gaga xo endlile xikombelo xa beli xo hlamarisa loyi a tiniketela ku va ri karhi ambala netla moneta yo ya no ya emahlweni a va ri karhi avela ndhavu leyi a nga le ka yona hi WhatsApp ya muofisari wa vulavisisi loko a ntshuxiwa u vula leswaku ya emahlweni a pfaleriwa ku pfaleriwa ka yena swi nga onha ntirho wa yena na wa swa nawu swi ku lahlekeriwa hi vatirhi va yena mintirho na ku vona ku va vona leswaku vana vula vantsongo va hlayisekile ti vanhu kanetele swihehlo leswi a hehliwaka hi swona laha a hehliwaka hi vukanganyisi vukungaka timali.
2: Yes, I have another
1: premier wa xifundzankulu.

TBT ya kahle swinene balekisa swo swa halang ta kahle the site le rwana hashtag ka Mr. Timan mateka mpundo wa sukura namhlanje na kahle nabona ka nongonoko le risinga view Mr. Judgment abanyisi le risinga view na bona Else Milan ka makosha ke swa swinene basani nwana man phosa le ka ngobe le mana kahle munhu wa ku fana man Christina manyike va kirishile nwananga ni ku ngisele ku antswa ni ri na wena ni ri la ka makosha B9 ke swa swinene man Christina na matshe na ku tshama na ku mesha ku icon siku ri che kahle Kenny Dyson Mbeza va kirishile sis Marilyn ntswalo yinwe hi swinwe ni ri na nwe ni ri kwala ka xikukwani stadium Ilagos Benza wa Shigubu ni khensa swinene 0608075942 Philly Jones ifamba kahle na bona leli pompo le Venda le hi khensa swinene munhu wa ku fana na mafesi mlandza va kona le B9 le hashtag ka munhu wa ku fana na malakegokana le magoba slof ni khensa swinene ka munhu wa ku fana na mananhlayo na nhlayiso le ka bode tsunduka golden le again section F le ipapa tinjombo Clara Mnisi California hi khensa swinene le ka kokwana orange ya xivulani mbana siku ra kahle mani Vincent Ngwaila hashtag eka n'wina vanhu va mina va ka xikokwani ni kombela mi ni xewetela kahle kokwani makapuli 0608075942 ni vona kahle munhu wa ku fana nsuku mavonda le ka TikTok nyoka ya ngqondo hi khensa swinene kasi mana kahle munhu wa ku fana na mahlabela hashtag ka munhu wa ku fana na na Thembani Mukoki mbana siku ra kahle Mr. Lizwe Phila Mabunda mbana siku ra kahle J hashtag ka wena Chabo holeni na mbona kwala Vincent Mahanchi mbana siku ra kahle otherwise Mr. Ndlovu na mbona Mr. Ndlovu mbana siku ra kahle 0608075942 mina nwe neta bake famba kahle ka mpundo wa siku ra namuntlha hi ndlela leyi nwe na vangisiri va mina va ku randeka as I said kuri ku ta va na ku cinca exikarhini ka nongonoko ya kuma kahle lava ya va Africa Tourism Leadership Forum eka mpundo lowu 1 mitan khomela nongonoko u fika u kavanyeteka hi ndlela yaleyo mara otherwise ke munhu lunghisa leswiwani loko ni vuya ive ku xikan'we kan'we hi khoma lava nga site lerin'wana.

0: Ova epatwini u claimile direct na RAF kambe claim ya wena a ile ku tshoneni ka mihandzu ungabe u karatiwa hi ku blokeliwa ID ya wena ikhale u karhi u tihlanganisa na vandzawulo ya xikaya kambe a wu le ku pfumekeni kumbe u na n'wana loyi a nga koteki ku registara birth certificate ya yena tihlanganisi na vamabunda attorney i tinoyara leti ti tshamaka epitori kumbe ku tirhela epitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlaya lani kambe ku yisa emahlweni u nga tlhela u pfuneka hi swa anti-nuptial contract kumbe post-national contract registration hambi ku ri administration of estate tihlanganisi na vamabunda attorney eka 078-399-9733 kumbe 012-023-2327 u nga rhumela na email eka info@maker.co.za mabunda attorney nawu a va tsandziwi hi nchumu loko swi fika eka swa nawu.
1: Right, nguna wengisiru wa mena bokuronde kata ni leshu nika mshla msota kure nungu nuku utafuka uba wana kukaba nyeteka. So wa harukulu ngiseni kashungu wanyani site liria. Nguna wengisiru wa mena bokuronde kashula kuminangwe. Nga hawa ike kwa tonyana kuhisa kashle ama shwen. Tani leshu yushtu wa kukuru ngwetili nga kayona. Ngwetili ya ndabuko. Butisila na ndabuko nguna wengisiru wa mena bokuronde kashu. Kuna titua ambana ambana. Una bangi seri bamna bakurandeka se kuna African Tourism Leadership Forum eka sikura namondla so inkari loka unga ite kumbilu mani mnikara simu anda garisimu imina na nguina na the top stories loko seba sungula on the other side niboeka kuba nilanda vo wala ya kuba mitwa kubari kundleka yini una bangi seri bamna bakurandeka nzi mwana man mina.

Okay, right, look, I love her busy. Mommy, now when I ever busy, is I tell everyone. I just mean, I go my gatha the top stories. When I bang serva, mina bako rande gara sumra gatha. So I gatha kasi the pro. Bako mbilo ay rival. Bako oni tobele entle ziyo. Yeah, let's watch a good fan of dresses. Ago, as I will like cause. Ago, ay entle ziyo, yam we tobele. Otherwise, I'm not gonna sumra suko gatha kasi doctor Thomas Chau. Bako ningwana man. Bako tesa bala kutiba because wow. Mara ay just mean, I go my gatha the top stories. I go my gatha the baka bembele. Leti baka huwa ekam. Und wasukura namuntlha n'wina va yingiseri va mina va ku rhandzeka. Tiko ra Afrika-Dzonga ri yime hi milenge n'wina va yingiseri va mina va ku rhandzeka va khe va hlamala kahle timhaka ta hearing ya President Cyril Ramaphosa lava kombisa ku timhaka ta ku ri the hearing of President Cyril Ramaphosa application yi ta va yi kha yi reviewa kahle according to section 89 independent panel report will continue at Western Cape High Court hi Thursday. Kumbe se dey kumbe ka siku ro rara namuntlha n'wina va yingiseri va mina va ku rhandzeka lexi xi vilerisaka vanhu kumbe lexi xi ndlaka ku ri vanhu va hlundzuka swinene i timhaka ta ku ri ha swi tiva ku ri loko munhu a lavisisiwa a nga fanelangi ku va a ri on duty especially loko hi ku swilo swa koho i swa kwalaha ntirhweni a wu fanelangi wehe emarilin u va kha u lavisisiwa ku a wu hlamulangi kahle van'wanyani kumbe swin'wana a swi fambangi hi ndlela loko i ri on air mara still ni ri on air a swi tshamisekangi se hi leswi va vulaka swona vanhu va Afrika-Dzonga ku ri president i le ku fambeni ka court case liya ya ku va ku khe ku chekiwa timhaka ta ku mali liya yi fike njhani phalaphala mara a nga step down ku humelela yini hi leswi vanhu va nga le ku tivutiseni ka swo sweswo loko ya ha langute kahle timhaka ta leti ti baka huwa emakhotsweni Vusmuz, Cat Matlala, Kingpin ba tlhelele kahle court ya voho eka siku ra namuntlha n'wina va yingiseri va mina va ku rhandzeka i trial leyiwani n'wina va yingiseri va mina va ku rhandzeka liya ya case liya ya attempted murder ku nga ri yona liya ya timalimali leswi swa timalimali a swi se sungula tanihiloko hi hlamusetini ku vanhu leswi fike swi va confusa ku kasi why a tshama a kha a deniwa bail a deniwa bail because a ri na milandzu yo tala so mi kuma ku ti-bail leti a kha ti apulayela to tala a ku nga ri ta nandzu wona lowu lowu wa nandzu hi wa wu nga ndlaku ku ri ku vhundzumuka minandzu liya yin'wanyana a nga yi endletela a yi nga tiveki n'wina va yingiseri va mina va ku rhandzeka katsa na timhaka ta ku bida ti-tender ku katsa na timhaka ta ku va ku ve na vanhu lava nga hundza emisaveni van'wamabindzu ku katsa na timhaka ta ti-drugs kumbe swidzidziharisi leswi nga lahleka ku katsa na timhaka ta ti-tender letiya ta le Netcare ti-medical scheme ku katsa na timhaka letiya ta le a thembisa hospital swi tele ngopfu swi leswi va nga fika va swi kuma endzhaku ka loko a ta va pfuleriwe nandzu wa attempted murder n'wina va yingiseri va mina va ku rhandzeka hisa sweswo mahlweni ya languta kahle timhaka ta le makhotsweni n'wina va yingiseri va mina va ku rhandzeka va ehleketeleriwa vambirhi exifundzenikulu xa Limpopo lava hehliwaka hi milandzu kumbe nandzu wun'wana lowu katsaka timhaka ta money laundering xikan'wekan'we na timhaka ta fraud ta ku va khe ku tekiwa emali ya vafi leyi tivekaka tanihi ti-deceased estate against the TMPD officer lowu tivekaka tanihi vito ra Peter Gagashi Nonyani xikan'we na nghami yakwe his estate attorney wife Charlotte Tibani va ta tlhelela kahle a court ya magistrate eka siku ra namuntlha lava nga ta va khe va yisa mahlweni va khe va kombela kahle swikombelo swa bail va kombise timhaka ta ku ri ka affidavit leyi nga va kona eka siku ra tolo ku kombe timhaka ta ku ri nsati wa yehe kumbe nghamu yakwe Charlotte Tibani u kombise timhaka ta ku ri wa swi twa hinkwaswo na leswi va hlamusetaka timhaka ta ku ri loko vo tshuka va balekini a va wa endleli lexiya xa detector lexiya va xi fasaka anengeni it's an ankle bracelet leyi va yi tirhisaka n'wina va yingiseri va mina va ku rhandzeka ku va va monitora ku u le kwihi ku humelela yini yi tala ku nyikiwa vanhu lava mi kumaka ku va hume hi tiparula especially ematikweni ma le handle I don't know if la South Africa swa endliwa so va kombise timhaka ta ku ri i swi mexinini na yi eka affidavit leyi nga hlayiwa eka siku ra tolo n'wina va yingiseri va mina va ku rhandzeka ya ya kahle mahlweni ya languta kahle timhaka leti ti nga le ku beni ka huwa n'wina va yingiseri va mina va ku rhandzeka ku na ntluvabvanga kumbe ntluvabvanga lowu a wu ri kona wa ha ri ku yisiweni emahlweni kumbe wa ha ri ku yeni emahlweni loko swi fika le endlwini liya ya Bulobedu throne n'wina va yingiseri va mina va ku rhandzeka tsundzukani Kgoshikgadi maseremoli va kombise timhaka ta ku ri a nga ta kota ku va a kota ku va i queen hi nkarhi lowa cause a ha ri ntsongo and then va ku va ta yimela nkarhi loko u fika va
ta n'wi veka xitulwini se sweswiwani ku na n'wana wa the late queen liya a yi ri kona i kombisa timhaka ta ku ri yena u fanerile ku va a va prince kumbexana a va king ya that side so va ku a swi tshama swi endleka sweswo a hi si tshama hi va na king hina hi tivaku hi fambisa hi ti-queen hala ka hina se court ya voho yi ta va khayisa kahle emahlweni eka siku ra namuntlha a Pretoria High Court n'wina vayingiseri va mina va ku randeka hi yisa mahlweni languta kahle leti nga ta va tikhete bawa kumbe leti nga le ku beni ka pongo TRC a Kampepe Commission of Inquiry yi ta va yi khayisa kahle mahlweni eka siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku randeka le ka Madlanga Commission leyi kasi ke ku le ku sechweni ka vanhu kumbe vambirhi vanhu vambirhi lava va nga lahleka n'wina vayingiseri va mina va ku randeka etindhawini ta Cape Town elwandle n'wina vayingiseri va mina va ku randeka Astrand Beach lava hlamuselaka timhaka ta ku ri vanhu lavawa a ku ri busy ku ri ku bukutiweni and then va vuya va lahleka va va lavini va nga va kumi but then still they're still searching and they're hoping ku ri ba ta va kuma n'wina vayingiseri va mina va ku randeka vanhu lavambirhi lavawa i va xinuna otherwise ke hi tlhelela makhotsweni Julius Mkhwanazi u ta va kha apply kahle xikombelo xa bail n'wina vayingiseri va mina va ku randeka leswi swin'wana swi declinewini kumbexana yi fike yi va yi refuse n'wina vayingiseri va mina va ku randeka laniwa va kombisa timhaka ta ku ri ku na nkarhi lowu loko a sungula ku lava ku tengisiwa a nga tikuma a kha a khohlola to the extent ya ku a khohlola a huma ngati exifuveni va n'wi taka va n'wi yisa xibedhlele and then loko va a ha ri xibedhlele ku ve na suspicion leyi nga va kona from ka tinese ku ri hayi khona mani munhu loyi i le ku endleni ka ti-call to ka ti nga make sense one of the calls va ri efoyini a hlamuseta timhaka ta ku ri ni kombela ku mi ta fositela ku mina ni dischargiwa la xibedhlele se hi lava se va nga fonela maphorisa va ku munhu wa n'wina loyiwani i nga ku i ta yi nyiketa problem se naswona va ri ve le ku swi lavisiseni doctor leyi a yi n'wi cheka kumbe leyi yi nga fikela mavokweni ya yena u hlamuseta timhaka ta ku ri Mkhwanazi a ri ku vabyeni a ri na vabyi bya rifuva n'wina vayingiseri va mina va ku randeka mara on the of David liya hi a nga yi submit on the other side i hlamuseta timhaka ta ku ri u assaultiwini hi maphorisa va ku va n'wi ba hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va mina va ku randeka and then ti-question tin'wana leti ti nga fika ti raisiwa i timhaka ta ku ri if ever u biwini during your arrest you know ku ri u na ti-rights kumbe malunghelo ma ku loko u heta ku pfuleriwa case leyi we yi pfuleriwaku yo we i pfula ya wehe liya i na mpfumelelo wa sweswo why wena u nga swi endlangi buti khome laha a tshika laha se swi nga ha twisiseki ku ri ku humelela yini so hi swin'wana swa swona swona leswi swi nga le ku langutiweni kasi mhangu leyi nga le ku humeleleni etindhaweni ta napha n'wina vayingiseri va mina va ku randeka lexi vavisaka swinene i timhaka ta ku ri mafume le ku tlakukeni kumbe ma tlakukini n'wina vayingiseri va hina va ku randeka after the disaster leyi nga humelela ya timhaka ta mati na ndhope liya yi nga va kona hikokwalaho ka maxelo yo biha n'wina vayingiseri va mina va ku randeka mara va ri va ha ri ku yiseni mahlweni ku va va khe va rescue vanhu lava va nga pona kumbe lava va va ku va ha ri ku surviving and then va ta ya mahlweni va khi va nyiketa ti-refuge va kumbexana ndhawu ya ku tshama xikan'we na ti-food parcels eka vanhu lava va pfumalaka makaya kumbe lava nga lahlekeriwa hi makaya ya vona n'wina vayingiseri va mina va ku randeka hi ti 1 ta September tanihileswi mi swi tivaka ku ri laha tikweni ra hina ra South Africa ku va ku khe ku khe ku tlangeriwa siku leriya ra spring day va ri spring splash yes swin'wana swo fana sweswo se va kombisa timhaka ta ku ri a va tsaki hi ti-outcome ta swilo leswi a swi ri ku endlekeni kumbexani ti-outcome ta splash lexi xi nga va kona xa lembe leriwani a xi va khomangi kahle hi mhaka ku vanhu va rivala kumbe vanhu vo tala va fike va tirivala lava nga tikuma va khe va chela vanhu hi mati na lava a va nga ri part and parcel ya the event kumbe laha ku va ku khe ku chelacheleni wa kona hi mati n'wina vayingiseri va mina va ku randeka mhangu yo biha hi leyiwani yi nga humelela tindhawini ta Soweto the family of Tshepang Nyathi who has been stabbed and killed allegedly by a man who didn't want to be splashed with water on a spring day is struggling to come to terms and condition with their son and how he was killed. N'wina vayingiseri va mina va ku randeka ku na n'wana wa 21 wa malembe hi vukhale loyi a nga va part and parcel ya spring splash day yaleyo laha ku khe ku chelacheleniwa mati kona se group ya vana va fike va chela
wanuna wa makume ntlhanu nharu wa malembe hi vukhale 53-year-old man va fika va n'wi cheletela hi mati ivi then papa lava ya va retaliata and then unfortunately loko va retaliata va tikume va khe va tlhava Thabang ka group yeho ya liya.

ya vana lava va ke va huwa hi ku chela vanhu hi mati. Unfortunately Thabang u vi a hi siya, moya wa yena a wu etlele hi kurhula. Vanhu vo tala va khi va kombisa timhaka ta ku ri vatswari dyondzisani vana va n'wina vumunhu ku ya mahlweni. A hi ta va hi nga ri ku solveni ka situation ya so sweswiwa, hi leswi van'wani va nge le ku hlamuseteni ka swona. N'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka, tsundzukani mahungu hinkwalo lama ni ri ku mahlayeni Jesus FM yi na xava henhleni ka wona. Mina na n'wina hi ta va hi khehisa sweswo mahlweni ka mpundu wa siku ra namuntlha. Loko hi kumaka ku ni joyina mi endle swona mi ni gimeta kwala mo tala mi ta ma kuma kahle le ka wala liya khume. Na remember ngobeni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka, a hi balekeni. N'wina vayingiseri va mina ni mi nyika kahle risimu hi sayiti leriwani. Good morning.

0: 22 timinetse ku be awara ya khumembe re no ngona ko GSR talk ni mamkirele ka ndawu inkwatle timininge sala ka America to eka nhlekani wa sukura na mthlai Thursday the 3rd of September ka lembera 2026 la bla bla ka Don Matebula meke serwa me ungafambeli kule na xiyani moya xa wele ko vuya ndaka tlhoko makata mahungu hi khome buti kumbe papa elaba swi nga tiveka kumbe swi nga duma ku va pfuke ku feni aka siyandana andaka sweswo hina va family ndaka va family hina va xiphorisa Sergeant Rujol Records ku ba ba mboniela ka mhaka liwa yinga va ikari yi humelela ene papa ndyangu wa bolo va nga fikela ka wo na wo wu koko ta u ta mboniela kambe u nga fambeli kule ka xiyani moya tshamisa sweswo ni ku khomela timhaka leti hisaka hi na vona papa lava nga pfuka a ku fini ka siyandani swi nga dumisa sweswo va nga lahliwa ku hi a Zimbabwe hi ta swi twisa kahle namuntlha ku humeleleni tshama u ri endleve Facebook page GSR FM na ka Facebook don u kahle Matebula WhatsApp na tinqingho hi le ka 0608875942 eka sixondo 106.0 audio streaming at www.gsrfm.co.za nongonoko tsundzuka leswaku ta ka wena kusuka misumbunuko ku fika ra vuntlhanu exikarhi ka awara ya 12 ku fika ka awara liya ya nharhu kheswo swinene mari link swa le ka awara liya nkaye fika awara ya 12 ka nongonoko mid morning life kasi loko a ri mina ta va nkarhi ni famba na wona miyingiseri ku fika le ka awara liya ya nharhu from awara nharhu ku fika le ka awara liya ntsevu ta va ri kona Ntsaki Nwahongwani Black Italian vazaya ni n'wi vitana vazaya na yehe matos ta va ri ko ka nongonoko wa Bambari Loaded kambe u nga fambeli kule ndhaka Bambari Loaded ta muganga tikona na tona vele na mani loko nga ri lunghile malepfana a ndhaka sweswo Sportsville yi kona Ntombi yo Zenya a ndhaka swo vhele yi kona minongonoko va yi karhi yi rola hi ndlela yaleyi landzelelana ku ya fika le ka Morning Bates ka siku ra mindzuku yi ta hi ku BBZ yi vuya na me ni rola ni za ni fika ni ta tlhela ni vuya eka siku ra mindzuku. So va fambeli kule miyingiseri sweswi hi ta nghena mavhengeleni ndaka mavhengele ni vuya na vuyeni bya hina endaka tlhokomhaka ta mahungu nhlikani.
1: Masipala wa Greater Giyani manana Thandizitha va rhavi waka tiko va le Giyani na vamatiko yakelani ku ta eka Mayor's Cup final hi the 12th of September 2026 nkarhi wo sungula ku ta va ku ri 9 o'clock nimixo leswi hinkwaswo swi ta va swi karhi swi humelela eGiyani Stadium a hi hlanganeli kona hi ta tiphina hi mitlangu ya bolo
2: xikwembu xa bolo jikelela lava i vaborhi va mati lava nga na ntokoto naswona a va tluriwe va khomile special low swi ta ka 30 meters i 17,300 35 meters i 19,750 40 meters in 22,200 45 meters 24,650 50 meters in 27,100 55 meters 29,550 60 meters 32,000 65 meters 34,450 70 meters 36,900 75 meters 39,350 80 meters 41,800 85 meters 44,250 90 meters 46,700 95 meters 49,150 kasi 100 meters yendla 51,600 loku borha ku tlula kolomu ka 50 wa timitara hi ku tela na thangi ro chela mati water filter leyi nga ta va yi ri la ku nga na thangi hi tlhela hi ku tlhandlekela hi pressure pump leswi katsa na installation ku ku borhela mati hi mitara i 300 rand 3 meters spill casing i 2500 rand transport i mahala loko u yinika custom u kuma 2500 unga hi fonela kumbe WhatsApp eka 0627924318 0627924318 si kwembu xa bolo jikelele hi ku borha mati a hi na ntanga
3: tlangela ximun'wana hi ku ndlandlamuxa lokuntsongo loku endlaka ku hambana lokukulu kuma 15% off eka tithepe hinkwato eka bathroom bizar leswaku u kota ku hlamba hi xitayele ina hi swona 15% off eka tithepe hinkwato eka bathroom bizar ntsena loko xitoko xa ha ri kona.

0: tshoveriwa ni ku ri na khadi ra ka madunghatiwele u nga ti tsarisela rona nimuntlha ku tsarisa i mahala tini special leswi va nga ku khomela swona kuma 3.6 meters kuri gated iron sheet hi 139.90 u nga tlhela ku tikumela 2500 liters Africa water tank hi 2299 kuma 100 liters solar gisa hi 4999.90 swipecial leswi swi kumeka eladumagian na malamulele loko u lava xikweleti u nga ti tsarisela kwala xitolo latuma where you save and score.
1: Alright, 25 minutes ku nga se ba awara liya yan'we ku ta ku ra vurambirhi ka nongonoko GCR Talk. Tsundzuka leswaku ni ve ni karhi ni ku byela mingiseri leswaku papa lava nga va karhi va trenda tolweni wa masiku leswaku va pfuke ekufeni le ka siyandani hi na voko kwala tindlwini ta vuhaxi ku n'wana family va nga va karhi va fikeleka yoho kambe they're gonna give us a background ya ku ku humelele yini kumbe va suka kwihi vuxaka bya vona byi sungule kwihi va tiva yini xitori xi tshamise kwini kusuka kwalani hi ta tlhela hi khumbana va xiphorisa Sergeant Roger Records le ka awara liya yan'we. Also we are live eka Facebook page ya GCRFM loko mitshikamila ta kota ku hi vona nga hi landa ka Facebook page ya GCRFM hi koho kambe mo hi va amukela hi ndlela leyi nhlikani mamukeri mo tshunela ka lexo vulavulela mi tlhela mi tlakusanyana voice mi kota ku twala kahle ya nkomi kensi ya nhlikani mi pfukile
2: ngopfu xela n'wina
1: na hi tshama hi pfukile mo ti tivisa ku hi n'we mani vuxaka bya n'wena Bu James laha va nga pfuka ku feni byi tshamisa a hi se va xoku hi voho kumbe a hi vona va nga pfuka ku feni hi ta swi twa kwala Bu James laha va nga pfuka ku feni swi endlise kwini ku humelela hi ni vona nga mi ti tivisa hi maamukerini
2: no na khensa inkomu vito ra mina hi mina Rito Hlongwane ni huma ka Siyandani. So Bot James or James.
1: Alright, so ku nghena n'wini va yingiseri va mi loko Bot Rito va kha va vulavula lava hi nga na vo mo ni byela ka WhatsApp ku mi kota ku va twa kahle kumbe a va twali ke hikwalaha ka nambara leya 0608875942 ta twa n'wini loko va kha va twala kahle loko va nga twali kahle ni ta va byela futhi ku ngetela ni rito ya a yini ni mahlweni.
2: Alright, no as I've said ku vito ra mina hi mina Rito Hlongwane ni huma ka Siyandani.
1: Okay.
2: So Bot James I munhu wa le kaya. N'wana wa le kaya ni ta swi veka hi ndlela yaleyo.
1: Okay.
2: I think va fike South Africa hi 2004 loko hi hlangana na vona. So ku hlangana ka vona na hina kaya. So muti lowu mina huma ka wona hi le ka Magezi ka Mchavi, right? Ka Siyandani hansi ka vosi ka vurhangeri bya hosi Siyandani. So what happened after that I ku hlangana bona 2004 va adoptiwa kaya loko kokwani va hanya and then kusuka kwalano hi tshama na vona kusuka la ka malembe malama up until va va na xitandi xa vona.
1: Okay.
2: So vuxaka bya hina byi tshame hi ndlela yaleyo ya ku we've been a family like that in a way ya adoption. So ku yisa amahlweni up until ku endleka timhaka leti ti nga endleka ta mayelana na nkosi lowu nga va kona I think 3 months back. So hi leswi swilo swi nga fambisa hi swona vuxaka bya yena byi tshame ndlela leyo.
1: Alright, i comment kwa rhangese ya mahlweni.

0: Anla ku teka rendzo rin'wanyana na vona ku ri ni beriwanya hi munya Rotterdam enda bepijo ni vuya ka makoxa se ni a ni ku ni fanele ni ya ndzi hlelele ko ka siyandana
1: mi suke ka makoxa
0: a ni ya ku pandeni ku no ku ri swin'wana ni nga swi hleketa mihleketo ni ya
1: mara twanani kumbe ku humelele
0: sweswiya something like that because mina sati mani wa xilangu lexiwani ivi hambana hi 2014 ni tsama nin'wana lowani sweswiya a ni se timari na yina yi ta vulavula hi sweswiya se ku fika kun'wanyana swin swi nga ha fambi kahle ni na yindlu ya mina yi haxuka le swin'wana swin'wanyana so loko ni ka makoxa ni fambini swin'wanyana swi identifyela swin'wanyana
1: mani wa n'wana va huma la South Africa
0: wakala ka siyanda na swimbarho leswi ni nga ta na swona siku rela ni nga teki niostana swin'wana swin'wana na swona sweswi ni ku va ni nyikiwe se ivi futhi ka mageva a ni
1: tirhaaacontact na lava rito
0: hayi a ni lava ku endlasa surprise return loko ni vuna na wena laa ku tirhaka kuma ni kulu va California himpera se va fika va fona va ku himpera body james yimi lahleni kusuka kwalano tifoni ti sungula ku fona one way se vo gina ku fika van'wana va ku le ku tini ta ku teka kwalano ni ku hi sweswi ni hava mali ndawu rati va ku ye ku tini kwalano himpera va ta ni teka tolweni ivi se ni hlangana na lavawani a va nimeri ni garage sweswi va nga vula swona moyeni se ivi loko hi ka vakati ku va hi amukela swi swi va kahle then from
1: thattwanani mi nge se fika le mi nga jahi phela se mi byeriwa ku mi fini n'wini how was the calls i va hetelela va mi teka se mi ya ka siyandani mi kuma ku tiko ra mi amukele
0: mipfuate joke
1: yeah
0: a ta ku the joke kahlekahle mina even said ku a ta ku
1: it's a joke
0: a ta ku ni fini njhani ko tifoni tinghena tin'wana suka jana hi vona ma nga va ku se va
1: yeah
0: ni swona ku himbela maka that's where a ku yimela ni nga endla nkosi wona ni pfa ku lahla wena a ku ni ku isa ni kuma ka usave ya ka mara va fike ku ri letinyana na vusiku na lava va ka chief hi movha va ta ni teka hi swona swi nga fambisa swona
1: lero loko a mi lahliwela South Africa a mi ta vona sirha ra n'weku hi leri sirha ra
0: mina that's why I'm very worried ku ri swi fambise ku yini ku ri mina a ni byeri ndhawu ku mina ni lahliwa la South Africa kwala ka siyandani ni nga fikela ku hi le kaya a ni nga fika va teka vulavuli
1: lahliwa Zimbabwe
0: va tekela lavawani ni nga fikela ka vona mara mina a ni va byeri ku mina ni ta lahliwa
1: lero moya wa n'weya wu ta va u nga wisangi hi ku rhula sweswi loko a mimi ya lahliwa
0: Zimbabwe ma ku n'wana wa mina a nga ta swi kota ku ri ku ta
1: so mara loko mi cheka maxaka kaya kwale Zimbabwe va ri yini loko se mi ku hani hanya mani ko
0: hi vona segendary rikoto va fonerini toro nga ri le location va fonerini wo timeka va heliwa leyiwani va twa voyisi ya mina vomiyela se ivi na matile ka mabaya i mungana wa mina lowu identify ya mina lowuwani ka vanhu hinkwavo james ni kombela ku vona voko ra wena i ni tiva hi lexiwani na tiva ku ri swi ndzise ku yini se yena a fanele a identify mina ku ri himpera hi yena and loko ni twa information i ri na n'wana lowuwani i ka netini ku ri a yi vona papa na tino ra mina rin'wana wa ri tiva na sweswiya se ku na vanhu va nga fostera ku ri hi sweswiya hi vona va le Zimbabwe
1: Yeah. So mara mirini n'we mi titwa njhani sweswi
0: no mina
1: a ndzhaka xitori lexi hinkwaxo lexi
0: mina ixu ya mina very concerned about vaakatiko ku ri se va twanga ku kumbexani ku na nkwao ku ri na fraud ya ku ri kumbexani ku ri mina ni lava nga damari va damari loko ku ri vaakatiko se va lava mari ya vona mina lava nga damari a ni va koho sweswiwani vona va lava mazimazi valava mina my family this is my family hi vona va fanele va endla vulavuri bya nkosi wa mina se lava va nga endla swinani va pfunini swinene ka kwala va nga pfuna kona I'm very happy
1: yeah
0: I'm very happy but I wasn't supposed to
1: be buried in Zimbabwe
0: mina a ni byeri ndhawu yesita ku ri mina ni ta lahliwa kwala kaya mi nga vuchavi a ku na xindlwana xi nga tata because mina loko suka Zimbabwe na mina a ni sayini na mina ku ri a ni nga
1: hayiba mi nga hayi Zimbabwe
0: mhaka ku ri ku na swin'wana swin'wana swa family matters loko ku lova mhana mina ku ri ku humeleleni hi vuxaka bya hina kwale Zimbabwe
1: so mara n'we mi ready sweswi ku ya sungula vutomi byintshwa nakambe kwale ka siyandani mi ya mahlweni
0: it's my home siyandani is my home siyandani is my home va ni hlayisini vanhu va ka siyandani I'm very happy to be home but I'm working in mageva I go back to mageva but siyandani is my home
1: mara for scene leyi nga va yi karhi yi humelela sweswa kutani ya swaku mi ve mi karhi mi lahla ti-contact leswi nga mi vavisa na yini na yini sweswi loko mi tlhelela ka mageva mi ma ha ta kota ku contactana na vona

0: Papa, he would love like the wings. Wish Shoko Shoko 074-751-4932. Take a little when the Shoko. He will suffer and so on winner, Kusuka, a journey. He will sell him Popo Mahala. Harmarovella Funeral Services. And take the chance. Tisela wona andle ka ribengo kumbe ku buyamela eka rihlanguti ro karhi. Mahungu eka Jesu FM na Remember Ribeni.
1: Ni khinsile ku siyeriwa nkarhi eka langa mahungu ya awara yan'we ka Jesu FM rito ra rixaka vayingiseri. Enhlikani ku languteka ungunguleka wara leyi vaaki va siyandana ndlenyana ka doroba ra Giyani laha va nga sala va ri na ku chuha no hlamala swinene leswi te endzhaka loko ku ehliwa leswaku wa xinuna loyi a tivekaka ku va hundzile emisaveni tatana James a ta va vuyile ekaya. Swiviko swi kombisa leswaku wa xinuna hi loyi a nga vekiwa ku va lahlekile endzhaku ka nkarhi wo leha lava nga tiyisisa leswaku u hundzile emisaveni endzhaku ka loko ku kumekile wun'wana ya mindzumbu wo fana na yena. Vandyangu hi laha va nga va ri karhi va teka xiboxo va va ri karhi va lahla masalela lama ehleketeleriweke ku va wa xinuna kumbe tatana James laha n'wana wa vona nga va va ri karhi va kombisa kun'we na ku alana na mhaka leyi. Va xiyenge xa xiphorisa xa ku tiyimela va le ku lavisiseni ka mhangu yo baleseriwa ka mudyondzi wa 16 wa malembe ya vukhale exikolweni

0: xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ePhalaborwa hi kumeka dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi aGiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe
1: Xikwembu xa bolo jikelela lava i vabori va mati lava nga na ntokoto naswona a va tluriwi va khomile special loss ta ka 30 meters i 17,300 35 meters i 19,750 40 meters i 22,200 45 meters 24,650 50 meters i 27,100 55 meters 29,550 60 meters 32,000 65 meters 34,450 70 meters 36,900 75 meters 39,350 80 meters 41,800 85 meters 44,250 90 meters 46,700 95 meters 49,150 kasi 100 meters yendla 51,600 loko bora ku tlula kolomu ka 50 wa timitara hi ku tela na thangi ro chela mati water filter leyi nga ta va yi ri la ku nga na thangi hi tlhela hi ku tlhandlekela hi pressure pump Leswi katsa na installation ku ku borela mati mitara i 300 rand 3 meters till casing i 2500 rand transport i mahala loko u nyika custom u kuma 2500 u nga hi fonela kumbe WhatsApp eka 062-792-4318 xikwembu xa bolo jikelele hi ku borela mati a hi na ntanga
2: Alright, kumera timinete ku bawara ya nwe awara ombereka nangona ko Jisar Toka ske shiro shandiang wa bu James shibulavurini kunga mystery day supreme leka sergeant hlikani mamukeri sergeant bu James leswi singa hi xisoka side rush
3: enko mu mash ninge ikondisa ro sungula sungula ko na tani hi maphorisa ka nkarhi wa sweswi akuna u nga ta ku a hehla ka munhu wun'wana mayelana na mhangu leyi nga kona kambe ku teka vayingiseri hi va yisa endzhaku i ku hi ti 8 ta February 2026 hi vitaniwe aka thomo laha ku nga kumeka ku ri na ntsumbu wa munhu wa xinuna loyi a nga tiveki ivi hi swi hangalasaka swiyenge swa mabulo xikan'we na le ka swiyanimoya hambi ku ri kwala ka radio leyi hi nga ku vulavuleni yona aka GCR na hi nga kombisa ku na ntsumbu wa munhu wa xinuna loyi wu nga tivekiki lava va nga tshukaku va lava na munhu wa xinuna loyi va nga n'wi tiveki a va tihlanganisi na maphorisa kambe kusuka kahlekahle a nga hi kumi swi va xibedhlele lava nga fika va hi tivisa ku mintsumbu liya a yi ri yinharhu a xibedhlele xa Khensani ku na wun'we lowu va ya va fika va kombisa ku va wu tivi naswona eka n'wi swi tisa va nga nghena va n'wi teki emaku hi va ka lulamisela ta nandzu ku hi nga bohi

ndlela ya ku munhu loyi i hlangane na n'wana kumbexana munhu wo karhi loyi a nga fika a n'wi vona aka tindhawu ta ka va Mageba kumbe Ndhambi, laha a nga fika a samala ku hei phela wena hi tiva ku se lovile xave na swikipa swa va rest in peace a wa ha ri kona, se swi leswi n'wi vavisa nkulukumba yaloye laha a nga vuya a tudo swantswana ni famba ni ya va komba ku mina a ni nyamalalangi ku ya yena yi kombise ku i na n'wana laha nga nkulukumba a ka siya Ndhambi, kambe hi swiphiqo swin'wana na swin'wana leswi nga kona a ndyangwini swi endle ku a tikuma a lan'wini a famba a nga byeli munhu. Kasi na lava a va te na yena va tlhela va tiyisisa sweswo ku i munhu wo kota ku lan'wa hi ku na ve le kaya ka yena leyi a Zimbabwe a va nga ri ku hlamulaneni hi swivangelo swin'wana na swin'wana. Aka tlhelo ra hina tanihi maphorisa a swi ri kambirhi muhaxi hi timhaka ta ku se ku na ntsumbu lowu nga tekiwa hina hi nga na case ya hi nga pfula case ya munhu loyi hi pfumelaka ku va ndyangu ve va ya tiyisisa ku wa yena case leyi a hi tiva ku yi fika amakumu, kambe hi ve hi kombela ku a va fambi va ya amafokisini ku va va ya tsarisa xitatimente. Sorry muhaxi a ni vangi na nkata ku va ku yingisa radio handle ka sweswi mi nga hi vitana. So hi va rhumele amafokisini laha sweswi mafokisi va nga kombela ku hi tiyisisa ku ntiyiso va yini amafokisini xitatimente xi tekiwile, kambe ku fika sweswi muhaxi ku ku hisa ku yisa ku yini amahlweni a hi swi leswi ka nkarhi wa sweswi hi nga vulaka ku hi nga kota ku va hi byela vayingiseri tanihiloko swi nga va na swivutiso swo tala ngopfu leswi nga hi tsandzaka ku hlamula ku nga ri ku hi chava ku hlamula. Mi ta swi tekela enhlokweni ku loko va ta vanhu va ku munhu i wa vona hi hava matimba yo ala hi ku hi vona va tivaka munhu wa vona, na sweswi swi vulaka ku ntsumbu lowu nga va ku ri le a Zimbabwe wu lahliwini loko ku ri ku yena loyi a ku na masalamusi a ku na leswi hi nga swi tiveki kumbe swa swi anakanyiwa swi vula ku ntsumbu walowo wu kolomo. Se leswi ka nkarhi wa sweswi nga ta nga nga xi palo xikhalanga i ku hi yisa ku yini amahlweni, kambe se ku sungule ku ndliwa vulavisisi bya xihatla swinene na ku va hi karhi hi yisa swikombelo aka lava va tirhanaka na swona kumbe ti-aspect ku va va hi pfuna aka xiyimo xa muxaka lowu. Mi ta pfumelelana na mina khalanga ku case leyi nga langusana na yona a hi case leyi nga toloveleka, swi nga endleka sweswi n'wina tani muhaxi ku ri ro sungulo ku va mi hlangana na yona, swi nga endleka vo tala na vayingiseri vo sungula ku yi twa va nga yi twisisi ku yi ya kwihi, ku nga va na swivutiso swo tala ku nga va topic leyi hi nga sungulaka hi 12 ku za ku ya hela hi 3 mavonelo lama vayingiseri va nga tshukaka va ri na wona na matitwele na ku va va la ta vona ku yisa ku yini amahlweni. And ha swi tiva na ku swi tekela nhlokweni ku un'wana na un'wana kahle kahle sweswi i tivutisa ku maphorisa va ya endlisa ku yini ku ya ndleka yini hi xibedhlele, mara a hi swi tekelela nhlokweni ku maphorisa na xibedhlele a hi vutihlamuleri bya vona, kambe swi nga ndleka sweswi hi vulavulaka muhaxi ku ri na un'wana munhu a nga tata a va na mavonelo ma yena ku hayi munhu loyi a nga lahliwa le wa ka hini hi wurile nkarhi wo leha ngopfu hinkwaswo ta va hi karhi hi lava ti-proof, kambe mo hi kombisa khalanga ku loko hi tshuka hi hlangana na xiyimo lexi hi lahlaka vanhu hi endlisa ku yini loko va ndyangu va ta va humelela munhu a lahliweni. Vaakatiko va ka Ndhengeza a xikhulu va ta yima na hina tanihi maphorisa, ku na wa xinuna loyi a nga tshama a chayisiwa hi movha a Rodipot, loko a chayisiwa hi movha ku na we va ndyangu va nga kumeki ku heta nkarhi lowu va muxara walowo kumbexana va muxara wa mfumo a Joni na xiphorisa hi hetelela hi fika laha hi lahlaka munhu, kambe loko munhu hi nga sungula hahla khalanga hi teka tintiho tintiho teto ta n'wina khalanga a ti fani na ta munhu hambiloko mi lovile ti ta tshama ti ri ta khalanga, loko khalanga a ri na pasi swi vula ku hi ta ya aka Home Affairs va ta fika va hi byela ku munhu loyi mi nga n'wi lahla regional records wa ka khakhaya hi mhaka ya ku ni na pasi ni ta va swi karhi swi tiveka, kambe hi nga tiyisisa ku lexi nga fika khalanga hi hleketaka ku na va swibedhlele swi va oloverile na ku twisisa loko va fika va ku munhu wa vona process ya le hinkwayo endliwini ya tintiho ene ku hava na munhu na wun'we kumbexana mimbuyelo ya kona a yi hi kombangi ku i mani we le kwihi loko yi vuya, ku a yi vulangi ku i don wa ka swikhwinyani loyi a nga amuxara tanani mi ta mi takisaka se hi minkarhi yo tala khalanga vanhu lava kumbekaka va ri amuxara

0: nga tiveki ku i velekile lava mi kumaka nkarhi wun'wani i va ri hava pasi nkarhi wun'wani mi kuma ku mapasi ya vona ma tshuka ma kotlana na ya wun'wani munhu mi kuma ku ri na ku share ti-ID number se hi swin'wana swa leswi endlaka mi kumaka nkarhi wun'wani hi hetelela hi tikuma hi ri na xiyimo xa ku va hi tshama na vanhu nkarhi wo leha lava va nga tivekeki ku i va mani ve le kwini laha hi nga na ku hleketelelela ku loko ku ri ku i ntiyiso ku loyi a nga famba a ya lahliwa a hi yena loyi a nga yena hi loyi a hanyaka swi vula ku na yena ku nga va ku ri muhlampfa loyi hi nga swi tiveki ku i we le kwini kambe hi nge koxometi ngopfu ku vulavisisi bya hina ka nkarhi wa sweswi a ka nandzu luwa wu nga mangariwa hi ti-8 ta February wa inquest wu ya kwihi leswi vulaka mafokisi hi vona va nga ku tirhaneni na wona kambe lava va nga ta khalanga va kombisa ku ve le kusuhi swinene na yena boti loyi xikan'we na yena loko ho tshuka hi va lavile hi ta kombela swinene ku a va titshuneti a kusuhi na hina va nga nyamalaka a hi na xiphiqo xa lava va la kaya kambe siva ra vona hi voxe ku va swi kota ku nyamalala loko ku ri ku impela va nyamalale kusuka December ku fika May sweswi ha va kombela ku va nga nyamalala hi ku sweswi tiko ri yima hi nenge wun'we ku ri na hoyihoyi leyi nga kona hikokwalaho ka vona va nga kumeka va va va lan'wini va nga fambi kumbe va tumbela va Cape Town kumbe sweswi hi nga ku vulavuleni ka radio va lan'wa hi ku munhu wo lan'wa va swi tiyisisile swa swa ku va lan'wa vo tshuka va lan'wa va ku na famba hi ku ntswa ku vulavuriwa ka radio hi timhaka ta ku munhu loyi a nga lahliwa leyi number one hi vona va fanelaka ku pfuna loko ku ri ku impela a hi vona a va lo pfuka swi vulaka ku hi vona va fanelaka va pfuna maphorisa va pfuna na mafokisi ngopfungopfu ka mafokisi a ka vulavisisi hinkwabyo leswi fanelaka va byi endleka kambe lexi hi tiyisaka hlana i ku va ndyangu vona va kumeke njhani va kumiwe hi va mani swi tikomba kahle ku ku na communication leyi nga koho hi khensa swinene aka vanhu va ka siyandhani lava va nga tinyiketela swinene ku vona ku va ve na timbilu ta ntwelavusiwana va ve na timbilu ta vufundhisi va ve na timbilu ta vumunhu hi ku loko va twisise ku munhu hi loyi va tshama na yena i hundze emisaveni va ringete hi tindlela hinkwato ku va fonela aka matiko mambe va ringeta ku kuma ndyangu leswi swi nga oloviki kambe hi vumunhu lebyi va nga va na byona va swi kotile ene na tolo loko va ta a police station hi rhandza ku va khensa swinene a ha vona vumunhu lebyi a va ri na byona hikuva a swi nga va bohi helo khalanga a va ta va vona tshama va miyela va ku wehi va swi tshikisa sweswo a va luzi nchumu se hi kombelaka aka yena boti ku na sweswi a nga va disappoint hi timhaka ta ku va swi kotile ku pfuna kusukela kwalaho va nga swi twisisa xiswona na loko swi tlha swi tiyisisiwa va twa timbilu ku vava va tibyela ku mi nge hi pfuna leswi vulaka na boti sweswi a va pfuni a nga nyamalali hi ku loko hina hi lava ku yisa mahlweni ka mhaka leyi kumbe ku ri na swin'wana leswi lavaka ku hi fanekele hi vutisa swilo hi fanele hi n'wi kuma boti ene hi fanele hi n'wi kuma through ball a hi fanelangi hi sala hi tshukusela na matihlo na lava va nga n'wi pfuna hi vula leswi swi tiyisisa khalanga hi ku swi nga endleka lava va nga ta tolo a police station mi kuma ku na loko a ya ku lahliweni yena boti a va nga yangi va nga ku tivi na ku va ya sungula kwini va swi endla xinjhani va karhi va nga swi tivi loko ku ri tifoni mi kuma ku loko se hi fona hi nkarhi wolowo tifoni ti nga ha endli se hi vito ra yeso boti a hi n'wi khongeriseni ku hambi o kwata njhani a nga ha lan'wi hi ku loko a lan'wa lan'wisiwa hi nsati a ya tumbela a tumbelela na n'wana wa yena a tumbelela na vanhu lava nga n'wi veka etimbilwini ta yena i vavise vanhu vo tala hi ku sweswi hi langutisana na case leyi hi nga yi twisiseki ku na hina hi fanele hi ka mati hi sweka yini khalanga lava akatiko hinkwavo va nga teka matihlo sweswi va langusa aka maphorisa hambi ku ri va xibedhlele ku va ta endlisa ku yini ku ya amahlweni khalanga se ha kombela swinene ku boti a hi endleli favor i na n'wana laha a tshama ivi ku fikela nkarhi wolowo hambi lembe leri taka hambi ndhaka lembe leri taka hi ta n'wi lava a ti-avhaili a ve a kumeka a ri kona ku endlela ku hi nga sali hi vutisa vanhu swivutiso leswi va nga ta va va ri hava tinhlamulo aka swona hikuva handle ka swona khalanga a ku na lexi hi nga ta ku hina hi ta xi endla hi leswi swi nga hi xiswona khalanga
1: inkomu swinene sergeant hi khense nkarhi wa n'wina
0: hi khense swinene na le ka vayingiseri mi va na ndzenga lowunene hlayisekana
1: inkomu hi khense
0: thank you.

0: Enhlika na ngwe mamkere.
1: Hey, bot dan ntoki.
0: E tsama ifukini ngongwe.
1: Hai, na na ifukini.
0: Mm.
1: Leswi swi ya hi ka dyondzo bodom. Loko un'wana a ku a hi yena loyi. Loyi nangu wa mina ma n'wi tiva u na xivati so.
0: Ah.
1: Hi yingiselana.
0: Mm.
1: Ku ri ku va na ku yingiselana. Hi ku leswiya swo mi ku mi teka swilo van'wani va kha va ku ha hina ha n'wi tiva vini va yena. A hi swilo swa kahle.
0: Mm.
1: Hi na u swi mukela ku a ni boti vuya a vuya.
0: Ya.
1: Ivi va n'wi vona ku boti i kona. Se sweswi hi kona hi nga ta dyondza hina vo tala.
0: Mm.
1: Va u vona nkarhi lowuya wa mavabyi lama swi ri ku lehisi wa mavabyi lama a ma ri kona ma makhorona.
0: Mm.
1: Vo tala va lahli vanhu vo ka va nga ri va vona.
0: Mm.
1: Se sweswi hi kume dyondza sweswi. Hi ta hamba hi yingiselana un'wanyana ku hayi hi na xivati la gonwini un'wana ku a vokweni rito ri senwini swi ku yini. Hi tlanana inkomo bodala u mhana ni tateke ka xithelana
0: inkomo yi khensini
1: yesure
0: allright ya mathene ka 060 8875942 hi twa ku mi ri yin'we hi timhaka ta xitori hinkwaxo lexa xi vulavula enhlekani
2: enhlekani wunene ma
0: a hi mpfukini
2: ya hi pfukini hi ngo vona
0: na hi hlayisiwini
2: yo hi siya na gome mhaka yaleyo hinkwayo yi endlekaku maxa ya yi ku ya vavisa yi endla ku hi nga koti ku twisisa ku ri no kahle kahle eku tirhisiwa ku yini ma swi twisisa maxa se that's why ku tala loko mi twa hi karhi hi vulavula hi ku vanhu lavawa a hi ale va ta hi le matiko ma le handle kambe loko ho create nyana matirhele ma hina ku swi ta kota ku swin'wana swi hi olovela ni twa ngaku swi maxa ku vanhu lava hinkwavo a ku fanele ku va na buku na maphepha la ku kandziyisiwaku tintiho hi ku hinkwavo lava ku ta hi le handle va kandziyisiwa tiho leti va vulavula na maxaka ya vona vanghana ku loyi hi huma kwihikwihi swi swa ku fanisa na sweswo maxa lela hi ku a hi ngo sweswi va nga teka loko ka nga ri yena va ya n'wi lahla leyi na kokwalaya loko a vulo langutisisa va yi langutisa kahle sweswa tintiho swi va swi ri kona swi endliweni a ni lava ta va endle DNA yeleyo ku va zonke ma swi twisisa swa ku fanisa na sweswo hi ku loko yi humelela hi ndlela leyi a yi ta tshama yi karhi yi humelela hi ku vanhu va le handle va ha ri kona lava ho ka hi nga va tiveki vo ka va nga kandziyisiwangi tintiho maxi se leswi nga humelela sweswi swo ho to humelela loko ku nga ri na ndlela yin'wanyana ya matirhele mo antswa ma ku fanisa na homa lama maxi hi ku

0: sala vele ku vula ka vona sejeni na valava swivutiso swi ta tshama swi ri koho ene swi lava nhlamulo un'wana na un'wana loko a karhi a ti vutisa leswi a vutisaka swona i lava ku hlamuriwa hi nkarhi wo walowo mbahaxi na vo valava va ri kwalani na vo sejeni loko vo hi vutisa va ta lava ku hi va hlamula kwalani kwala leswi hi va vutisaka swona va switisa mahaxi se swi hi salerisa endzhaku hi nga swi tivi ku hi tirha hi ya kwini hi nga ku ho ka hi nga tivi ntirho swi swa ku fanisa na sweswo mahaxi hi ku boti loyi i koho i kumekile se what about luya a nga lahliwa i wa ka mani yena hi ku a ni ri i lovelela kumbexani ku lo tekiwa wa kwala kaya a ya lahliwa ko kule a nga lahliwa koho ma swi twisisa se nakona ni vona ngaku swi lehe ngopfu swi sweswo swi nga ndleka kumbe swi teka malembe kumbe hi dina hi nga swi solvhangi swa ku fanisana leswi mara yo koma ya ku antswa loko mfumo a wu twa vanhu lava wu nga va vhotela a wu ta teka switsongo leswi hi vulavulaka swona ku antswisa matirhelo hi ku a wu ta teka vanhu lava wu rivala ku ri no a va tlheleli makaya va ya ku hi ku se hi na vona laha ene rifu a ri nge vuli ku ri ho ni tata vhiki leri taka kumbe ni tata rihi se loko a vo hi ndlela sweswo va vitana vanhu lava hinkwavo va va kandziyisa titiwini va kuma endhavu va swi creator va swi hoxa kona ka tisisteme swi swa ku fanisana sweswo kama wun'wani a swi ta hi olovisela inkomu haxi mo hi twa van'wanyana
1: inkomu ikhense swinene
0: thank you
1: right ya mahlweni ka 0608 75942 rhumelani na marungulo eka WhatsApp ni ta tlanga ti-voice note ta n'we a hi twini lavi nhlekani mamukeri
2: a xitichini makari ma hlayiseka ntendla lowu
1: bishop hi hlayise u tlula na vito ku hlayiseka n'wina
2: hi hlayiseke swinene ngopfu
1: inkomu
2: mhaka leyiwani leswi yi nga yimisa hi swona yi le ku hi nikeni dyondzo ya ku leswi swi nga ku endliwe leswaku va le handle a va vi na maphepha ku ri kotakota ku na siku rin'wani ku endleka xitori xo fana na lexi a swi nga tiki ku hatla swi tiveka ku munhu loyi i huma kwihi hi leswi mina ni swi languteke ku ayi vona vo ka va nga lavi ku dlayiwa kumbe ku va hlongola hi ndlela ya tihanyi ko laveka ntsena ndlela ya ku a va tikumi va ri na mapampiri ku swi tiveka ku ndhawu leyi va humaka ka yona hi le kwihi hi ta kota ku va na vumbhoni byo khomeka mindzuku ma n'wi lahla munhu siku rin'wani mi kuma ku malahlele ma kona a hi wona lama le a nga beburiwa kona a mi fanele mi n'wi lahlisa swona mi vona se mi ri na ku tikeriwa atikweni swilo swi nga ha fambi hi tindlela ta kahle si kasi ku ta ku loko se va ri na mapampiri swi endlekini ku kota ku hatla ku voniwa ku i yisa ku yini a kaya a kota ku ya lahliwa hi leswi mina ni nga swi dyondza ngopfu ku ho loyi a nga ta na mhaka ya ku fanele ku levele handle va va na mapampiri a nge le ku endleni xihoxo va ha ta lahliwa vo tala lava swi nga ta endlekisa sweswi hi ku phela munhu hi mi nga n'wi compare ku loko a fini wa fana na loko a hanya a nga fani loko a fili munhu wa cinca that's why munhu i fane ku ya vambirhi vanharhu na vana na vatukulu na lava nga n'wi bebula va malume va hahani va karhi va vona ku munhu loyi hi yena xoxoxoxoxo se a swi kotekali loko swi ri ndlela yo fana na yaleyo lexi mhe ni nga xi vulaka i ku khensa a ka va ka siyandhani rirhandzu leri va nga komba rona aka mufi loyi a nga tivekeki ku va a kote ku lahliwa hi ndlela yaliya i lahliwe kahle a ku nga ha vi na nchumu a hi nga veki xiphorisa nandzu hayi a hi veki xiphorisa nandzu loko hi ya hi ya langutisa va tirhile ntirho wa vona ku fika kwala va nga fika kona lexi faneleke ku xi endleka i dyondzo hi ku loyi i vuyini hambi vo n'wi tengisa va ta ndla yini hambi vo n'wi tengisa va ku ha i ta hi byela ku wena loko i famba wena lan'wa kunene ina xifafa siku yini hi na manyanga tsekele yo hambana a hi koti ku fana na ka leyi misava leyiwani ve nge swi koti ku veka nandzu a nga na nandzu na wutsanana na vona va hava nandzu na wutsanana mina u khensa ku na yena loyi a nga ta cukumetiwa a boheka ku lahliwa hi ndlela yaleyi a nga lahlisiwa xiswona a hi amukeleni ku hi n'wi lahlili hi khensa tiko ra ka siyandhani ivi endheni loko se ku ya ba minkarhi a redzi kundleka swin'wana swa ku loviwa ku ta tlhela ku voniwa hi pulani ya ku a ku a ri na maphepha na hikuva a ni sweswi se va ta chivirika phela matiko hinkwawo ku vona ku vanhu lava tshamaka na vona va meka sure ku va va tiva ku va huma kwini na maphepha va na wona va ta meka sure hayi ku ri va dlayiwa ni hikuva vanhu se va ta teka goza ku fambetelani mina ndla maphepha va karhi va dlayiwa van'wani va tekeriwa tinhundzu ta vona e-e a ku hlanganyetiwa ntirho wa ku maphepha ma laveka ku mindzuku hi ta kota ku va hi nga hlangani na problem leyi hi nga hlangana na yona namuntlha a yi khumbi va ka siyandhani ntsene ni na la mina ni nga kona ka n'wamatatani ya khumba hi ku nakona kwala va kona lava hi nga na vona va le handle ene ngopfungopfu va tele lomu ka ti-RDP leti ti nga kona letiwani ti nga aketeriwa hi mfumo so swa laveka ku ri a va kumeki va na maphepha ku ri xitori lexi xi nga endleki vhiki na vhiki phela ka fiwa a ko fa loyi ntsena swi helela mpfhukeni hi ndlela yo fana na yaleyo a mhani ta vula ni ku hayi a va fanele va yi pfala na kheyisi leyi maphorisa va nga ha kayaka hi yona hikuva swa fana hambi va n'wi pfukula swa a va n'wi pfukuli va karhi va tiva ku va n'wi yisa kwini a va ku tivi na lava va nga ta n'wi yisa kona va ta n'wi yisa kwini hikuva a va swi tivi ene loyi ku nga yena se i vuyini a ku rhabiwa ti-case swi hela i va hi dyondzili hina xiphorisa hi dyondzili hina vamatiko ku we learn by mistake vanhu va dyondza hi xihoxo va ta va va dyondzile namuntlha ku okay lava a va ku maphepha va nga endli namuntlha se va vona dyondzo ya ku no maphepha ma laveka ku hi nga ha hlangani na leswi hi nga hlangana na swona hlayisekani mi xuma kahle kwala xitijini
1: inkomu hi khense swinene mfundhisi
2: dangi ba
1: nkomu ya mahlweni ka 0608875942 i twa van'wani ku vo va swi vonisa ku yini all right ku na ti-voice note la all right va ha ri koho va ha ri koho va rhungese famba mahaxi nhlikani mkhulu nyaphila njhani
3: nyaphila ma livalele
1: eyi kakhulu
3: ya Ey, mudono loyi anga lahliwa. Ila kuwela ka hina kumbe eZimbabwe.
1: Ila hlo eZimbabwe.
3: Ah, ta ta tirhiwa la.
1: Mm.
3: Hela ni sho ku mfumo awa halahli mu. Unga tshanganisanga na vinyi ba wo ba yena. Se loyi akupumbuwa yena. I humelerile ene loyi a nga lahliwa i ku loyi a ku lumbetiwa yena i kumekile wa hanya a hi kha hi vulavula na yena evinyi va loyi a nga lahliwa loko vo humelela swi ta va kahle phela u dyona ku ri munhu wa ka n'wina mi nga twisisi ku i ye kwini ku kha ku twakala ku na loyi a nga ya a ya lahliwa swa tika unless loko ku ri ku kumelifiti ya ku kota ku famba acrossa a ya lahliwa hi mpela ku ri yena karhi a humaku kwaleni swi ta antswa mara loko ku ri ku na mistake ta ha ta tirhiwa ene na mfumo wa hina swi nga endleka wo va ka problem munhu i lahliwa njhani proof yi nga ri kona maxaka ma yena ma lamaya ma luya a ya Zimbabwe a ma ri kwihi ku zela a lahliwa ena a va bayizi u nge bayizi va hina ku bayizana lavaya u bayiza tlhelo rin'we ive lavaya va ya va ya proofa ku ri hayi munhu lomi nga n'wi lahla mi lahle wa rhongo i wa hina a hi wa n'wini swi tele ngopfu ku na wun'wanyana wa kwala ka n'wamatatani bixopo i lo rivala ku swi vula i tshame tin'hweti to tala ngopfu kumbe swi endla na malembe mambirhi ku karhi ku lweliwa ku kumekiwa sure ku ri hi mpela hi yena mara leswi swa xipidinyana lexi hi ta swi twa ku nga ri khale hi ta tlhela hi vulavula hi swona ku ri munhu luya ve ri a ya pfukuriwa a yena a fanele a yeleni i ku lowu wa hina loko hi vulavula hi maphepha a ri na wona maphepha mo eSouth Africa mapasi hinkwaswo swilo swi te njhani ku ri ku lumbetiwa ku ri hi yena ku ze ku tekiwa luya a ya lahliwa hileswaku swi ri a va vona ku ri luya a nga ya a ya lahlekiwa timfanelo ta yena a va ti tivi. Vanhu lavaya ve le handle loko va ku love un'wanyana wa vona e va tshunelelana hi xipidi xin'wana, ene ingaku va na ti-association leti va ti endlaku vona self ku ri loko ku love un'wanyana a nga tshuki a phazamisekile ku a lahliwa ka tiko ro ka ri nga ri rona. Ene swa va tikela nyana ku ri va famba hi ku va famba tihoma sweswi swi vhela swi va swona. Mara leswi swi ve xipidi nyana xin'wanyana a ni xi twisisi kahle na swi ku ri a xi lo endlisa ku yini. Va tele ngopfu vanhu lava va nga lova i karhi hi swi vona ku ri va lovile, ene van'wanyana va karhi va ku munhu loyi i ya a kaya, mara mi kuma ku ri swa tsandza ku ri va ya n'wi susa amoxari a famba, va lava tikuta kumpela hi yena munhu loyi wa n'wina na. Va ta vhela ku ri khale mi kuma ku ri se va karhele na lavaya va nga ku gideleni swilo sweswo. Mara loyi wa xipidinyana lexiwani leswi a swi endleka a swi hlola swin'wanyana leswi mi ta vona ku ta tlhela ku ya pfukuriwa swi nga fambangi kahle. I ku alright lowu wa hina ke swi ri hi yena a fanele a yelini, mara i kotile ku ri a tiveka ku hi yena a tlhe a vulavula. Va tele ngopfu vanhu lava va nga kholwa ma a swi se tshama swi endlekisa xileswi emheni la ku tiva ku ri luya a nga ya a ya le a ya a ya lahliwa maxaka ma yena vona va kholwe hi yini ku ri hi yena, ene a timoxara a va producer yini swo komba ku ri i ntiyiso lowu. I ku na loko ku ri ku i ntiyiso leswi a swi lumba lo wa hina i lo humelela phela, loko a nga humelelangi a ku lava ku endleka yini. Se hayi loko ni yi langutile ya ha tatiya ya ha tatika. Hi nga tsakisi hi ku vula ku yi lahliwile lahliwile, munhu wa tika, ene na hina loko ko va maxaka ma hina loko ko lahlalahliwa vanhu hi nga swi twisisi afrika ni le zimbabwe hi nga ku tivi hi lava ku pfuka ku ri hi mpela hi yena. Ka swilo leswi swi ta hi tikela mi ta swi vona hi nga hleketangi nchumu hi karhi hi tivulavulela tin'wanyani timhaka teti ti nghenaku kwala ka GCR top ni ta twa yi welile ku ri hayi munhu luya se wa laveka ku ri va ka vona hi lava va humelerile swi nge endleki a swi kona sweswo a hi tenene van'wana.
1: Inkomo Khensi.
3: Yebo Putoni.

0: Jani wo dyondza hi pfukile ku tshame siku rin'wana kwalawani aka leswi swa timhaka ta vusiku letiya mfana n'wana a tsala papila a ku a tshame na nhonyana un'wana va tshame swa ma 2 years a va na n'wana i nhonyana luyani se a ku na tona timhaka n'wina ku ri kota ku ku lovola ivi hipela va suka ku va khandziya bazi va famba loko va fika le ka vona le tikweni sesi luya a ku ka hina laya na nghenelani va nyika swin'wana nga lerisiwa ene i na n'wana wa mfana wa buti luya a famba i buti luya a fika ndhawuta loko a ndhawuta a fika ku swimanimani ni te na yena wa ha nghene laya i yise maphasele ni tshama na yisati wa mina i le ku tile i ni khomise tibeke leti va ku i nga ta hi hlolela yini swimanimani loyi u n'wi vulaka a va u nga hlaya na hi vito ni a n'wi hlaya hi vito hi hluvurile vhiki leri nga hela va ku vona laha ku na madiroma ku na yini yini a hi hluvula yena va suka va famba va n'wi kombeta sirheni bodon swa humelela swilo i xitori eku hanya a hi swi tolovelangini kasi va tiva a lovile mara a joni a ri kona i ku
1: khalanga ihlikani nyaya hakha hayeto mavala ulela kha swita hinkwaso na hloko mhaka yangu na kha hayita ya munhu yale wa ka siyandhani wo valahlahlata humela ku yena a yena langafa ma tiva ku mi mavonelo ya mina hi lama ka khalanga why munhu loyi va nga n'wi teki va n'wi yisa a kwale Zimbabwe a yi a Zimbabwe na family ene le nga kona kwala ka siyandhani va ya va ya khofoma le ka Zimbabwe ku hi mpelampelampelampela loyi a nga lahliwa a hi yena yena wa hina hi loyiwani na hi kuma a kuma ku ri yena luya yo tlha a vuya hi vinyiwani ku a ni ve le Zimbabwe le veri va swi kota ku pfula vanhu va ta ku tirhela hala South Africa a swi vona se a va fambi na yena munhu loyi lava nga le va va vulavulaka hi mpelantela hi yena leyi a hanyaka loyi a nga fa a hi yena loyi va nga n'wi lahla na inkomu mavonelo ya mina la ka mapuma ni mahuri hi mina a hansi ka sport center a hi yeni khalanga
2: inhlekani na vaxumi don khalanga ende le ku yi tweni mhaka ka to tika lava don khalanga ku teka mhaka leyi in short ka ta tika because la ku lahliwe munhu ene munhu it's not just munhu i munhu aka vinyi va yena so timhaka ta ku pfukulapfukula na swin'wana na swin'wana swi ta endleka loko mhaka leyi vo yi teka serious kusuka exiphoriseni na vaswibedhlele na swin'wana na swin'wana na valava va nga n'wi lahla loko va karhi va swi twa ku munhu wa yena i kona munhu wa vona i kona swi ta vula ku sirho leri va nga na rona leyi hi ra vona se swi nga endleka na vo va lava ku ri susiwa se ka ha ri na ntirho laha ku ta va na ntirho wukulu ku ta va na ntirho wukulu ku swi nga endleka vinyi va luya sweswi va humelela va n'wi lava beka so exi no ku na xihoxo xikulu xi nga endleka mina xihoxo no xi komba ka ya loyi wo lan'wa loyi yena mufi yexe a nga pfuka laha ni xi vonaka kona ku i lan'wa ya ku tititi vanhu va sala va lava va nga voni nchumu va ze va recognize vanhu va wrong va ku hi yena a hi tivi ku ta tirhiwa swinene inkomu
3: Hlekani mahaxi hlekani mahaxi ya hi ta vuya mahaxi la ka tlhoko mhaka leyiwani hi le ku yi tweni hey muti wa xikwembu i ve na bati ne mara miswiritani a u nga vileli u kota ka wena mina hi ku ya hi kuva ni kota ku landzelesa mhaka leyi ni vona ingaku swa antswa ku maphorisa a mi na nandzu ta va xibedhlele a mi na nandzu nandzu ni ngo veka vana va vo va fananisa va nga fananisi kahle mara na vona a va na nandzu leswaku va nga swi vona a swi ta helela ku hi ku ri ku mhana a nga lahliwa ku lezimabye a swi lunghini a lahliwa kumbanda ku pfumala wu kahle hikumakeni ya ku swisa ku na van'wani va nga lava lexi mina ni xi vonaka himpela a ni ta yima na xivulavulo lexi hi xingohoya xikona mi tshika maphorisa mi nga mi fokisisa n'wana wa Xikwembu wa ka wa hlamusela a kwatile ene mpela van'wamhani va karata swa fikelela ku tikuma elan'wini ku haya beriwa moya se a lexi nga kona mi nga zi mi n'wi fokisisa mi nga fokisisi munhu swi endlekile a nga fangi kulukumba loyi hi nga ala a ngula ku fina a nga fangi a kha va hlamusela ku famba a zamazama ntirho swasi swa humelela tinhawini to tala ku huma ni ri na xikarhi petikisiwaku ya
4: i nhlikani khalanga nhlikani a wu byeni nkarhi ya hi twa nhlokomhaka nkarhi ya va twa hinkwavo swivulavuri leswi nga vulavula hinkwaswo hi swi twini ku katsa na xiphorisa hi va twini khalanga na mina ni na xikombelo xexi a hi ta kombela ku papa James a va kumekile va nga kona va tshama va karhi va va vona mpelampela ku until ku lavisisiwa mahungu lama namuntlha ma hi pandzisaku nhloko ka vula ku hi mfika van'wana hina hi tswariwa wo sungula ku swi twa wo sungula ku swi vona hi matihlo hina leswi a va hi ndleli favor Mr. James ku va nga baleki va nga lahleki va karhi va voniwa until hi kota ku twisisa ku ku ndleke ngopfu yini i ku switatimente leswi ni swi twaku ku na lava nga ya va verify ku munhu loyi hi yena ku na lava nga tikuma va karhi va kaneta mara majority ma kombise ku hi lava va nga lova ivi lavan'wani va kombisa ku va ha ri kona hi laha ni va ku na swivutiso swo tala sweswi tatana rikhotso va kombisaku ku ri hayi vona sweswi va nge hlamuli nchumu ta ha yimeriwe mafokisi leswaku ma fokisisa kumbe ku lavisisa a ni ta ku mpelampela a ku tirhisiwi sweswo hi ta gina hi suka nkelunkelu lowu hi nga na wona mombe ni pfumela ku na sweswi ku ku ndleka yini a ni se swi twisisa ni na ti-why-why ni na swivutiso ku ri xivutiso lexi xi ni telaku emihleketeni loko ku karhi ku lavisisiwa mhaka leyi ku fikela laha ku fanekele kumbexana ku ya pfukuriwa le masalela lama vulaku i ya Bo James loko vo fika va handa va nga kumi munhu kumbe va nga kumi marhambu ku fanele ku ndleka yini kwalaho hi fanele hi teka xini xitepe phelani marhambu ya fanele ya kumeka loko yo fika a nga kumeki hi teka ku ta tekiwa xini xiboho kwalani nakona loko vo yo kumeka mama a yisiwa kwini phela va lava ku lahliwe munhu wa rhongo hi to tlhe hi tsundzuxa ku lava dilanaku hi swona swilo leswi a va tirhi ntirho hambi ku ri female yi ta yi ku hi yona hi yona mara loko se munhu a nga ha vona kahle kumbe ku ri na swin'wana a ku yimeriwi ti-result ka vula hi kombela na mfumo wa hina a wu ringeti ka vanhu va le handle a va ringeti ku tirha swona a ku ringeti ku loko vanhu lava ri la South Africa a ku vi na leswi nga ta kota ku tiyisisa kumbe vumbhoni bya ku vanhu lava hi vona kumbe ku ndleka yini ku ri hi va tiva ku va na lexi va fanele ku tiviwa hi xona ku na loko va tshika va nga ri kona munhu wa kha a nga ha tiveki ku va na xin'wana lexi etlisi ku nga ta tiviwa hi xona ku munhu loyi hi yena na mara khalanga point ya mina hi leyi loko ku pfukuriwa marhambi ya nga kumeki eya ku ya ndleka yini loko a ma kumeka ma yisiwa kwini hinkwaswo hi ta swi twa mara mina ni n'wi vula ku a ni se swi twisisa ku humelela yini a vuyehli ku na le ki ngobeni.

0: ndzikana enhlekani khalanga mina hi ku ya hi ku yingisela switatimente swa mufi tlhelo mohanyi na xiphorisa na vandyangu mo ni nga hi nga lehisi swilo mina hi matwisiselo ma mina xiphorisa na xibedhlele mo ni ku a va tirhangi ntirho wa vona va fike va tolovela ntirho vanhu lavambirhi xiphorisa na xibedhlele va fike va tolovela ntirho a va tirhangi ntirho wa vona xo sungula va swi vonini ku ku na lava va ngo hi yena n'wana ku a hi vona papa hi lava fanele va landzelisi swa ti-DNA xiphorisa na xibedhlele a va tirhangi ntirho wa vona hi nga lesi swilo a va tirhangi ntirho wa vona vanhu lavambirhi a hi nge swi nga fikangi la hi nge ndli ku ndliwe DNA a ri n'wana i kona ya mu hleketeleriwa tlhelo mufi yaloyo a hleketeleriwaku hi yena a nga lova eya mina swi vonisa sweswo ku xibedhlele na xiphorisa hayi ntirho wa vona a va tirhangi that's why ku ze ku tekiwa munhu kumbe i wa kwala South Africa weman i va cukumetiwa matikweni lembe rin'wanyana swa ha to tika i ta laveka munhu luphelani vinyi va yena swi nga tlaa va nge se swi vona ku munhu wa vona a nga kona kumbe njhaninjhani va va swi kuma ku munhu loyi a nga lahliwa loyi i munhu loyi a nga ku lavekini sweswi xibedhlele xi tirhangi ntirho wa xona xiphorisa xi tirhangi ntirho wa xona
1: hi nge tshiki ku va na tiwayiwayi hi sala hi hlamele yo sa yo gaba timhaka timbirhi munhu i vuyile Boti James munhu wa laha South Africa i lahliwile kumbe wa le matikweni ya le handle hi ku veri loko va languta tindzimi a ti kombi nchumu lexi ndlaku ti nga kombi nchumu a ni a va fikeli ti-ofisini va endla va kandziyisa tindzimi va kombeta ti-passport ta vona ko va vi vhoyavhoya byo ngheniwa ntsena kwala South Africa mara hina loko ya le hi ta laviwa ti-passport loko ku ri ku a hi titsotsi loko ri titsotsi ti kona leti nghenaka ti huma kwala ti ya nghena ku ti tlhela ti vuyi ti khe ti ba mati tingwenya ti tlela kwele tigedeni ta kona swa karhata swilo leswiwani hi ku se a swi twisiseki no twisiseka ma swi twisisi ni swi twile va hlamuserile timhaka hinkwato a hi ta twa sweswi va yimelaka swona maphorisa ku swi tandlisa ku yini swi ta voni lava nga ta va va khanya lava nga ta va finis ta swi va hundzini va to twa hi ngulumelo wa moya ntsena ku ve ri ku famba hi na yini kwala misaveni ha ti le ku vuyeni xema ti le ku vuyeni la South Africa yes yes va va lahla munhu le Zimbabwe na khale tiina ni ta kona hi ku munhu wa ku loko a nga vonaki tindzimi kumbe o ka a nga pfumeleriwi ku ya le ku ya tshama ku fana na lava laha kaya va tshama nkarhi wo leha hambi ka va tivekini ku hi swi voni swimbalo swa yena va lava va lahle munhu ku ve ri swimbalo swa yena a swi fana na swa Boti James hinkwaswo a swin'wana swilweyi a swa tika xem swo ka swi nga dlayi don khalanga a mhaka leyi mina u sungula ku yi twa tanihi xiphorisa va ku a va yi tolovelangi hambi don wa yi vona ku a wu yi tolovelangi a wu tshamisengisa nandzu wo fana na lowu i wuntshwa lowu swi nga ha endleki swi swa so vanhu va rhwalela vanhu hi ku vona va onhekini va fika tintiho ti nga vonaki va ku va lahle na Zimbabwe munhu wa le Zimbabwe a ta humelela a ku hi mina ya loyi mara n'wana kha vurini me ntiyisi maa n'wana kha vuri na vona va lava nga endla ku rito hi munghana va kha va ku vo jamuka loko va ka yeni ta vuyi hi leswi vuyini
2: ahe bodon mi dzumbini na ha hina hi dzumbini a hi ti na mhaka ya vahini va n'wina na hi n'winyi hi n'wi twini mina xi ni xi vonaka munhu loyi va nga n'wi lahla Zimbabwe i maZimbabwe lomo pfuma maphepha mapapila lavaya a nga na pasi hi yo mhaka ya leyo ka swi nga va kakayisa lahaya loko va lava ku humesa tindzimu ta yena a nga na pasi hi lovo huma kule a ni va tele ngo matiko ya lama ya ka siyandza ni vo ntsena lahaya va nembini ku ya le tavi leyi hayi khona a swi kahle se ma swi vona ku tiko ri hakele mali va humesa mali ya swibukwani ku ri ku loyi a nga lova James i kona swi bihe ngopfu swi lava na hiya tivuyetela nga ha kwatisi swona leswiya swi nga handleki hi kha ni nawu wa ha famba hansi ka xiphorisa na xibedhlele i mhani ma wuri kwala ka mabuku a ku a dyona na vuhladango
3: Boti Bodon. kulukumba loye mativa na ngutiva ntshama ka boda ne mihlangana na yena ni valavula na yena a miaki mihlwale wa maka swinene bildara yikulu ya maka swo saseka swinene a hi twela ni ku ta makela yindlu la ka boda la se i vendeka date yaleyi nga yi veka leswi ni fanaku n'wi lava hey ni vutisaka vakulukumba va ka senta mara James i kwini James i kwini James i kwini va ku hei James a nga kona a hi tiku kwini a hi tiku kwini na mina va foni ya yena foni mosa a ya ha tirhi foni ya yena u hlangana swiphiko ni nga swi tivi i ni twise ku vava ndzeni ni kumeka ni kuma van'wani va ni khuluka se ni zana kuma wun'wanyana sweswo ngo John Mashele ya nga va ni pfuna mara ey James ni vavisini ku i va nyamalala a famba a nga ni endlanga swo ni nga twana swona i munhu wo aka se ku ni ya twa xitori sweswi loko James 1 2 3 4 na va lavisisa o kulukumba van'wanyana va kwala ka sena va ni byaku kulukumba leyi va ri i lovile ye vana ina ku ey makava ku a ni swi tivi ku swi ndlise ku yini 1 2 va ku hayi i fambile i ya lahliwa a Zimbabwe ni va very shocked ngopfu kusuka kwalani ni ku hey mavona mihlolo na se tolweni wa masiku hi loko ni twa xitori xei na humi kami xi vutisaku hi ve James hina hi twaku i lovile mara se sweswo i ngo hi wuyini mfu hi khenseni ngo xikwembu a xi ku hlayisi ni nga nikeze ni titumbeta i malungana wa le ka bode hi lavele na mina siku rin'wanyana i kala sikala ka bode ya ku makeni wa swi tiva ku a ku tiva vo tala hayi munhu wo maka swinene i joke outrain wa maka mihisela loya swinene swinene jeles down wa maka the way a nga swi vonisa xiswona sori ku va ni lehisini inkomu hlayisekani bod mana a mandzaka ku hundzisa na mina ku confirm ku hayi ni vona ri hava nkarhi a ni fanele ni ya n'wi voni matihlo ku hi yena na mazi ni kami ngo hi yena hayi nona khense inkomu hlayiseka mfuti

0: Ahe, muhaxi inhlikani van'wana nga doni. Nhlokomhaka hi le ku yi tweni na mhakamhaka hi le ku yi tweni. Mina a ni ri na vonelo leri. Ni twe Book James va ku vona va hlambanyile atikweni ra ka Siyandhani va tlhela va hlambanyela hosi Siyandhani va ku mina ni lava ku lahliwa la ka Siyandhani ana hayi a Zimbabwe ni suke ni nga hundzisana kahle na maxaka ya mina swi nga leswi ndhavezita mina loko no lova mina lahla kwala tikweni ra ka n'wina okay munhu i thumbuwile a famba aya a Zimbabwe la Bo James va nga hlambanya va ku a Zimbabwe ana hayi na rona leri mi ri vona leri va hlambanyini va ku a Zimbabwe ana hayi se a ni swi tivi i vonelo ra mina ku leswa va hlambanyini loko va lovini a mi ta va yisa njhani a Zimbabwe yi la ku lavisisiwa leyi a va ta tlela xana Book James loko va yisiwa Zimbabwe mara vona va hlambanyini va ku a Zimbabwe na ha tlheli a yi lavisisiwa swinene van'wana nga donley munhu hlambanyini se swi nga ta njhani ku a ya tlela a Zimbabwe inkomu van'wana nga don i vonelo ra kokwana Joyce kwala ti-a ahe muhaxi inhlikani van'wana nga don nhlokomhaka hi le
1: nhlikani bodon njhani ku pfuka na hi pfukile swinene hipfuke ngopfu hi bodon o tshikelela mukhuhlwani mani mukhuhlwana ka wuyeli mani handle ka ku dya nkarhi mani mo hi nghena mhakeni mani hayi ni swi twini swisweswo na mpundzu loko ni kha ni ri busy na swilo swa mitirhitirho ya hina hi titirhaku leswi ni swi twini na mpundzu va ni byela ku ka Siyandhani ku ndleketise ntati ku pfuke munhu ku love munhu swi ku koko ni va busy swa mina mara ni swi twini se lexi ni va ku hlamusela xona hi bodona va lava vanhu va dume hi swona ngopfu sweswo a swi hi chavisi a swi tiva swinene ku va munhu a nga swi tivi hi kuni va dume ngopfu hi swona sweswo hi bodona va dume ngopfu hi swona sweswo swa ku fa munhu a kha pfuka va dume ngopfu hi swona hi bodona va dume ngopfu hi swona se ko va ku hi nge se hi valavula swi swa ku tala mara mhaka yi kulukumba hi leyi ya ku loko munhu va ku i lovini hi xichangana a nga lovangi ivi a kumeka ku na swilo leswi va swi endlaka va ku ku lahela va ri kule ku laheliwini na va n'wi lahelini na va n'wi xuvile na va n'wi xuvile ku xuva ni va ku n'wi haxa hi nkuma va n'wi haxa hi nkuma kumbe va n'wi endla swin'wanyana swa ku moya luwa wa ku i lovini wu nga havi kona emirini wa yena hikuva ni swi na switandzhaku ngopfu leswiya swa ku munhu va ku i lovini endzhaku ka malembe kumbe tin'hweti a ta humelela va xuva va n'wi xuva va n'wi cheletela hi nkuma ku ri a nga phaphuki ku jamuka ku ya na kwee kulukumba loyi ta jamukisa swin'wana swo chavisa ngopfu mara ko ku valava va swi toloverini valava ha swi tiva valava va swi toloverini swa vona ngopfu history leya ni na yona from 90 something a ku ri yaleyo ya ku vanhu valava va fini va pfuka ni tshame ni va na yona history yaleyo remember laha tshama ti-efe hi tshame na ha ri ti-efe va khoma va khoma vanhu va le Zimbabwe va tlhelela kaya loko va khoma maZimbabwe va tlhelela kaya vanhu lava va fika va nyamalala hinkwavo laha trakeni ka draft ya maphorisa va nyamalala hinkwavo vanhu lavaya ni sala draft loko a fika Zimbabwe loko a ku wa yima vutisa hambi le ndhuneni hambi le hosini ivi va n'wi komba ku hi laya loko a ya i ri yisa vanhu lavaya phela ku a ta va byela ku hi tisa vanhu va ka n'wina hi lava wani phela leswi swa ku vanhu le laha ni ta va ha laveki a swa namuntlha ni i swa khale ngopfu swisweswo swi sungule vuma 90 something ni mboni ya swona swisweswo na swi tiva loko va fika laha va ku va lava ku chicha na ku pfula draft leyi a chicha vanhu lava kuma ku ha ri hana munhu na wun'we a kha tlula ah vanhu la nguta status le tiya va ku swilo yini a ku ha hi vanhu phela ni vona nhlolo la ni tisa vanhu phela mi laka ka n'wina va kwini va ku ha va nyamalalini ivi hosi liya va ri hlekelela hi ku haha wena imani wena nga va kota vanhu va la Zimbabwe wena i nga va kota na so rito leri a ri byele mbewu ka hina van'wanyana hi nga swi hlangana naswona hi swi twa ri byale mbewu ya ku hampela i nge va koti nge va koti swona swi khale kha swi tiva swi sweswo hi bodon khale ngopfu ka swi tiva mara ku nga ri ka yaloye ku ri ka lavan'wanyana va tichomi ta yena va ku va lovini va kha va hanya inkomo ha khesa bodon hlayisekani xuma kahle
2: enhlekani enhlekani bodon enhlekani na vayingiseri hayi nhlokomhaka yo tsula misisi nhlokomhaka yo tsula misisi mina ni ku lava nga ndla xihoxo na vaphorisa va ndle xihoxo na va le xibedhlele va ndle xihoxo va nga ha vula va n'wana munhu loyi a hi yena mukumu yehe n'wana loko a hi yena mikhemi loyi tani DNA yi ri kona na se loko swi ri tani a red swi endlekini swi endlekini mara nakambe swi nga phinde swi va so mina hi ku vona ka mina leswi nga swi tisa swona Mazimbabwe yo tala lama taka la South Africa va va lovini le ka ka vona va va lovini loko va fika halini va hanya loko va fika halini se heyi i leyo rali va ku munhu i kona hi loyi a nga lovani va lahle munhu wa rhonga eyi na yena bodon eyi ya vava nhlokomani mara Mazimbabwe yo tala leswi swi tivisaka swona loko o ze i lova leyi va ri kun'wana wa hanya ma ni swi tivisi wa swi ndlise kwini heyi ya vava bodon inkomu i bodi makarhi kwalanko.

0: Se ku boy James babu yin bona ba lahli win se sate aye kwe le Zimbabwe na nwana loyi va fika va dzirwa ku ri se mincicini mi boha milawu mi boha minala va tlha va nyikiwa nawu wa ku loveriwa ivi va jika va vuya la se boy James babu yin hikuva vanhu va nga twi a va ta vangangi va va lahla le ku boy James vete va lava ku lahliwa la kaya la aka siyandhani va vulavule na hosi siyandhani loko no fa mina ni lahliwa kwayo ku ndzuke ntlavani na va le kaya se hi leswi va rhwale ntsumbu va wuyisa le hi ku ntsumbu lowuya wona loko wu kamberiwa titi a wu fana wa hina wona a wu yisiwi le van'wani va yaku kona va folela yini va folela ku kamberiwa marhambu swi tekaku nkarhi malembe hambi ku ya fukula sirha kweleni swi tikaku xiphorisa xa tikeriwa phela a xi olovi ku ya fukula sirha leriya ta swi va va tigimekisa sweswiya va ku va nga ha jikajiki se va ta swi kota ku va va nga ha tirhi va famba va laha mitirho va ha tshamele ku rindziwa lawani mhaka ya ku vona va lahliwi va tlha va vuyi ku nga ri vona a va hi va tirhana na sirha kwele va nga ri siya kona munhu i vuyini hi loyi wa ha ta vulavula swo endla swin'wana kwalaya swi leswi le ku tikeni ya laha ku ri munhu wa South Africa swi vula ku swilo hinkwaswo swi yimini hi ku pasa ku ta ku tirhela yena se i ta swi ta ku va tirhise maphepha wa hikwalaha ka munhu yaluwa loko va hendla border gate a va ku va kwini va ndla yini va rhwele yini kona ni na ti-surfers leti nga rhwala yona ti ta nghena nghozini ti-surfers leti nga rhwala munhu luya ti ta nghena nghozini siku rin'wana mi ta swi vona.
1: Hey, timhaka ta kona minjhani minjhani na mina ni huma Zimbabwe swa ni hlamarisa na mina ni huma Zimbabwe mara swilo sweswo a ni tshembi a swi hanyi swilo sweswo hina hi swi twela kwala South Africa ku ri munhu loko a lovini va ku loko a ta haleni wo va a lovini heyi a swi hanyi ka hina yo swi twela kwala hina

0: avsene bodon khalanga u kahle mathebula avsene bodon ya no soko makale ya nayito bodon nayita makale leswi nga kona ne ya swilo swa endleka no mina ni hlanale ngopfu loko ni twa va ku hi munhu loyi a nga lahliwa hi loyi i pfukile mani ku hayi leswi i mejiki ma vona i mejiki hi ku matolo swo munhu wa fa a tlhela pfuka se a n'wi ku hayi swi ngetara mbirhi ku ku na un'wanyana ni vona a nga a ri ka lexa xa bokisi ra kona loko va fanele va n'wi lahla a pfuka se ni ku hayikho swilo leswiwani se swi endlaka ku laha misaveni leyiwa swi tele ngo se munhu u wa fa a tlhela pfuka na u wa fa munhu a tlhela pfuka mativa leyiwana ne na leswi swo va nga n'wi fanisa lexa n'wana wa kona a fanele va yingisela n'wana wa kona xa ku papa a hi yena lowa maswivoni se vona va fosta va ku hayi hi yena lowani se hayi na vona kati va lahle munhu wa rona xana loko vatswari va munhu luyani a nga lova va n'wi lava va ta endlisa ku yini va ta hale eZimbabwe va n'wi pfukula na hi ku ri na vona vatswari va loyi a nga lahliwa leyi eZimbabwe la va le ku n'wi laveni va lava munhu wa rona se ni vutisa ku ri va ta va n'wi pfukula and then va lahla na hayi leswiwani timhaka leti hayi ta tika va ka yena ta tika bodon hayi leswi na swi loko swi twa ku ri munhu wa fa a tlhela pfuka ene va lahla munhu ka ku nga ri yena yena wa vula ku ri hayi mina hayi mina ni nga ku fanisiwa vanhu va fanisa munhu na swimbalo swa kona swi fana hinkwaswo va pfumela va ku yena mara na na ku va karhi ku a hi yena papa mina se leti mhaka ta tika bodon kahle kahle xibedhlele na maphorisa no ntirho wa vona a va wu endlangi mpela loko va wu endlile a swilo leswi a swi ta swi nga humelelangi ene na yena James wa kona i vurima ku mina eZimbabwe ni a ni hlambanyini a ni hala ku lahliwa kona mina pfuna ku lahliwela ka senda se munhu va n'wi lahleli le eZimbabwe a ka tika mina ka tika a i bodon lamavonelo ya mina ni ri nexe la mugangeni wa ndhuna elka na muxana papa wa xiluwani a fana mina tekani lana la ndzhaku ka mina ni hlayiseke bodon danko xinghezi
1: rixi ri dume a yi na mhaka yo va va ya kha yi twa yi xidurga xidurhi vo James na vativa mi dyondze xikolo famana va ze va nga aka na la mina ya ni tshama kona ka sesi wa mina xi xitori ntwa ku vava dunu like a ni va tiva hi xilogele xa vona xo hi sweswo hi xitori xa kahle mhayi hayi kho loko ku ri hi vona himpela hayi vaakatiko va ka xandhani mi swi teka hi moya kahle ku bo James va koho va kona va le ku hanyeni a hi swi tekisa sweswo xi xitori ka n'wana mhani i smart lexo tanga la ka sikhwinyani danki xi
2: ahe bodon i ntiyiso munhu yaleyo a vulavulaka kwalani a nga fafata a ni yi huma Zimbabwe na yena swi nga ndleka nga na mapapila sweswi ku va fa swi ta va nga ntirho ka hina hayi mhaka leyin'wani hi lehini yi tlhela yi koma mavulo ya lama va nga n'wi kaka yisa ni yi veri a tshami a nga tumbeli yena a nga tumbeli a tshamisi sweswo se leswoswo hi ta kaka hi ya leyi na leyi ho ti kakayela hina vanhu swi ndlekini swi ndlekini ene swi nge he cici ene swi nge he humeleli ku a nga lovanga swi vuriwa ku lovini a tlhela a kumeka va lovini va lava nga lava ti va nga lova tihomu ta mali ya tihomu na mali ya ti ya tiku leyi nga n'wi leyi nga ha lahla mizimba bya leyi ku a ni yena a nga lahlanga hi yona i xihoxo xikulukumba ngo i kate ngopfu mizimba bya leyiya swinene yena a un'wana nhompfu leyi a nga tlela kona na va ka vona va nge humeleli va ka vona va na mhani va tlhela ku ri hisiwa timali ta vanhu va nge ti i mhani mo huri kwala ka mapoko kwala dono na ku hlula dango
3: don kalanga hi le ku va tweni vanhu valava a hi mpelampelampelampela nkulukumba lowu yena na kumbe ku ya va na mijiki mpela yo pfuka kumbe a ku yo lahliwa munhu wa rhongo eyi swi le ku karateni ri kaka ro bava na marhanga hi muthiwa ka ndhambi mi ni la gwangwangwa la xivulani bra don kalanga hi le ku yitweni topic mavona a va fane va yi tekisa kwalaha ka n'wana wa yena ngeti ha yena leswi vulaka ku vhele va teki munhu wa rona hi ku n'wana wa kona va ri evulile ku ha yena ku va kha va ya va ya n'wi vona vanhu vo tala, vona va fostere, n'wana wa kona i n'wi leka saku loyi ha yena mavona. Hayi mi ri na rikaka ro bava na maranga i mutho wa ka ndhawu hikwala gwangwa ya kwala xivulana la kona khumura mali aha nitsongatshonga tshuri na chela lwani tango
4: bodon a makhama xuma musi swa twakala kumbe le ku xumeni n'wana bava na nhlokomhaka ya twakala mani ya xitori xitori mpela eyi u fana timpahla u fana na swa le milengeni ivi na na lava va nga n'wi vona va ku hi yena xoxo mara loko se a ri laha kaya ivi n'wana a kaneta ivi lavan'wana va n'wi phekize ku i n'wana ivi va confirm-a ku hi yena hi mhaka ku lavo tala a va ku hi yena mara n'wana la nga papa yena a va ha bava lavawani leswi dyondzo a ka hina hi nga ta loveliwa ku ya mahlweni ku hambiloko hi vona swilo swi kha swi tika swi vava a hi languteni munhu wa hina loyi a nga lova ku xana hi yena munhu wa hina na hi mhaka ku hambi u rila hi ta rila i kuma ku no loyi a lahliwaka hi va wena meka sure ku hi yena na ene hi nga arisi munhu loyi a ku loyi vo ngo a hi yena loyi a ngo hi yena ivi n'wina mo ku a hi yena langutani se hi yo yi ndliwani swa tikanyana bula hayi yena James loyiwani a va yi kwale Zimbabwe le va ku ha munhu loyi nga n'wi lahla a hi yena loyiwani hi wihi na

0: va ta vula va ku hayi hi yena loyi a nga n'wi lahla loyi a hi yena kumbe va ku no loyi a n'wi lahla a hi yena loyi wa mi nga ta na yena hi yena hayi dyondzo yikulukumba leyi eyi leswi matimu leswi a yi tshami swi vona leswiwani a yi tshami swi twa hayi no khesile mani laka mapuvi mfana wa koxa tangu
1: ka ha ri nhlikani eKhalanga mara ku na swin'wana nga swi ti Bo James phela Bo James va kombisile vona ku lahliwa Zimbabwe leri i mhaka leyi va nga yi kombisaka a va yi lavi se mi hleketa ku mpelampela loko ku ri a vo va va lahliwe Zimbabwe kahlekahle a ku fanele ku ndleka yini sweswi phela va kombisile ku vona a va lava ku lahliwa Zimbabwe se switandzhaku swa kona ku fanele ku ri yini mara nakona ndyangu wa ka voho loko u twa ku n'wana pfukini va lava nga sala a va na ku navela ku ta n'wi vona n'wana loyi ta vuya South Africa.

0: na vaxomi bodona hi twa nhlokomhaka ya n'wina. Hexi ya vava yi tlhela yi endla ku munhu mihleketo yena yi anama yi ze yi gcina a nga swi tivi ku i ta hleketa ku yini. Mara n'wi bodona i vule kahle n'wana a ku a hi vona papa. Vanhu lavakulu lava hinkwavo va fike va jila laha ka ku sweswiya swa ku a na vhele loko munhu se ku ri masiku a hundzile misaveni le moxareni a tshame kona i va se ku va na masamasama mo karhi ni xo ku vo ka va nga ha verifyangi kusuhani va n'wi languta va ri kusuhani ku hi mpelampela vo fanisa hi mpahla va vhe va ti langutela kan'we va ku hi yena. Loko a ku twiwa marito ya n'wana hambileswi a ri ntsongo a ku a hi vona a va ta va ndle swona. Se sweswi i problem hi mhaka ku se Boy James va vuyile. A ho swi tiva ku mara hi ntiyiso ntiyiso hi vona Boy James va nga vuya va kha va hanya a va nga fangi kumbe hi vona lava nga lahliwa Zimbabwe va lo vuya va kwatini va ku a na vhele va hlayini ku vona va lava ku lahliwa ka Siyandhani. Swa ndla va vuyele ku se va ta lahliwa kwala ka Siyandhani a hi le ku swi tiveni ku fika sweswi. Mara swa kanakanisa n'wina vakhalanga hi swa kanakanisa a hi tweni van'wana lava taka hi le ndzhaku ku vo va swi vonisa ku yini.
1: Gingobs Transport and Logistics lava hi van'wani va ku yisela ku phasa ra wena la u ni lavaka kona va deliver kusuka eGiyani ku ya hi la wena u ni lavaka phasa ra wena ri ya kona va swi kota ku deliver furniture, building materials, agriculture products, goods and merchandise na swin'wana swo tala. Swilo swa wena swi fika swi hlayisekile naswona swi fika hi nkarhi. Va fowunele sweswi eka 063-025-7873 kumbe 076-682-4086 kumbe i va WhatsApp eka 073-312-1949. Rumela rumelana email eka delightandsakelo2@gmail.com. Dingo's Transport and Logistics, moving heat, delivering trust.

0: cinca ka thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFM hi rito ra xiyamu
1: hi timhaka hi timhaka hi famba mahlweni eka GCRTO
0: Tisela wona andle ka ribengo kumbe ku biamela eka rihlanguti ro karhi. Mahungu eka GCRFM na lunghelana levali.
2: Ndzi khensile swinene Don Koseri wa nkarhi mahungu ya awara ya nharhu eka GCRFM rito ra rixaka mikiseri inhlikani. Xandla xa vuhlayiseki bya le henhla nkulukumba Firoz Khan hi loyi a nga hlongoriwa entirhweni mutshama xitulu wa komiti ya palamente ka tlhelo ra xiphorisa.

0: We are the voice of the nation. Vakazi wa game of Mbana wena kahle kwalaka 106.0 MHz FM. Kambe ke ungarvali kuyikona ka siphemu samabulu Facebook for good GCR space FM, TikTok GCR FM.
1: Isaso gaming sir na kambe ke takulava ka number 060 8875942 number le ming sir ingatava irikare rumela kahle vele ke marungule ka yona kumbe xani ke u bela kahle riqingo loko nongonoko ka u famba tsunduka kahle ming sir ka hourly anthlanu hloko maketa va irina yona ming sir la wena ke ungata ka u bela kahle riqingo kona hi twa leso kwena ke urine ehle ka hloko maka ya sukura namhlanje kambe ka awara liya ku sungula sungula hi thela ndra ku le ka awara ku sungula ming sir na le dibaguwa ka tikurena Africa dzonga xikanwe ke nere ka matiko mambe ka sika awara mbiri nsimuti mbiri ina tona ming sir xikanwe kanwe ke na entertainment stories hi ku niketa kahle vele ke le dibaguwa ta vanhu lava ya vanduma hi ku byela swa kwai khoku famba yena ku sala yini ku humelela yini ku ndleka yini lanwa na kambe ke awara ku hetelela hi khoso birthdays na hloko maka vele ke va yi khomini la loni khala ku kahle ka swiyeke swa mabulu mani ku na xifanyetani mani ku na xifanyetani lwanga le a Belgium yena Mufukeng ya xile ku trendini xifanyetani xile ku trendini swinene ngopfu futhi tolo xi ka tlakula na man of the match swi le ku tsakiseni swinene ngopfu
0: and nga rivala leswaku van'wana va na ku sola kambe van'wanyana va heta va swi kha swi va tsakisa swinene kambe sweswo swi va swi kha swi komba ku ri hambi ku ri ku wa famba kumbe njhani loko ku ri ku vita ti akereli u ti akerele naswona wa ha ta ti akela ku ya emahlweni
1: a yi se swi kombisa timhaka endaku a yi khona ke xi le ku tirheni kahle swinene ngopfu xifanyetani kasi hi ndlela yoleyo kasi ke rin'wana ri vona kahle ri kha ri babembele kumbexani ke ri famba mahlweni kasi ku ri ra muthu wa kombisa timhaka enda khoto le pulukwane yi yingisile kumbexani ke yingisela ka ku yingisela ka xikombelo xa beyili kambe ke kumbexani ke va fikile makumu ka ku yingisela ka xikombelo xa beyili ka siku ra namuntlha kambe khoto yi ri yi nge teki xiboho eka siku ra namuntlha yi ta teka kahle xiboho eka siku leri landzelaka ku nga ti-4 September ka lembe ra 2026 eka ri lowo 12 o'clock kasi ke swileswiwani swi ya swi kha swi ya swi ya swi ya swi ya swi ya oka hi nga tivi swaku minduku xiboho lexi nga ta fika xi tekiwa i xiboho munhu va nga releasiwa kumbe
0: ya ene siku ra muziko rona hi nga ta ri vula ku ra critical swinene ro ri thusaku swinene ya hi makonini masiku laman'wana o hohleketelela a hohleketelela ntsena ku ri ku a swi nga ta humelela va nga se za va pfalapfala na maloyara ku ri swi va hlamusela hinkwaswikwaswi ka swona kambe siku ra muziko
1: hirona leri vavaku hi rona leri chavisaku swinene
0: se loko ku ri ku mi ta swi kota ku va mi kha mi ya sapota vayingiseri va hina fambani
1: iseso mingiseri wa GCR FM ke famba kahle vhele ke ka xihondo 106.0 kona kwala ka rito ra rixaka na kambe mingiseri ya ka tinhlokomhaka ta mahungu na lunghile malefana ni ta ka tinhlokomhaka ta mahungu nongonoko phamba reloaded wu ta va wu kha u ya mahlweni ku fikela kahle vhele kele ka awara liya ya ntsevu eka nhlikani wa siku ra namuntlha hambiswiritani imbe ku lungha lunghile malefana na tinhlokomhaka ta mahungu ya awara liya ya mune lunghile
2: tinhlokomhaka ta mahungu eka GCR FM.
3: Va xiyenge xa mihlawulo xa IEC va vula leswaku va nge he pfuli nakambe ku rhumeriwa ka minxaxamelo ya vayimela ku langwa nkulukumba Firoz Khan hi loyi a nga hlongoriwa entirhweni lawuni yan'wani le ka awara ya mona
2: riendleve leti i tinhlokomhaka ta mahungu eka GCR FM. Quando
4: xa bolo jikelela lava i vaburi va mati lava nga na ntokoto naswona a va tluriwi va khomile special loss ta ka 30 meters i 17,300 35 meters i 19,750 40 meters i 22,200 45 meters 24,650 50 meters i 27

Kumusta'y lang sa mga mangyari? Feel like a bumpa reloaded. 326 nindega. La tampin dyan na hay huwa. Bumpa reloaded. Fagi mo mwani. Fagi. MK Navigator Matonsi Black Italian. Kumusta'y lang sa mga mangyari? Feel like a bumpa reloaded.

0: One Way to Friday. Yeah, it's one so come so say Congo kama hello ya fi.
1: Ebi ba ba sisi baka Gaza baka bachina.
0: We can dare to
1: baka bachala chala te maleti ya.
0: Hey, that maleti ya ta. Mali. All right. Hey, so because we got to pay la. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm.
1: Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Mara phela la ida mali vanhu va
0: xikolo mara ku ndiwa hi ti shangwani no ra nkoko wa shangwani mi mi mi andla yini
1: hi amukela va yeni master sanyani hi amukela va yeni va hi tsela swakudya hi sasekini hi tsela makeup mata swi na nkoka swilo leswi endla na vuxaka bya kahle ka ku ri van'wanyani vavasati vavasati a hinkwavo va nga na timbilu ta kahle van'wani va na timbilu to biha
0: u ndla yini swo biha
1: kwalaseningaku hi ku vona ka mina ya vanghana hi vona mara ntwa nga ku no teka tindzisana swi kahle ku i ti tirhisa tanihi tixangwani ku vona ka mina hi experience leyi nga yi vona hala na hala lamo hi xangwana ko
0: loko kha ku xangwani wa endlela yaleyo i kuma swa ku xangwani yi fika yi saseka ku tlula makoti kuma swa ku ha xo yimeka xangwani yi tiravulo mhani va ka n'wina na phafu wo tindzindlambyindla sweswiya loko swi fikala ka ku titsala tixiya mpfhuka va nga ti ha va lana munhu wa makeup va swi kota kuma swa ku heyi ya mhani va ka hina
1: That's how masiku lava va ku hayeriwa vanhu va ta
0: misasekisa
1: leswi ya ko va ndlela ya ku sasekisa swilo swa wena
0: I boy xangwani
1: mina ni twa ingaku ku tirhisa tindzisani va makwenu swi na nkoka vanghana hi vona ina mara va makwenu mani vana va va mantsongo
0: vana va tata xangwani ku nga ri tichomi
1: a hi vanghana hinkwavo va nga va ntiyiso
0: Iya le mhlolo vanghana mle ka danger all right is that something serious 47 what the minute and kenika tika or le ya ya na ri ka tika wa sukra na bota all right noko i bumper loaded mixer e va ka e famba kahle feleke ko ma kahle ka xiyengeni xi a xa ku ya ku niketa kahle feleke ni bagwa ka tikurena ra Afrika Dzonga xi kanwe kenri ka matiko mambe ti tele ti o mo e ma tonto bana bana tabas let the bagu huwa ka tikurena ra Afrika Dzonga
1: ya ndi so enti so ele la vang serva ina mtisela kahle let the baka huwa ene le ka rana mthlasiku let va ku tikhatiri kona wa ti va ha ntsena hi va hi kha hi kuma kahle ngopfu mingisi ra mina ku ri va kha va tivisa kahle ku ri Cat Matlala Cat Wismus Cat Matlala na va hleketelerwa lavan'wanyani hi va hi kha hi kuma kahle ngopfu ku ri ka nandzuluwa wa ku ringeta ku teka vutomi bya vangu mixa ku ringeta ku dlaya hi va hi kha hi kuma kahle ngopfu ku hi va va kha va hlamusela kahle ngopfu ku hi ta ya mahlweni nakambe kumbexani va ta tlhela va vuya nakambe ecourt emsumbunuku sweswo swi va swi kha swi te kahle andzhaka loko ku va resurgence malikudu rasiela va kote ku va kha va yima standini va vulavula swilo swo karhi lava ka kha hlamusela kahle ngopfu mingisa ra mina ku ri va kha va kume kahle ku ri hitman liya a yi va yi kha yi nyikiwe ntirho ku na vumbhoni byo matlala ku na swin'wana na swin'wana swo khomeka se hi ta twa kahle hi Monday ku ri ku humelela yini
0: leswi vula ku matlala wa khumbeka ka yona mhaka leyi
1: matlala this time around i nga ku swi n'wi jikerile a swa n'wi fambeli kahle
0: ikaele hinkwako i matla i cat
1: mukon'wana wa ka malamulele
0: sivara
1: hayi
0: hi safe mara kwala swi ti kombisa ka ri hi hlayisekangi swivara va na timhakamhaka to tala loko kahlekahle i nga ri siku na siku ne ku tengiwa timhaka ta vona tin'wana to hamba
1: I nkandziyiso wun'wani va kha va hlekelela ku dlana nghamu ya vo tsakani lecourt
0: leyi
1: ni ku ya hi rirhandzu
0: a ri pimeli no pimela kahlekahle rirhandzu hayi khona kwala mingo he hayi he va ta hambana he hayi he vo tsaka la mingo he va ta hambana e vo tsaka all right ku na mhaka leyi kha yi bula yona khazine liya ya ku ya ti-1 ta September mhaka leyi vanhu va tekaka hi yona ya ku chela vanhu mati na swin'wana swin'wana hi ku na mhangu yi nga humelela mhangu ya ku chavisa swinene ngopfu mingiseriwa GCFM ka leswi leswaku sweswi hi nga swi vula tolo ku ri loko ku ri ke ni mi chela mati kumbe matlanga ne tlangani na valavayana
1: na tintanga
0: mi tlangaku na vona kona
1: hayi vanhu lavakulu a mina milawu n'wina
0: a tshamisekangi se ve ri ku na njhani ve ri tshepa Nyathi ku vekiwa ku va a hundzile emisaveni endzhakalo ka mhangu ya ku tlhaviwa etindhawini ta rifilo ekholonani etindhawini ta Tshwana kasi ke ku vekiwa leswaku ri jaha ri dlayiwile ka mhangu ya ku haxa vanhu hi mati tolo etanihileswi vanhu a va tlangela kahle nguva liyanike ya ximun'wana etimhaka ta tolo yeletiwa jaha ri haxile emudyuhari hi mati a nga ri ku swi laveni ku vile na mahana mhangu ya ku holovisana laha jaha ri nga tlhaviwa hi ri hundza emisaveni hi ndlela yo yaleyo so hileswi swa ku ri if ke a tlhava mudyuhari munhu lonkulu a chela mudyuhari hi mati mani munhu lonkulu kumbe a n'wi chela hi mati swa ku na nhlonipho u va wu humini ka wena ku va ku ri no vula ku lexiboho lexi papa wa nga xi teka ne a xi tshamisekangi xa vava mara a hi toloveleni ku hi tiva vanhu lava hi tlangaka na vona
1: ene tanihi vatswari a hi kotini ku vulavula na vana va hina
0: a mati
1: mani hlonipha loko ku ri ku i kota ku hlonipha mani na papa kaya hlonipha luwa loyi a nga nkulu ka wena a handle
0: a swi vitana
1: i bavakulu lavaya na vona a hi vayimeleli va hatle va va na ku kwata swinene kambe xa ha ri xintsanana na xona mara exi i situation leyi fika yi va yi kha hi ndlela yin'wanyana i nge swi tivi ku i fanele i ku yini n'wana i virhongo na papa va fike va teka action fast ngopfu se eyi ta tika mani
0: so a ku tolovele swo swa swaku loko hi tsaka a hi tsakeni mara hi va na vanhu lava hi swi tivaka lava hi huhwana na vona kumbe hi tlanga na vona xin'wana khazi hi fanekele ku hi xi tiva ne munhu un'wana na un'wana i suka endhawini a ri na swo karhi a miehleketweni ya yena hambi ku ri mbilwini nkarhi wun'wana munhu leku solveni wa ku twa swo vava wehwe loyi wa i fika kuma munhu a kha a famba endlela swa ku phijaphija leswiya kumbe xana vanhu va mani
1: vanhu vo huwa na vona kambe va yingiseri va xisara fa mani a n'wi ta kahle eka timhaka leti va ku ti khatela kona va va kha va hlamusela kahle ngopfu ku ri ntsevu wa mindyangu leyi va ku South Africa va va kha va yimele kahle mahungu ya kahle kusuka kahle ngopfu eka varhandziwa wa vona lava va ku va kha va lahlekile etindhawini ta le Nepal endzhaku loko va kha ku ri na flood leti va ku ti kha ti humelerile lava ku kha hlamusela kahle ngopfu ku na munhu wo tiva kahle ngopfu hi solo xiplay xikan'we na n'wana wa yena wa ntombi Kesney lava nga kota ku va kha va fika a Durban ka siku ra tolo endzhaku loko va kha ku ve na tindhambi teto kambe hi vona va nga kota ku va kha va pona lava kha hi kuma kahle ngopfu mingisela mina ku ri van'wani va nkaye va kwala South Africa lava ri kwele tindhawini leti a va koti ku va kha va vuya na kona naswona va ha lavisisa ku ya emahlweni ku nga ku ri na van'wani lava humaka South Africa lava a va ri kwele na phali na leswi chavisa ku ya hanya ematikweni ya le handle ekhasi swa chavisa swinene
0: so swi chavisa vhele ei a hi hlayisekeni mativa na ku va hi kha hi chekisisa mani ku ndhawu kumbexani ke mahanyelo ma ndhawu liya ma va ma ri njhani swi na nkoka ku na leswi swi tiva leswaku ve ri ndhawu leyi ku tshama kha ku ba moya laha hala ve ri ku tshama ku ri na timpfula ku na madilo mara wehe wa kala wa ha vhaka chako a hi lavisiseni hi nga zaya atindhawini
1: yaiso
0: kasike ku na khodi ya le henhla ya tiko ya ri le Zimbabwe yi alerile Chelsea Tafer Nyika Bayle eka nandzu wa money laundering leyi katsaka swa timali ta kwalomu ya ka $10 million leyi yi endlaka $160 million hi vukungundzwana bya swa tiyindlu kasi ke huvo yi ri manana loyi u fumile swinene lero a nga va a fihle mali yo tala etikadibangi ta le handle lero loko o tshuxiwa hi bail a nga baleka nakona ke a nga tshama kun'wana na kun'wana laha a lavaka kona se yisesani va xi khomina ku saseka ka xona xi ri na nono wa xona swi kahle kasi mhaka leyi ya vukungundzwana ni nga ri telelele ngo ka
1: va rhandza
0: hayi va ka manana hi loyi
1: va swi endla
0: swiwe ku vula ku khomi wansati vo n'wi kombisa a ri na muhlekisani wa yena va hakane swa kahle swinene ngopfu ya wa ta xan'wayitela ya
1: swifambela
0: kahle so hayi alerini bale vheleke endlela yaleyo $160 million wa mali a nga yi dya evukungundzwani oko a yi khona ke a nga tumbe timali ka tiakhawunti tin'wani ta le ka tibanke ta matiko ya le handle
1: ya swa chavisa swinene ingaku vukungundzwani byi ya mahlweni bya haya kona swona va rhandzani ku humelela yini kasi kahlekahle mhaka liya ya ku xambini xa wena xi vheta xi taka ku na vugevenga lebyi ni byi endlaku na we fanele byi endla
0: kahlekahle lexi xi nga kona emhakeni ta ku ingari va man va kamana na sweswi hi vona vanga khoma ematomi yo tsakisa vaka tatana and ingari va switeka ingari loko angari na mali wanuna anga tshami imhaka leyi vavanuna va hisa swona khale ko hi na mali ni nge lunghi laha this and this and then se ingari sweswi wa swi tirhisiwa ngo hi vaka manana loko cheka kumbe xani ke u lavisa kahle vaka manana vanhu lava endlaka swo fanele swo va hetelela va tsakisa vanhu va xinuna hi yona ndlela yo yaleyo swaku a yi va tshama va ri na vona a kuma swo swa durha na swin'wana na swin'wana na swin'wana na swin'wana na swin'wana vo to tshama va dyela vafana
1: ingaku vavanuna hi n'wina se mihlayisi waku hina vakahi
0: swi rhandza njhani futhi
1: mi nga tirhi mi ndlela yana swi tiyana mi chelana mati ya ku kandza milenge
0: swi ri na yini sweswo
1: milenghozini sweswo ku ri swingwangwani leswi a hi mi khomela swona va yingiseri va chisara family kambe ke loko a langutana kambe kumbe ka hungu leri hi nga pfalaka hi rona eka nongonoko hi va hi kha hi kuma kahle ngopfu mingisa mina imhaka yi khale kha yi huwelela leyiwani hi va hi kha hi kuma kahle ngopfu mingisa ra mina ku va sasa a va va kha va tivisa vanhu leswaku miya cinca makhadi lamaya lava va kha hi kuma kahle ngopfu mingisa ra mina ku swi ti komba kahle ku ri na vanhu vo hlaya swinene lava nga kota ku va va kha va ya va ya kota ku va va kha va cincacinca tanihiloko se na midendedende kumbexana ti-grant hi ku hambananahambanana ka tona ti nga kota ku va ti kha ti sungula kumbe vanhu vo tala vakokwani kara na mitlhasiko a va va kha va kota ku va kha va hola va va kha va hlamusela kahle ngopfu ku vanhu vo tala almost like 1.8 million walava ku va kha va hola ti-grant ta vona va kota ku va kha va cinca va va kha va ya eka tibanke to karhi ku va va kha va kota ku lunghisa.
0: Alright. Mm-hmm. Isa zooming sir, vakhe famba kahle. Khari shimara sibori ka thuba bethu. Bago hey. Oh. Njama gya izo. Afa bizela kana DJ Angelo and Buddy Zugs ndi ka simo. Andaka zooming sir, inama betara simo. Andaka zooming sir, vakhe famba kahle kumbe xani ke kama hungu ya

0: saka wena ri subra kahle mingiseriwa GZR FM ri ta ri kha ri suka kahle le ka makhadzi
1: aku saka wena
0: ende ka sakiwa lowa ya hansi
1: mari tshama yi vona mithini ya makhadzi mara ene ndzi tsakisa hi ku hambileswi a nge si za a tiveka energy liyana sweswiwani
0: ya kari yona
1: ya i va transaxa xin'wana ka mi ku a nga zanga a ti cincacinca
0: loko munhu loyi i na energy ya vavanuna munhu loyi mabele yena nenge nga ri wanuna no pota xona exifaya xi mfaka gaza n'wina
1: That was strong.
0: MT hungwani ke lui anga ashtoksini anza une tata sane side present se sikwa kena kwa lumia kawo 13 wa masiku kwa kawo 14 wa masiku kaske wako msani magenta kwa hiko iba ari kwa le andaka nandu kumbexani ka andaka loko yena munhu u fana MT a nga ri na mahanyelo ma kahle kumbexani ku tikhomaka kahle mfeleke hi ndlela yaleyo kasikena kambe mingiseri vakombisani magentaku ku ya emahlweni i ta ti vonakarisa emahlweni ka khodra ku nga ri khale nakambe
1: ya ni tivutisa ku ri phela i ti onhela vito loko se a va kha tikuma kha a endla swilo swa ku fana sweswo kambe ka ha languta kahle mingisarime ka swingongwana leswaku swi ri kona hi languta kahle ka tlhelo ra swa mitlangu rugby hi nga ri va leswaku xipano xa hina xa Springbok xi vula Springbok rugby leyi va ku yi kha yi va kwala South Africa kambe ke hi va hi kha yi kuma kahle ngopfu ku ri va All Blacks kumbe xipano xa Augsburg All Blacks hi va hi kha yi kuma kahle ngopfu ku se va va kha va hete va va kha va cinca vatlangi va vona vanharhu va vona kambe va va kha va nghenisa van'wani hi ndlela ya ku va va kha va chava leswaku hi nga ku Springbok tanihiloko se siya a va a kha ri available se ku ta tika
0: ya ka ha ta tirhiwa
1: yes va hi kha hi kuma kahle ngopfu mingisamiko sweswi ta swikuma hi kahle ngopfu FNB stadium Soweto hi Saturday
0: Oh, siya ingwenya.
1: Siya ingwenya. Ku ze va n'wi vula kahle va ku i captain.
0: Mukaputeni wa xipano xilexa xa hina lexiya. Na kambe ke mingiseri a vi khe languta kahle mfeleke ka live. Vone xipano xa Mamelodi Sundowns xi ba kahle mfeleke xipano ka siku ra tolo wena mingiseri wa GZR FM. Mabelo lamani a ma ri ma xiyimo xa le henhla swinene ngopfu tibolo timbirhi mfeleke ka tandra kasike mingiseri wa GZR FM ku ya emahlweni a hi languteni kahle munhu u fanele a ri levukhela Mofokeng hi wun'wani ke a nga ku trendini a ndzhaku ka loko xipano lexiya a va ka a ri karhi a tlangela xona ndhawini ya tale Belgium xi fike xi wina kahle mfeleke hi tibolo tinharhu eka tandra laha na yena a nga va wa wun'wani wa vanhu lava nga kora ivi loko ntlangu wu hela vathu va kha yi kho wena munhu wena ke hi wena man of the match indlela yo yeleyo ka so tsakisa vanhu vo tala nkoka tiko rena ra Afrika Dzonga mingiseri wa GZR FM leswaku a yi khona mani misa loyi wani ke le ka Union SG le hayi i le ku tirheni ka kahle swinene ngopfu ende swa tsakisa swi ri leswi a nga xaveliwa xona i le ku swi tirheni
1: nakona ka ntirho wa yena heyi ya impela nti so mingiseri wa mina va khela nguta kahle nakambe ka leti va ku ti kha tibawuwa kumbexana leti va ku yi kha yi tivula ti-entertainment stories hi va yi kha yi kuma kahle ngopfu na vhengele ra swiambalo va vitana kahle ngopfu hi foxini hi va hi kha hi kuma kahle ngopfu vhengele ri va ku kha ri kona kwala South Africa laha va kha hi kuma kahle ngopfu ku va South African Fashion Retailer the Foxini Group TFG va kha va tivisa kahle ngopfu ku ri eka malembe manharhu lama taka ma ti-financial ya vona va va kha va hlamusela kahle ngopfu mingisa mina ku almost like 180 wa switolo swa vona kumbe mavhengele ya vona ma ta ma kha ma pfala tanihiloko va kha hlamusela kahle ngopfu ku ri swi le ku tsandzeni ku va va kha va kota ku va va kha va business yi famba kahle ku fana na malembe lama nga hela tanihiloko kha hi swivona ku se vanhu a va ha swi tsake leswiya swa ku va va kha va xava mavhengeleni straight kambe va kota ku va kha va prefera ku va va kha va kota ku va kha va xava online se swi va swi kha swi onhela mavhengele yo tala atikweni ra hina hi ku online i nga ku hi leyi vanhu va yi preferaka swinene
0: Yes, with that means the register from Nagamikanga and the Katish Panasha and Asha African Song of San Maginta, which Tawashi can Tangunwa, Wangana, Kumashanga can Tangwashingano, Nash Panolishan K, Kumisha, Tukuliranra, Egypt, Tigasco, San Maginta, Kaikonake, whatever Tangalakasha Felekele, Cairo International Stadium, Hitifota, Oktoba, Casco, San Maginta, Kontangu, Sulakasha Felek, Aurelia Nungo, and Akonakurin Tangu, Akuawu, Naru, Loa, and Pisom Siman Arkar Arangakasha Feleke, Squadi. Ntlela yale isungwana swintangwana swi kona xe elomiyeni lomiye mara lowani mirhekho wu ta tlhela wuhi wu voniwa eka xigilamukhuva
1: swi lava ku pizza swi hete swi va swi kha swi tshamiseka mali ya swa timali
0: swi kahle se loko lembe ri yela ya kuma 10 million
1: yani ku ri ku gobrosa ti fambela kwahala ku huma 16
0: eyi a kuma 16 luya se va alela pizza va kha yi ta kuma 5 a xi ala mani swi kahani lava 10 mo ngota nakambe ke elwe atwa kahle fele ke wakhatlangela kahle xipano xa Altifaka ne kasike lo Jacobson magenta kuri mahebe hebe mo ngundlela vari anga no vuya kumbe xa ndi very vuya kahle eka xipano xa Orlando Pirates alone ha iti ku intizo ku fikela kwini etiba ke twa isona ku ya mahlweni mixero a jisero mbela ke lo kuri ke pela ngota o wili ka Orlando Pirates oh ita switwa kokwala
1: yeah ndi isona
0: na kona position ya ngota kumbe xa se xa dia makwala
1: eish Arrays impela. If I can come back and go Cuba, the South African Police Service, walk about this category. A Major General for his can, Bass will anti rain. A Qualaga, Camilanz Lanzu, a Limagamaga, Kairgona, a Mother Swavanjan go, if I can only like Alan Alice, one of Korea, Akana, life and
0: smell of Humalania Jai.
1: Yeah, come back, Chen, Antana Camping Seromina, a Locostango Eka, a Kakalavanga the Captomi, a Zamtlanguash Bakele, a Zolanda's Bontete, if I can make a bail application, a reabonate, a year in the Seromachin, a Kafgakase, Monday. Atinda wentele Eastern Cape Magistrate Court kambe ke timhaka leti va ku khatiri kona swa vava mani tshemba ku ri nawu wa tiko ra hina wu na wona wu nga heta va khontisa nyana xandla
0: ya hi sweswo mingise ri vona ke swa laveka wa tisa xandla ka timhakeni ta timeda na swin'wana na swin'wana loko hi languta kahle case leyi yi ti kombisa ku nga ri week ka tiko ra hina i case ya meda
1: yes ya tika swinene lexi va ku xi kha xi vava i ku i kuma ku se munhu a va kha a khomiwa va ku okay swine i nga n'wi nyika voma 16 years kambe se i kuma ku a tlha a nga ha tshami a hunguteriwa malembe a tlhela a humela handle kambe lava va ndyangu wa luya a nga tekeriwa vutomi vo va sala va va kha va ri njhani yi kona yin'wana yi nga humelela ya ntsan'wisi nga mikha mi nga yi rivali ya ha ku humelela a ku va khale ngopfu kambe swi hete swi va swi kha swi hi vava swinene tanihi valandzeri ku kahlekahle ku lo humelela yini a ya ha ri tswaleni naswona sweswi swi tikomba xi kha xi ti fambela xi ri free
0: sweswo ke mingiseri va ke famba kahle kahle nkarhi wa siku ra namuntlha evenini kha yi langutelani waye se ri kahle namuntlha wa timinete mingiseri nghena kahle ka awuri la ntlhanu lunghile malefani iyime ku lungha na mahungu awuri la ntlhanu ya ku heteleta tlhavi yena kambe fele ka nongonoko luwa wa tamuganga kasi ke ri kona risimu lani wa mingiseri i kona munhu fana DJ maphorisa fambisa kahle fele na ndipha 808 Tyler I see your future ri kahle vanhu valava ri sipotiweke loko mniki

0: Shana utsama u melengo ziya mova epatwini u claimile direct na RAF kambe claim ya wena ayile ku tsoneni ka mihandzu ungaba u karatiwa hi ku blokeliwa ID ya wena ikhale u karhi u tihlanganisa na vandzawulo ya xikaya kambe awu le ku pfunekeni kumbe u na n'wana loyi a nga koteki ku registara birth certificate ya yena tihlanganisi na vamabunda atheni i tinoyara leti ti tshamaka epitori kumbe ku tirhela epitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlaya lani kambe ku yisa emahlweni u nga tlhela u pfuneka hi swa divorce intellectual contract kumbe post national contract registration hambi ku ri administration of estate tihlanganisi na vamabunda atheni eka 078-399-9733 kumbe 012-023-2327 u nga rhumela na email eka info@maker.co.za mabunda atheni na a va tsandziwi hi nchumu loko swi fika eka swa nawu
1: La dumadwe giano malamulele ya tinyungujisa hikuva yi ku tisela switirhisiwa swa quality ya xiyimo xa le henhla eka hinkwaswo leswi u nga na swona naswona u nga tlhela u tikumela tipoyinti na ku va u tshoveriwa ni ku ri na khadi ra ka la dumadwe u nga ti tsarisela rona namuntlha ku tsarisa i mahala tona special leswi va nga ku khomela swona kuma 3.6 meters ku ri gated iron sheet hi 139.90 u nga tlhela u kumela 2500 liters Africa water tank hi 2299 kuma 100 liters solar gisa hi 4999.90 swipecial leswi kumeka eladuma giana malamulele loko u lava xikweleti u nga ti tsarisela kwala xitolo laduma where you save and score
2: Bumpa Reloaded 326 Nindega

0: Lekker style is a farm circle, Nashama Combo, J. John, the big baby, DJ Goshmir, and my god, they're going to think I'll see more summer call and try to give you a good da, VK, all over, yeah, I'm chai.
1: Yeah, all over, da.
0: Rush, Namali.
1: What? Hey. Ay impela mingisabela simra ringe sakahle ka awara ya ku hetelela awara ya ku hetsela kola ka tshisa ra fam rashaka ka nangonoko wa bambari loaded va khazi ma hari kona va ngisiri va hina ku va kha va kota ku famba nangoni loko ri kuma ku chayisa a hi yeneni kaya ku seza ku va weekend niri a hi fambeni kaya i nkarhi wa nhlokomhaka va ngisiri va hina mi ta kata ku veka kahle mavonelo ya n'wina ka 0608 75 942 nga ri va leswaku mi belqingo kumbe na mikandziyiso.
0: All right. This is giving zero G self.
1: All right.
0: Mo ilang taka sa mixer ng sir masakun sa kumaga yun nagsukuran ng mula. Yita y komele ini eka nongono ko bambar loaded. Lala le mixer ng sir from no kansa sa nongo mixer sa wina. Atin zawin tawag pa nang pana ko kala mixer la kasa ferige mirko ni kan sikan wa sukuran ng mula. Sa kumaga mixer kundleke. Okay. Kuna leswi nghenelela kula mara ke mo tsuma kahle ni mukambela yona ndlela liwa ni tsumela kahle lawa. All right, le ni 10 minutes here mo itora so mhloko maka ka sekura ra motho yifika yiku yini akhulumetela hinchini ya vulavuletela hinchini. All right, veri xana loko swita eka mali ya minyikelo ya le tikerekini swa fanela ku va vakereki va tivisiwa leswaku yi tirha yini ke.
1: Himpela va swi lava ku
0: swi fanela kumbe va byela mikho hayi sweswi mi nga nyikela nsota lowu na nsota luwa na lowu nsota na luwa ha la ku xava masofa kereke veri swa boha ku va swi tiva na ku
1: se swi lava ku na loko va lava ku swi tiva ku mali ya endlayini va talani u tiva ku i mali muni
0: obvious va tala ku tiva ku i mali muni yi endla yini 060875 aleswo swi ku nyikeriwa hi swiphemuphemu va ti 10 rand va ti 20 rand va ti 50 rand 100 rand
1: va
0: silver va yi va nyikelela handle ka kereke yi nghena hi swibaktani
1: 060875
0: va ku n'wina va ti 2 rand ti 1 rand ti 5 rand
1: andhaka 10
0: andhaka 10 ti mikisana kwalano mani ku va waya waya 060875942 munhu kuma kahle mixer hi twa sokulava rini 106 hallo
2: yebo
0: oko nthaka
2: leswi ya swi ya hi tikereke tin'wanyani ta va byela va humesi va mali tin'wanyani a mi tivi no yi helele kwihi se ta hambananile hi ku a ni tin'wanyana loko i lovola ku lovoriwa n'wana wa wena loveleriwa kerekeni kuma hu swi voni we mutswari wa n'wana
0: yi kumeka kwihi leyi kokwana vahlala
2: a ni yi vula
0: yi kumeka kwihi
2: swi kumeka kwala South Africa
0: a yi
2: vuleni ta kola a ni to yi vula mina ane loko n'wana halaya mikarhi yaliya loko n'wana a tsutsuma vutatini a yi fanele yi tela mali ku tirhisa wena
1: ku ri ku a yi zangi yi ta ka mina ku ri ku a yi zangi yi ta ka mina
0: mi nga vuli vito ra kereke mambalelo ma njhani ke
2: mambalelo mo basa na tibereta to tshuka lava van'wanyana va vanuna tiburuku to basa na mabaziyaveta
1: misisa sweswo ey mi ta boxa hi mitini
0: okay
2: mi ala yini
0: hayi ho pfumela ho swo vuya ku mi vulavula hi yini ha vuya yi kuma mhaka leyi mi yi vulavulaka
2: ya swi ya hi tikereke ku ri tikereke yona yi swi lavisa ku yini phela ku na leyi helelaku ka mfundhisiri ya minikelo ku na leyi akaku kereke yi ri ya minikelo se kwalaya timbirhi timali leti hi ku loko ku ri ku yi helela ka mfundhisi nkarhi lowu ku nga ta lava ku akiwa kereke va yi vitanisa ku yini ma swi vona ku ku na problem nkarhi lowu se hi nga ta lava ku ri a yi tirhele kereke hi ya yi tisa ku yini mavito ya kona rukulu yin'wanyana mfundisi va fanele a ta kuma muti va ta kuma movha va ta kuma ku na swikanana ku kuma mugayo kwalaya
1: a va sevenzi mfundisi mfundisi a va tirhi vo hlayisiwa
2: a va tirhi lava nyikelaka va tirha kwihi
1: a ni hi twa mi kha mi vulavula hi timhaka ta muti ta movha ta mugayo so u vutisa
2: hi swo ni vulaka swona ku ri ene the most laha kerekeni mi nga kuma hafu kumbe one and half ya lava va nga tirheku mara minyikelo va karhi va humela se kwalaya na hina hinkwa hi nga ri ku tirheni na mina nghena kereke na yisa minyikelo ni tirha kwihi
0: swi la hi lavisisaku mali mi yi kuma kwihi hita lavisisa hi ta va ti-hawks
2: ti nga nghena kumba ti ta hi pfuna na kwale ka minyikelo
1: ku yi helela kwini
2: ku ri lavawani va huma kwihi vo ngo kuma mali yo nyikela
0: kona
1: ya ti-envelope
2: no a hi tweneni van'wana
0: thank you
1: 0608875940 mingisara ma matwini kahle nhlokomhaka ka tlhelo ra n'wina mi swi vonisa ku yini
0: 0608875940 mingiseri beri kahle riqingho eka nambari yaleyo ke hi twa leswaku wena mingiseri we swoswi u ri yini timhaka yetingani ka nhlokomhaka
1: swi lava na impela ku swi tiva wa swi lava ku va khayela ku tiva kumbexani ku swi tiva ku ri mali leyi ya minyikelo yi va yi kha yi tirha yini na
0: leka yini fasi na marome juluka va fundisi va juluka right what is it
1: hello
2: Jim
1: aye
2: merini baba na mama kwala
1: e fukile mjana
0: ha na chumu mwina
2: wana mehle ke tonyane tsana ya le sungula mpula ku sona swa yena ane loko pfumela e pfumelele ku no u fanele u landzelela hinkwaswo leswi byeriwaka swona se loko zila ku ya tiva ku mali ya kwini se a wa ha pfumelanga a wu tele ku tandla yini hi swo swi ndlaku ku ri swi nga fambi kahle lava ya ku le va yela ku pfumela ku va ya ku nyikeleni va ya ku ndleni ka yini loko kereke yi huma i va famba va ya lava yin'wanyana yo yisa nakambe lava lava ku pfa va hoxa swikhomeni i nga ka va talanga
1: entirho wa vona ku famba va yi lava va yi
2: a va talanga impela nkarhi wun'wanyana ni ngo ro pambuleriwa loko u te na vanhu vo ringana kume ku ra i ta ya xava swiwitsi na wena
1: hawu yi kumeka kwihi leyi kereke
0: yi le kwihi
2: hinkwato leti nga kwala hansi ka dyambu
0: ahita
1: hi pfumelise manji
2: hinkwato mina ni vona kun'wanyana kusukela hi 1963 loko ni kota ku vona ku ni ya kerekeni a ndzi ta tshama ntolo ku yi chava ku hi ta teka minyikelo hi nyika mhani swimanimani kono kumbe kokwa swimanimani no ya ka mfundhisi hinkwayo kwa ni nga ngheni kona si ya malta home kona fambi ya landza yin'wanyana ya vhiki leri taku
0: hayi emtwini
1: hi le
2: goleleni
1: khensile papa
2: na khezo
0: hlayisekani
1: veri i nyikela yi tlhe yi famba i ya laha yin'wana
0: i vuyeta nyikela sweswo mara ku yi tirha yini mala ku swi tivaka kumbe swi nga nkoka ku tiva swaku mali leyi mi nyikelaka yi tirha yini a kerekeni ki hi leswi hlokomhaka yi vulaka swona hallo
3: ahe
1: mama
3: na ka madongadonga
0: hi le dzumbeni
3: njhani
0: hayi
3: na
0: hina
3: akha
1: ya
3: dzumu hayi mali ya mi nyikela ya kereke ni ta vula ka hina ni voni kun'wana
0: okay
3: ka hina kerekeni ya ka hina loko yi kha yi nyikela yi va yi kha yi hlengeletiwa loko yi hlengeletiwa yi kha yi vekisiwa sweswo ku fika nkarhi wun'wani va ku mali liya ya minyikelo wa fundhisa ya minyikelo liya yi lava n'wina va bangi ya leyintsongo ya vavanuna va ku mi yi hlaya ni ta kota ku voniwa ku ku tirha yi tirha yini laha kerekeni leswi xotaka loko ku xota switulu ku xaviwa switulu loko ku laveka policy ku laveka yini yi tirha sweswo leswiya swa ku a ho lava ku yi tiva hina vona vo va yi kha yi vekiwa yi kha yi vekiwa ivi va kha va na siku siku rero loko hi nyikela va hlaya va ku namuntlha hi nyikeli mali wona a va hetiveni va vula va ku namuntlha hi nyikeliwa 100 ene yini swi va swo tanyana
0: a yi fike ka ma 200 na ma 300
3: hayi ka hina a hi yona liya yo beleliwa ku mani humesa yini
0: yawasimphakitaniand
3: mina 10 rand mina 20 rand ya leyi n'wina mi nga khoma yona
0: okay
1: Ayamu
0: ke ke ke.
1: Loko hinkwato a ti fana na yan'we kereke.
0: A ta tshamisekini.
1: A swi ta tshamiseka. 0608-875-942 a hi twenini bangisiri va hina. Xivusiku wa swi lava ku va yi kha yi tiva ku mali liya ya tirha hi nika. Ha mi amukela?
4: Ndza khensa. Amukeriwa. Na stopo mhaka. Hi lavaka. Ronani, and that before he hela ku dwe mali otala ngoku cause kuna vanhu lava vanga kereke va teka mali ya minyikelo ya vona na vula sweswi that's why kereke yi onhakile ku ve ni kereke loko mi karhi mi hlaya matsalwa vaapostoli hi vona vo sungula ku tiva Xikwembu hikuva va ri na Yesu Yesu apostoli Nazara vulavula Yesu i va dyondzisile uti a ku hlakeletiwa swakudya leswi va swi tirhaka leswi va swi xavisaka leswi va swi rimaka leswi va swi buwaka ka vaapostoli a ku ri a xisiwana cause un'wana na un'wana loyi a nga kerekeni a va i xisiwana mali ya yi humesiwaku ya hina hi tirhaku lava ka tirheku sweswi swo taniyani mali yani a ya fundhisi uta ya swisiwana xinoni xisiwana mali liyani maragutwa lava dyondzisa ku rito leri mali liyani maragutwa lava dyondzisa ku rito leri va fanele va kuma hi la ku kutikuma

0: Mas vai outra escola, vai outra, outra, se não quase, só esquembo. Vai em dois sabores. Se não, se tira, vai só correr. E se esquembo, se vai abrir, em de que é pedi, na vai estar com uma sala, vai ganhar cateco, vai com uma fundi, se vai uma pela, vai estar bom, e se cura cor, também lá vai na multa, vai, vai, ou nem, quero só esquembo, né?
1: No, I okay. I it's a minute. I'm gonna go on buying sir. Can see, thank you. All right, can see. Le na so sa bang kena moyeni se a bona go dondisa go ya bibele
2: tani lo go sukura swikhonge.
1: Hallelujah, praise the Lord,
2: amen.
1: Tani Yesu,
2: amen.
1: Hello,
3: kazi na kazi.
2: Yes, kazi.
3: Mpokele na tsaki nga hongwane.
2: Mpokele mjani papa.
1: Kasi ati tsaki nga hongwane ba hori ka khazi na. Kombe bona ku xiwo twa special ba ri boshe. Okay.
3: Okay.
1: Hey, engeni.
3: Yeah, hina kereka ne.
1: Mm.
3: Mina ni ngena la ku dikereza la ya group la na.
1: Okay.
3: Mali ya mnikele le nikela ka kereke mali ya ku tava swi xota kwa la kereke ni so fana na tsulu.
2: Mm.
3: Ene kuna mali le hi humesa ku n'hweti na n'hweti ya ku iri ya kereke le smata ka xota kwa la kereke ni ku va yona i tirhiswa ku na fana loko famba ya mikereke tin'wana ku na mali ya yi xota munhu un'wana va xota hi mali yin'wana ya minyikelo kwalaya katisa kwala ka transport na vona a yi nyikiwi munhu ya hina no yi va yi ri ya kereke.
1: Okay.
3: Loyi a vulaka leswiwani i vulavula a ri laha mugangeni wa ndhuma ekanonitshavo nakuva swi lovana a fana ni na hlayiseka ni tsakitsaki na tshosi
1: a hlayiseka na n'wena
3: tankosweswo
2: ya tikereke tin'wana ti kahle niri. Kuna hambi ko tshuka ku xotanyana gezi mi swi tiva ku ri hayi mi ta mi tshamisekile.
1: 0608 7594 mo yi tsuma kahle ya kamba kahle mukandziyisi ya n'wina marito yi kamba leswaku laha u nga rhumela kahle allright ka mukandziyiso ku basini swi tshamisekile hambiswetani mixeri 0608 7594 mpheri kahle riqingho hi twa hi wena leswaku mixeri i ri yini ehenhleni ka nhlokomhaka eka nhlekani wa siku ra namuntlha hambiswetani mixeri ta va kha yi famba kahle feleke hi ndlela yo yaleyo xikan'we kan'we ku nyiketa kahle risimu laha a ndzhaku ka risimu hi ta va kha hi tsuma kahle mixeri ya navela kahle vanhu va birthday yaka eka siku leri faneke siku ra vona ra ku velekiwa heavy k ulele a fambisana kahle feleke na something so wethu a ndzeni ka risimu kasi ke mixeri a ndzhaku ka swona hi ta va kha hi vuya kahle feleke ta navela ka birthdays eka lava bebuliweke eka siku leri faneke ri pirile.

0: heavy gay reciprocal show give it ulele from sergahle felikela something so way to happy birthday come on
1: yeah happy birthday eka nguna nkwenu mtlangela enga ku hingo kuma va yingisela va vatolo va ku yimpelela
2: ri perile va haxi va mina ni kombela kunavela birthday ka vanhu lava landelaka kuna sisireni maluleke leka nkuri asifa sonke ni ri happy birthday sisi n'wana mhani ivi ni tlhela futhi ni ku happy birthday eka xilaveko maxele i n'wana mhana anakanya la ka huma 14A ivi ni tlhela futhi ni ku happy birthday eka mhani Lydia Rihlampfu kwale ka huma 14A na hinkwavo lava birthdayaka ka siku ra namuntlha ni ri happy birthday eka vona va navelelo hi Gezan Class Maluleke kwala ka huma 14B danke vahaxi va
3: Ledwen Ngoman Kashimausa ebotila eh xilaveko maxele le a 14 ka homu le ka eh inwana manana kanye a tsali kahle grade 12 inga ngubayisi smatiko even tsa ku mbumbi ka mapuve affection maluleke le ka gym na mana yena manthulani xiwundla ka jimungala lomi vanhu lava hinkwapfu a va naveleriwa hi mburi ya ntshava hlangana ni thawenxivi vakhazi va game hi laha mi nga ta ni kuma ni lo ge a hi hlayisekini heyi hambi swi ta naveleriwa sweswi na
0: 060 8 7 5 9 4 2 hallo
4: ava va fana
0: mana fana
4: mpukile
0: hi pfukile mjani vatale
4: ha langutele khadi ra mudende a ku sefika
0: nchumu ma ta yi kuma na mana fana mana fana
1: pfukile minjhani kopa ni ngavile
4: kopa ya mina yi rhandza ku tiphina hi hleka n'weni va navelele e ni tiva ku le ka gym ka xihundla a va kuli ku le ka gym na le ka mapuve nakona ni swi twini ivini ku yepiyepiyepiyepi ka tatin'wa jeke nkata papa matipunuki minyuku kwala ka makoxa i mukon'wi wa masen'wani i mhana tintombi ta 6 na jaha rin'we hambiloko ri famine ri humandzeni ka vona kulani ka tatin'wa na mhani xikwembu xi ni endla hi tintswalo ni ku yepiyepi ka xilaveko mbatini mahori mfana wa mhana anakanya a kula hi kula xikwembu a xi tiendle tintswalo ni tiva ku grade 12 ya n'wananga va ku xi khoma 18 years ni twa va tsakisani sweswo ripela xikwembu a xi mendlisi sweswo ku na maseve wa mina kokwani wa madala i mhani va ka Rihlampfu i mhani Lydia va ka Rihlampfu happy birthday maseve wa mina va ri ku na leswiwani swi ta ni tana hambe i Nikon kwalano hi vete xilungu na loko va ni byela vinyi va swona va ku Nikon kwalaya ka papa fana mi ni lunghisi mi vuya mi hi dyondzisa ka ivi ni va ri papa matwins a kaya hi le ka siyandhani va ri i mavasa i xigombe xa ma ntsena le a ka siyandhani na vona hepi lava va nga ta vona namuntlha kwavo ni vuya na lexiya ni nga tala phepheni hinkwaswo i va tsundzuxa n'wa
0: wun'wanaand na hulu va birthday ya namuntlha futhi
4: swi yo yini va ta ku ni na vukele
1: xiririveli ni
4: delen'wina hi n'wina mbatani deleni kambe pasana kaa va ta ku ni vatoni va tshikini
0: birthday
4: hulu birthday wa fana birthday ni nga ta ku nuna mara nuna loko va chayisa a va vuyi na khadi dako
0: ni fe ni vuyela
4: kwahalanita ku u lunghisa kahle hi ta famba kahle hi rhele hi ni duvela hi ya le kaya ka hulu
0: impela
1: swantswa ni va mhantsongo
0: ku fanekele ku rhangiwa ku yiwa ka hu hinkwaswo sweswi swi ya ka mhantsongo kwale 060 8 7 5 9 4 2 teka mingzeri ladwani hallo
5: vaxivathuni ni kombela ku hipi birthday ka rain maleke ka kura xifasok ka xilaveko maxele a 14 ka Gladwell Ngomani ka Ximawusa ka Zava papa Maria ka Gijamandeni Rifu Mukomola Masaka Ariva Plus. Panavele Ruaita Velia Kumbele Pala Kampapin.
1: Thank you, my Kibamino. He can sustain Kaiseka.
5: Thank you.
1: Thank you. 060 875 9 42 from Banguna Kathy. It langela nabo money.
0: 060 875 9 42 billion Catherine King. Hello. Hello. Hey.
5: Pop my bodella, pop champagne, kunash pula rumbo, kyakoluki amina. Na ba ba shikale very inshanga, mafuta ku shanga ba ulai ni wakazi na kazi.
0: So ulai ni shanga. So ulai ni.
5: Inshanga amina, inwana wamatewo.
1: Inshanga amina.
5: So unamuta mi dondeki.
1: So
0: unwana wamatewo la inshanga.
5: Inshanga loko mikamitwa kwa hana muntu akupula inshanga ya mina.
0: Okay.
5: Ngwe ngwa matevula ami dondeki.
1: Ah swinene.
0: Pela mpela.
5: Ela ba xipula rhumbi xa quality ya mina inshanga ya Man Grace.
1: Mm.
5: Eh la ka si andani vitilela va rhula ko kon Gavin in Newton. Newton mavasa le ka si andani papa ma twinsa lawo.
1: Mm.
5: E kichara kwa la ka si andani birthday papa ma twins Newton mavasa.
1: Mm.
5: Inwana Man Grace xipula rhumbu xa Man Grace mukhari va nga quality ya mina. Laha ka homo 14A ku na xilaveko maxele va ri i birthday boy ya grade 12 a kuli xilaveko a pasa grade 12 ya yena hi swinyeletano swa 7.
1: Amen.
5: Ku na mantulani xihundla le ka gym ku na affection Maluleke kwele ka gym le ka hina leyi ku na manager Rihlampfu laha ka homo a 14A. Kuna man cool wa ngabe
0: hulu I hulu
5: wa ngabe na bona abakuli bakula na man laba bakweli ka makosho ni kuvela na hinkwawo na bakula kuna muntsha na nshanga ya Man Grace Newton Mavasa eri ndambe ya mukateko ayi vaneli avana velelwa hi mani maxinzi kokwani wa ku hlula kusukala Gian Section A i mani n'wa tsakisa lava khazi na khaze
0: hlayisekanga.
6: Ina ni kombela ku navelela matebula ya mina Charity Makhuvele birthday ya yena ya siku ro saseku ni navelela na xilaveko kwale ka homu na van'wana hinkwavo lava birthday yaku ni rhepi birthday eka vona na mina ni rhepi birthday eka nxanga ya mina ku taka
1: mhanikwalaa
6: kokwani wa mitenso na ku na na mihandzu kwala ka gongongo
1: i cancer swinene mama hlayiseka
6: thank you man
1: thank
0: you right hi sweswo gaming siri cancer
1: mataka swi yiva swi vitavitana
0: kahle mani eka u hetelela hi halo
7: ni nge swi rivala ve ri vona kokwani wa mani wa mi bede ya Cherite kokwani wa swimanimani a swimanimani a ni no vo ku mi yingiserisa kokwa mihandzu na mani naswona sweswiyani a ri saseki siku ra ra Cherite a ni ni vo ku va ta veleli na n'wana wa mina ni ku na n'wana wa mina wa jaha no na vana vambirhi xilaveko maxele mfana wa mina wo tiva ku bombo wo tiva ku hlamba grade 12 wa mina ka n'wana wa mina hayi n'wana wa mina Vhiki a ri saseki mfana wa mina mani hayi ni xindlele swin'wana ni mugandzi wa tinguvu ni xikhomise swin'wana xi ta vona ku xi lava ku ndlayi ivi ni ku ra na lava va nga pela n'wana loyi a swibedhlele kokwana wa yena mhani lidiya Rihlampfu hi vona va nga ni heleketa swibedhlele loko ni lumiwa va tlhela va ta va ta ni teka na mufana wa mina va xera birthday na yena ende va ni byerini va ku i ta kuma n'wana wa ti-3 n'wana nga ni kuma nikulu ni ta ni kuma ni fini ivi ve ri ku na ve ri mani i Goodwill Ngomani le aka ximahusi na ivi ku va na ntsako mbombi chavalala ka mapuvi a ri saseki ivi xiletelo rivimbi a ni ri na mhana yena a wadini loko ni kuma xilaveko i kumeka kwala ka home 14A se swi rheni Maluleke aka nkurha swifaswange siku ra n'wina a ri saseki n'wana mhani ivi ri ku na nkoka n'wa Jack na bo sikura bo arsa seki na Newton mabasa akasiyandana sikura bo arsa seki vanda ve kuva bedana wana wa mina sifenta sakahle man sakahle so yin kamani nalo ku kuma bedana ndzela basho na loko niku viki na wana wa mfana wo faseka akuyo faseka taku yini mana ana ka loko khatwe ni ta ngwa
8: yeah.
7: Hey,
8: I'm not going to be able to do it. I know. Bye-bye.
7: Nyo taka. Kubebule mkosi.
1: Amen.
8: Tatai.
1: Kwa asotula. Mtaku otula mtuaru wa isati.
8: Mfambi nmingisira.
1: Mbula wa isati.
8: Mtuaru wa isati.
1: Minga relate mwina man.
8: Hataka. Kayu kweru. Hataka.
1: Minga fiki.
8: Ajayisa mixeri tabuye kahle ka sokulela ndzela ka lungile male fani ime kulunga lana ngono ko tabuganga king tsonga 101 hambi swi endla yini kwala tawa khaya yele kita kahle mixeri ndlela leyo ke mtsela mphina kahle mnungu ka Jesus from khazi
1: vakhazi I can see swinene va yingiseri va hina a hi hlayiseke mzuku wa vuntlhanu mahelo ya vhiki ya ku pfumala ntanga da ha famba na n'wina kahle a hi hlayisekeni hinkwako hi chayela vukhete ya mhaka hi hlayisekile xa nkoka i ku rhandzana xa nkoka i ku seketelana eka xiyimo xin'wana na xin'wana lexi munhu a hlanganaka na xo hlayiseka
8: goodbye.
1: Bye.

0: nkarhi wi veka kahle ka timinete leti ti endlaka mune loko mi swi twisa sweswo nghena kahle eka nongonoko wa ta miganga eka siku ra namuntlha ku ri ra vumune siku leri ra vunharhu eka n'hweti ya Ndzhati hi le ka lembe ra 2026 eka madambi ya siku ra namuntlha eka nongonoko ta languteka ku simekiwa ka pfhumba leriya ra ku antswisiwa ka switarata leri nga simekiwa hi masipala wa Colin Shabane ka pfhumba leriya ri tivekaka tanihi digeregere leri nga va ri simekiwa etindhawini letiya ta Ward 30 eka tindhawu letiya ta ka Mavambe hi ta va nakambe hi ri karhi hi languta eka ku va meyarankulu wa masipala wa xifundzantsongo xa Vhembe a ve a ri karhi a va kun'we na MEC wa ndzawulo ya vupfhumba laha ka xifundzankulu xa Limpopo hi ta tlhela nakambe va ri karhi hi languta eka leswi swi va ka swi ri karhi swo fambela na vuhleri kusuka eka muhleri wa hina wa swa tipolitiki kusuka eka tindhawu letiya ta Gombane ka Malamulele ri karhi hi languteka ku hlengahlengisiwa ka khabinete liya ya xifundzankulu xa Limpopo hi ta tlhela nakambe hi va hi ri karhi hi languta eka ku va holobye wa ndzawulo ya vupfhumba laha tikweni manana Patricia de Lille a ri laha ka xifundzankulu xa Limpopo eka siku ra namuntlha swin'wana leswi hi nga ta swi languta hi ta va ri karhi ha languta eka mhaka leyi va ka yi ri karhi hi khumba vaxisati lava ya va 1956 hambileswi n'hweti ya vaxisati nga va ri karhi hi hundza eka n'hweti leyi nga hundza hi ta languta nakambe eka leswi fambaka emahlweni loko hi languta laha tikweni ku nga mhaka liya yi va ka yi ri karhi hi fambelana xiyenge xa minhlawulo xa IEC sweswi na swin'wana leswi khumbaka ka tlhelo ra swa tipolitiki ta va ri karhi swi khumba eka nongonoko eka madambi ya siku ra namuntlha khensile swinene eka vatirhikulori lava nga va na n'wina kusuka le ka awara liya ya nharhu ku ta fika sweswo eka awara ya tsevu eka nongonoko lowu ya wa bamba va ta tlhela va na n'wina nakambe eka siku leri landzelaka ehundzeni hi la loko hi vuya hi ta va ri karhi hi languta eka hungu leri nga ta hi sungulela eka nongonoko wa madambi ya namuntlha ri perele
1: Damiganga 627 ni madambu la minyika tumaka leti isaka Damiganga
2: Mind blowing bathroom special come to bathroom design
3: Tlangela ximunwana hi ku ndlandla muxalo ku ntsongo loko endlaka ku hambana loko kulu kuma 15% off eka the tap hinkwato eka bathroom design leswaku u kota ku hlamba hi style ina hi swona 15% off eka the tap hinkwato eka bathroom design ntsena loko xitoko xa ri kona
2: That's P I Z A R R E come to bathroom design come to bathroom design
4: Meyer Masipala wa Greater Giyani manana Thandizitha va rhabe va ka tikubele Giyani na vamatiko ya kelani ku ta eka Mayor's Cup Final hi the 12th September 2026 nkarhi wo sungula ku ta va ku ri 9 o'clock ni mixo leswi hinkwaswo swi ta va swi karhi swi humelela eGiyani Stadium a hi hlanganeli kona hi ta tiphina hi mitlangu ya bolo
3: rhula ka miehleketo ku kumeka ntsena loko joyine a ri marovela funeral services joyina namuntlha i vutsarisa 13 wa swirho handle ko langusa malembe wa 14 hi wena plan A U joina hit 210 rand, plan B 220 rand, plan C 260 rand. Tekele nhlokweni leswaku ti price to hina a itona to chicha. Tar tetia. Loko reka plan A, hi ku inga 2100 rand.

0: kuya hi tinhlasa ta hina haleno aka masipa halaya ta sasela manhlasa hi teka ward 30 na ward 29 hi tirha kona hi lulamisa switara hi suka hi ya abuwa nhlasa hi teka ward 11 and ward 12 hi tirha swihe hi suka hi ya ahlangana nhlasa hi teka ward 4 and ward 6 hi tirha swihe sweswiwani hi laha amalamulele west amalamulele west hi tekile ward 19 na ward 20 namuntlha haleno hi le ka ward 20 ehansi ka mfumo wa xivongo wa ka mavambe emugangeni wa ka makumeka laha hi tlhelaku hi khensa vukona bya n'wina van'wana ku va mi nga rhumisana mi ta hi n'wexe ku ta va xiphemu xa ntirho lowa leswi nga ta va swi karhi swi humelela hi lexi hi mi komberile through the ward councillor ku langhani switarata leswi swi nga onhaka swinene ngopfungopfu leswo leha swa ntlhanu hi kota ku va hi mi tirhela swona ku kusala ku fambekanyana kambe hi lava ku tlhela hi tshembisa laha hi endla e commitment ya ku a yo sungula no hetelela hi ta endla swona na le ka mavambi hi endla swona na le Jimjoni hi va hi hetile ward 20 kambe endzhaku ka swoswoleswo loko hi hetile ti-ward hinkwaswo hi tlhela hi ta vuya hi ta heta mi hetisela leswi nga fana mo ni kombela ku va hi khomana hi tirhisana mo ni komba ku aka pfhumba leriwani aka ti-ward hinkwato leti ni nga ti boxa a ku sunguleni ntirho lowuwani wu fambi kahle swinene wa ku va hi lulamisa tindhawu leti ti onhiweke hi timpfula a va karhi va ni tlhevela swin'wana vo mun'wana tihaleyo ku ku na kun'wana ku nga celeka hi ndlela leyo na grindara a yi nge koti ku va yi ku lulamisa swoswoswoleswo hi ta heha ku langutisa va ta hi heleketa ndhaveni zita hi ku vona hi ta na pulani leswaku hi nga
1: yeloye a ku ri meyara wa masipala lowuya wa Collins Shabandu ku languta eka pfhumba ra vao leri ri va gari ri karhi ri ya mahlweni ka masipala lowuya ra ku basisiwa ka switarata ka swin'wana leswi swi va ka swa khumba eka tindhawu ta leti ya ta ka Malamulele languta eka ku va meyarankulu wa xifundzantsongo xa Vembe Councillor Myuran Chauke kombisile mhaka ya leswaku muganga lowuya ka Mtititi ku na projeke ya mati leyi nga kona na ku va kombisile leswaku eka nkarhi lowu va nga endlela eka tindhawu letiya a va ya ka va ya endla ntwanano wa leswaku ku pfuxetiwa mugodi lowuya wa nsuku lowu nga emugangeni wa ka Mtititi
2: ikhensile vaakatiko va ka Mtititi namuntlha a hetile ku ta communicate ti-decision ta mayini ta ka Mtititi ku mayini ta fambisa ku yini but one of the reason yin'wana leyi endlaku hini ya hi va hi thoriwile i timhaka ta mati so ku na project leyi nga sungula loko mi suka ka Malamulele dorobeni mi ta swi vona ku na tikhampani timbirhi yi nga ti thola ti tisaku mati makamaswa wa ka celaceriwa kusuka amayini yin'wana yi ta endla reservoir i phase one liya sa yi ta ta byela ndhawu yi ta ku va nga hlamali loko project liya va yi vona yima tindhawini to fana ndhawu ya le Lombard tibulu hinkwato ya le Lombard leti va rhelaka ka tona kuma mati ti-dryer ta mati next week hi ta vuya hi ta redrill-a tibohole ta le Lombard ku vanhu va kota ku kuma mati I'm happy because ti-issues ta mine se ti le ku fikeni makumu loko mo cheka tindhawini to fana na Vanessa mine hala Musina Vembe district municipality yi kota ngopfu partnera na mine ku kota ku kuma mati se na kwala mine lowu a wu nge koti ku pfuna vanhu ntsena ku va va kume mitirho vanhu va tlhela va ya va benefit-a hi mhaka mine wu na capacity yo tlhela yi endla tipulani ta mati na hina hi ri masipala loko hi nga ri na capacity yo tsandziwa hi tsandziwa hi swin'wana na swin'wana mine wa swi kota ku hi pfuna ku vanhu va ka hina va ta kota ku kuma mati I'm happy with the Mtititi Hlengwe Royal Family ku ri swi swa vona swi le ku fambeni hi ndlela ya kahle We'll come back on the second week of September.
3: Damiganga! Damiganga! 627 ni matambu! La, minyika tumaka leti isaka! Damiganga!
1: Loko va ri karhi hi suka eka tindhawu letiya ta masipala wa xifundzantsongo xa Vembe hi langutene eka masipala lowuya wa Greater Tzaneen meyara eka masipala lowuya wa Greater Tzaneen ku nga nkulukumba Audas Ngobeni u tlhela va ri karhi

0: tiba tinga khomeki kahle hi vanwa tipempe hi kokwala ka ku va vanwa tipempe va favela swipani swa swikolo ni vutse wena ni unga ni beleni qingo loko kuri ka uitwa nga hlokomaka ni lava vanhu lava nga twa hlokomaka ni beleni qingo loko twa hlokomaka la ku twa kusuka ka wena jisera femelo
1: eh bukinto bya zai
0: hi mina loyi
1: ya ai ukomisa abazi ba xava nchumu yo to tlanga ngoti team leti even at referee ti bayiseka
0: ta bayiseka neri kuna ti foul leti ti vaku ti endlekini minkarhi yin'wani ka ti game tin'wani ti team ti vaku ti kha ti sola ku hayi laniwani ingaku i timhaka ta ku hi tlanga na Chiefs loko a hi nga tlangi na Chiefs a ti ta va yi refuyini leyi
1: I mhaka loko team yi ku tlangeni ngopfu ti ref a gina se swin'wana swin'wanyana i nyika hi nga swi vonangi kahle a swa mi kuma ku ni nga pema hi Messi loko Messi o wa a swo boha hi referee ref na ti team leti a ti tlanga ngopfu se referee gina yi nga ha swi twisisi ku
0: se swi veka image ya bolo ya Afrika-Dzonga a ka yini loko ku ri ku va n'wa tipempe va pfa va luma xitswiriri va nga xibi
1: va nga xi chayi mina ni ta ku ti-team leti ya ti tlanga ngopfu se na ti-team letin'wani ti lava ku navela leswi ndliwaka ku ti-team leti ya tinharani a ti tlangi swinene na ti-referee ti na ti bayizisa na tona
0: okay ni dankisile ne
1: loko mo tolovela ku mi nga bi makhixa a referee to twa hi nga wu yima na lava makhixa
0: ni dankisile okay alright ri hi twa leswaku va ri yini van'wani u ri riperile se Sitombi according to my site i ntiyiso wo helela Orlando Pirates Sundowns na Chiefs ku na ti-game tin'wana vo wina hi ku pfuniwa hi ti-referee mara Chiefs swi tikomba yi zondhiwa hi ti-referee hi ku kun'wani va swi vona va hluleka ku wina ku ri ti-decision ta van'wa tipempe un'wana nomen hi mina la PLK manomen interesting yi ri according to my site i ntiyiso wo helela Orlando Pirates Sundowns na Chiefs ku na ti-game tin'wana vo wina hi ku pfuniwa hi ti-referee a ku mara Chiefs yona van'wa tipempe va yi zonda ntiyiso a ni swi tivi i riperile Ntombi yo zenya hi mingisela kahle hi ri laka Jim Ngala lowu man rose n'wavu mani ku njhani mani i ri ni yingisela un'wana laha mingisa rejistera fambe lowu
2: madyambu lamanene
0: ahiye mi pfukile hi pfukile i ntiyiso wo fika kwini leswaku van'wa tipempe loko swi ta ka timhaka ta the big three a va xi chayi kahle loko va endla ti-foul va endlela swipani leswin'wana
2: ma vona munhu loko a gungula i gungula hikuva ku ri na leswi a nga na swikongomelo aka swona mara yimani mina ni swi veka hi ndlela leyi ni nga vula ku ku nga va kun'wana ku ri na ntiyiso kun'wana ku nga ri na ntiyiso loko ni ku a ku na ntiyiso swi vula ku vanhu kumbe ti-team to karhi tin'wana ti chava ku xava tiplayara mali ya mali loko u lava ku swilo swa wena swi famba kahle u nga chavi ku humesa mali u xava tiplayara hi ku a ku heteleleni ni ku chava ku xava tiplayara i ta vula sweswo swa ku va manimani va ni zona a ku na munhu la zondhiwaka a ni lawa loko munhu a zondhiwa xiboho xa tekiwa tihlo a hi rin'we leri nga laya ku na matihlo yo tala
0: ya lama va ka karhi ma langutisa entlangu wolowo ya
2: se ni ya huma mina ri ri nexe ni ku manimani wa zondhiwa a hi ntiyiso ku fika kwalaho a hi veni ka ntiyiso swin'wani loko va tlanga vanhu vo tlanga van'wani va nghena loko va nghena hi ku loko se va nghene va tlanga na team yo karhi va yi chava ka ha suka hansi ku kambe hi tlanga na team leyikulu hi na hi leyitsongo va nga tlangi hi matimba va tlanga va karhi va chava swin'wani na vona hi voxe va fika va endla swihoxo ivi va taku ve team yo karhi a ku na team leyi zondhiwaka ku ya hi mavonelo ya mina
0: okay
2: ku tlangiwa ku tlhela ku xaviwa tiplayara ene loko hi tlanga na team leyi hi nge yi kulukumba hi nga chavi ku tlanga
0: ya swa
2: twalaswinene
0: dankisini va ma veke kahle mavonelo ma vona wa swi twa leswaku va kombisa leswaku a ku xaviwi tiplayara a va tirhi hi matimba ka ntlangu wa tolo exikarhi ka xipano xa Mamelodi Sundowns na xipano xa Milford dokodela Shanti Phuphuma lava nga mudzaberi wa xipano xa yona Milford a ndzhaku ka game ya xipano xa Mamelodi Sundowns na xipano xa Milford xipano xa Milford xi xupure hi tibolo timbirhi eka tandza va kombisa leswaku kahlekahleni n'wa tipempe a ri against vona ka swilo hinkwaswo va kombisa leswaku a ku fanele ku ri na red card leyi a yi fanele yi humile.

0: Mara uyo na ngunanguta nwa tipempe ananguta kumbe xa mitlangu wa Mamelodi Sundowns ananguta nwa tipempe nwa tipempe anga kotanga kuva a humesa karata ro tshuka a kombisa leswaku swo tala swa swona a swiri against hina a kombisa leswaku marefele mafane manangutisiwa kahle kusuka ka board ya vatirefri tala Afrika Dzonga ku hila manjani lava mari kona ka ntlangu wa tolo mingiseri wa mina a hi swi tivi leswi tivaka hi ku mitlangu ya bolo ivangela tori GCR FM hello.
1: Ah, então beleza.
0: Aí, me pukili.
1: Ah, nanza wa hosi.
0: Aí, mano.
1: Ah, awa stevi, va seketele ku big 3 ta tshama hi ri big 3.
0: Oh, big 3, tshama hi ri big 3.
1: Ah, ngo hi fana ni swi na 1.4 na va Kruger, no swi swa swi ku handa. A ku na xau xau la vanhu lava vele entirhweni.
0: Ya.
1: A va xava va tangi ku xaka papala va ha ku humaka va tshaka ku ta ta ku yeye ho xava hi no tshama. Which one is pantalla swi nga ngelete swi pirate. A va xava va tangi big 3 ta tshama hi ri big 3 a ku na xava xava va tangi bola tshika swicele kokwana wa ku hlula lati ah danko
0: danki se swinene kokwana wa ku hlula veri a va xavi va tlangi the big 3 will always be big 3 dokodela xati a nga swi vonisi swona mani u ri swipano leswi nga kona ka mitlangu ya Betway Premiership swa ringana naswona swi fanele swi treat-iwa hi ndlela yo fana gift mahosi mana Jesse u ri phalavura okay alright alright mama Jesse mi ri phalavura hi ndleyini u ri vana tshembo ku ku na swin'wana mi ni hlamusela ka swona mama Jesse u ri ni teka la u ri ni teka vingiseri la GCR FM lowu Ahe. Hi mina loyi.
2: Hello.
0: Ahe, mi pfukile.
2: Pfukile njani? Ha, ni nga ri na ti send a minute.
0: All right.
2: Tombezenya na. Ah, one box pirate na. Ba bula bula bula cha ku ri a ni ri swa fondela kahle. Se mara ne a reze ku ri bola e bola mara ne. Hi tata one month de so va ri MTN isa ta final ane inwani ni byela ku ri ya tsema nketa ni matini
0: makhosi oh sala ku ti hlangana tiri timbiri sina ku inwani ita tsema nketa ni matini ane ri
2: ene na yo no mo sona ku ri hey bona bona bona vanga ku huma ku lava he koko wa ku hlula ah mina ni ri na va byela va le ku ningi pele so so ane ri loko pirates yo wina ka sundown ane and ta va xava ti chuli ta ta 3 ya ni va nika straight ni va byela ku e-e ni mihlula le xigogo na mi byela ya tsema nketa ni mati
0: kokwana va ku hlula va le ku swi twi kokwana va ku hlula ma swi twa va ri yini swi phindeni nakambe ku mi vandlela yini
2: va ta ni ri va ye va tsema nketa ni mati ni ta va xavela ti chuli ta tinharhu loko pirate yo wina ni swi vula kwala moyeni
0: ndankisile Thank you. All right. Okay. Okay. Mama Jesse, gift my house. Uri, a palavura. Ita umes have kati palavura. Ula in Mama Jesse. I don't still go ula in Mama Jessica. Mama Jessica, a palavura kuyer wantiru. Alright, rinse mira ka Facebook page ya hina hina ngudzisa leswaku vatsalele va hitsalele na tivona tinqingo ta ha tsaitela la nonku la ku ni komba leswaku ri ntlanga le audio ke ri ntlanga le audio ni twa leswaku va ri yini la vangata ku tomba u tlanga nga
3: harperile ntombya zeni harperile ka va yingisera nhloko maka ya twa ka ntombya zeni mani mbyela ku vanhu lava fambisaka league ya hina a tikweni ra hina aba qualify ku ya mina ku fambisa league. Number 2. Mani mbyela ku swipano switsongo swi le ku tikerisiweni. Swipano swi le ku robweni masiku hinkwawo hi le ku swivoneni. Mara xo sungula i ta vulavula i byela mani i ku yini ka mani na. Tombya zenya, ntiyiso nkarhi wun'wani loko kha hi vulavula hi bolo, a hi wu vulavuleni. Ntiyiso nkarhi wun'wani wa chucha sesi wa mina. Swipano leswintsongo swi le ku tikiseriweni ka league ya hina ya Betway. Hi toka hi nga point ku game ya mani mi yi vonini mara loko ho la ku mi hlamusela ku na ti-game to tala ngopfu loko swi hlamusela swi nga ndlawu ingaku hi yo attacka swipanu swin'wana kumbe hi vulavula ku biha swipanu swin'wana mara loko ni karhi ni summarize Ntombiazane hambi last season i swi vonini swipanu switsongo swi kha swi twisiwa ku vava mara ku ri hava laha swi fanekeleke kumbe ku ya kombeta kona i to twa hi loko vadzaberi va kha va kombisa ku laha ku ndleke yini and then i langutisa ni tsundzukanyana final yin'wana ya khapu yo karhi yi kha yi tlanga ex that's why na tshwa no hlonipha ku vulavula hi swipanu swa vanhu vo karhi mara point ya mina Ntombiazane swipanu leswitsongo swi le ku tikiseriweni hikuva varhangeri va hina va ligi lava yi fambisaka va nga yi fambisiseki xiswona ko va ku a ni swi nge koteki ku ligi yi nga fambisiwi hi vinyi va tithimi to karhi kumbexani loko a ko va na vanhu va neutral no vula ku moya lowu nga ku ndlekeni a wu tafa mara Ntombiazane ya hi ta ku yini na hi ta swi tolovela abehli ku na ligi ngobeni
0: kese sinene but ligi ngobeni la vuhehli wa swi twa leswaku va na mavonelo i mavonelo mavona ni ri va kombisa leswaku swipanu leswitsongo swa hlupheka swi le ku robiweni swinene ri perile Ntombiazane i ntiyiso ku na van'wa tipempe wun'wani okay alright a nga yi lavi Kaizer Chiefs va ri a nga yi lavi Kaizer Chiefs va nga tipempe van'wana va ri yini lava va ri minjhani muhaxi ni mi yingisela ni ri kwala ka amugangeni wa hosi Siyandane ka Mapuve khese swinene la ka Mapuve ri ni langutisa leswaku va mani van'wana va nga yi tsalela va ri hi swin'we timbaleni ta mitlangu Sportville ka GCR FM ni ri kwala ka Xikukwana Ecopark njhani mi yingiseri wa mina khese swinene ku va u ni tsalerini khese swinene ri ni teka lowu wo hetelela mi yingiseri GCR FM hello
4: ahee minjhani
0: hi pfukini minjhani
4: epukeni loko ni ta vulavula hi Pirates na ni sikhanani hileswaku ri tala mi nga ka mi nga yi tikaka yona na Chiefs mi nge yi di loko yi tlangela FNB ene Mamloti mi nge yi di ka yi tlangela Mamloti hikwako a hi swi tivi ku ti ta hlanganela kwini swin'wanyana ni khensile ni
0: dankisini okay alright a tsumela ka Facebook page ya sonkasonka miyingiseri wa mina ku na vo tala va nga ni tsalela tshikani na yona ku vona kwenadi na ku vona Wisan Richard tivara nhova Faith Colbert na ku vona Lucky Given Msengwi Given khese swinene Basani n'wana Manphosa Bishop Rainy Man Julia ka Mageza ni mivonini Makesh Bongani Malungani ku vonini hi teka nhlatsweko ni ku vonini mana ri basile ni mivonini Chabalala Oscar Jombo Web Chabalala i mani un'wani laha Tsina fanyana kunjani Clifford Ramathuba Isaiah Soza Nkuna nikhesini kunene Zodwa nikheza sinene Pace Novela Masenyani nikheza sinene Hassan Choice nikhesini sikhasela endleleni kubonini siya inos nikubonini Chavi Chavalala nikubonini imani la Standivina donkomela kuni ngari bona ningari bulange sona khosa nikubonini na wena kusuka ashivulani Bennett nikubonini Fanuel Banganye loko ri mina Ntombiazane Ntombi ya leswikunii swa maleza wa zinjiva a swi nandziha a swi sasekini ku va ni ri na wena ka majaha masiku ra namuntlha ka nongonoko wa Sportville hambiswiritano a hi tsumele ka xitori xa hina xa xisaka xa nghondo hi ya twa leswaku aka majaha masiku ra namuntlha kona va hi khomile yini miyingiseri wa mina a hi langutisi leswaku namuntlha xi ta hi teka xi hisa xi hi cukumeta kona na a hi twi
5: yingisele va xisaka xa nghondo hi vuye nakambe ku ta mi nyika ntlangu wa swiphemu swa ntolovelo mutsari tlhela muhumelerisi i Paradise Tyson Kulu kasi emichinini ina Khodani Chauke na Mfanelo Mabunda kasi mi tiselo wona emoyeni hi ja ra valandzwa
6: ni ku nga ha ri mina ntsena woni ku byela ku van'wani va ta ya byela wanga va vunghana bya vavanuna loko munhu a tekiwini va tlhela va n'wi heleketa hi timovha a byi kahle a ni vuli ku i nga vi na vona vanghana mara leswi a swi mi ta tlhemi yimala gedeni vanhu va swi vona ku mi le ku heleketaneni n'wina hi n'wina va yi left and right center mi le ku khapaneni mi yima se mincotswana a hi swona vunghana byo a byi kahle
7: a swi nge he endleki swo fana sweswo sorry ku va swi endlekini mara a hi ntswantswanangi a hi swi zangi swi nga
6: mo va vanghana
7: wo va vanghana futhi na vunghana ni ri a byi kona ku va mutirhi kulobye a ku zangi
6: kunani ni kombela ku a nga ha ku heleketi
7: a nge he ni heleketi a ni ri na n'wimi na movha ni ta pfani teka movha
6: wa mina movha nge wu teki i ta lifta vafana
7: minawena
6: loko i ta wanga wa ha swine wa ni tloka i ku mhani ni kwala ni ta vuya na wena
7: mani mara
6: nta vuyena wena
7: exa monrind
6: ani ku rindzi wo ta fana ku rindza edirindzi wexe mara loko u lava ku ya kaya ni nyenya ku i heleketa hi vafana swi nga antswa i ya thekisini lowu nga la kumuka na mina
7: ya thekisini mi ri na movha wo tala niwa mara mani masiku lama ni toloveriwini laha trouble
8: swi kahle nyana ku talavelana na vanhu lava nga ta mi yimela na loko tshuke ku humela swin'wanyana
7: i ta ni yimela hi ni khintla swo phungela laha swi leswi nga ku swi ndleni laha hi swona sweswiya
8: kasi hi swini swi swa ko
7: wena hi na ho mukhuza hi nga vakulu i ta ku va ni jelezele ku ya mhana mina ho mukhuza hi nga vakulu hi mara wa ku nga tshembi ku yimakoti wa mhani Joyce luya
8: Oh,
7: munhu loyi i na nuna wa yena le joni leyi i mfundhisi nuna wa yena hambileswi va nge mfundhisi lunghini loko a ya swi twa ku n'wi tekela nsati a nge ku vuyeli na xibamu

0: Ani ko va ku vhele mi ni nge endli sweswo a ta vuya na xona se ku mi ni nge endli sweswo
1: lava nsati teka nsati n'wi vutisi kwangana vamakwenu leyi loko ku ri ku i vona i nga ri mbewu ya ka vo yi ku sasekele ngopfu n'wi vutisi kwangana makwenu le kaya i teka n'wana ka vona
0: okay ni ta n'wi vutisi mara yi ni sasekelanga hi ku na yange a ngo ni tsakisa mi ka
1: a ngo ku tsakisa leswi mi tshamaka mi ri swin'we
0: kasi n'wi mi hi vone hi ri swin'we kwini
1: ha mi ni ku vonini wena mi ri swin'we ni ku vona na sweswi a ngo ni humelela hileswo i nga ri munhu hetelana kumbe mo tshama e a ni swi
2: tivi
1: wa vona a te ta nihlaya tona
2: yisa mihlaya tini a mihlaya tini
0: la hi le hofisini ande un'wana na
2: un'wana wa nghena ya se hi
1: laha le hofisini laha le storeroom xa mina la mina ni kumekakho loko ni ri lanjini ni tiwiserile va hi nghenela hambi hi ri ku dyeni va vona na swikhafutheni swa hina swo ka swi nga nyawuli
2: ka tin'wini sweswi nga ri se mikwatini ka ti-problem i yini sweswiwani mina problem
1: yini problem ya mina vananga mi ni khomisa na mukhuhlwani ni nga ri ni ta ze ni kombela ni famba yi nge se chaya mi ni khomisa mukhuhlwani va n'wina
2: i yini problem
0: a swi endle yini.

kumemberwa diminetse kubla awara ya nongwana mengiserwa just RFM by Garikensan and Garris Nene, eka batlangi vashitlanka sha shisaka shangoe le a gari hito hita xitori xa vona hi tlhela hi khensa swinene eka munyiketi wa nkarhi yena nhwenyani wo zenya loyi a karhi a mi nghene hi ta mitlangu Sportville hi khensa swinene hi khensa ni le ka vahaxi hinkwavo lava mi ri na vona eka dyambu ra siku ra namuntlha wena muyingiseri wa mina ku ta fika laha hi nga fika kona sweswi ni tlhela ni tata ku khensa eka wena muyingiseri wa mina laha tshamaka a ri kona 24/7 hi va hi karhi hi bula letiyana letiya hi nyikana ti-update mina na wena hi va hi karhi hi infomana ka hinkwaswo leswi endlekaka ematlheleni hinkwawo ya misava kambe ke wena muyingiseri wa mina hi nghene kona eka Youth Talk laha mi nga ta va mi karhi mi fambisana kahle na xiluva xa ka Mabunda n'wamihlave leyi yona awara kumbe wona nkarhi wa tidyondzo laha hi va ka hi karhi hi dyondza swin'we mina na wena hi va hi karhi hi languta tiengele hinkwato ta misava hi site lera ra education ra xi-education ra ximodeni ra xidyondzo hi ndlela leyi kambe ke hi va hi ri na tiawara timbirhi kusuka ka awara ya nhungu ku ya ku ba awara leyi ya khume la ka tiawara letiwa timbirhi hi va hi tala ku khoma swivulavuri swimbirhi swa ku hambana kambe ke nchumu wun'we lowu hi khomaka eka madyambu ya siku ra namuntlha ku ta va ku ri dyondzo ntsena a wu ri sungula hi ta va hi karhi hi burisana kahle hi tibuku kambe ke ka awara ya vumbirhi ta va hi karhi hi vuya na wun'wanyani loyi a va ka karhi a pfuna community hi matirhelo yo hambanahambana hi site lera ra ku nyikela na ku va a karhi a tisa ntlhontlho kumbe nhlohlotelo eka vantshwa va hina kumbe ka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga ku va ku ri na ku cinca hi leswi hi nga ta va hi karhi hi fambisa swona mina na wena muyingiseri wa mina kambekeleko hi languta nkarhi u famba kwalaho ka kota wa timinetse ku bile awara ya nhungu hambi switetani hi ta va hi karhi hi bula swin'we na kokwani Maluleke hi na vona eka madyambu ya namuntlha or ni te ku ta hamba ku va Mr. Maluleke ka siku ra ku fana na leri tanihileswi va taka hi site lera ra xikolo hi vona na vona hi nga ta va hi ri na vona eka madyambu ya namuntlha kambe ke loko hi languta kahle vana va hina va sungurile ku tsala xikambelwani ka nkarhi lowu hi nkarhi lowu se hi fanelaka hi va hi karhi hi va katsa swikhongeleni va hi karhi hi languta na mitirho ya vona ku ri yi fambelana na ku va va karhi va tsala swikambelo leswi na va swi twisisa ku ri va le ka kotara yihi leyi na naswona ti-trial ti nga va ti vula yini hi site lera ra vona ra dyondzo hi fanele hi va hi karhi hi va monitara loko ku ri tifoni hi fanele hi va hi tekile ka nkarhi wa sweswi wa ko va hi kuma siku lamawa va kota ku nyiketana ti-question paper through the phones va kota ku sherelana information ku na ti-group chat ta xikolo masiku lama va kota ku informana na loko ku ri na ku cinca mathichara ya kota ku communicate na vona via ti-cell phones se kambe ke a va ti tirhisi vukheta a ti ve ti va ti kongomane na mhaka ya xikolo ti nga va humesi kumbe ti nga va humbi mano tifoni letiwa va va karhi va langute tifoni ta vona leswaku va ta kota ku va va karhi va pasa loko ku ri ma-matric va fanele va tekela trial enhlokweni hi ku leswi va tsarisaka xiswona sweswi hi leswi va nga ta tsarisa swona loko seti ya le eku heteleleni le ka kotara liya ya vumune liya va va ka va karhi va hetelela hi yona se kambe ke a hi va byeleni a hi va tsundzuxeni ku ri phela laha ka trial laha hi laha hi swi vonaka ku ri wena u ti lulamisele ku fika kwihi ku va u ya feyisana na xivandzani lexiya xa mahelo ya lembe xikambelo hi laha se hi swi vonaka ku ri n'wana wa hina u bohi tintambu ti tiya kumbe wa ha xota ku boha masokisi hi xirhekedyani leswaku loko a famba masokisi ya nga nyeki ya ya le hansi le swi tikomba ingaku a nga basanga na mabohelo ya tintangu hi va hi karhi hi swi vona kona kwalaniwa ku ri n'wana wa hina u xota kwihi kota ku vona kwihi na yena loko a phijekini u kota ku ti languta kahle ku ri o laha ni nga hindza hi kona a ku ri na xigodonyana xi nga fika xi ni phija nkarhi lowu taka ni to ta hi le henhla ka xona kumbe ni tata hi le tlhelo ka xona kumbe ni rhanga ni teka foxolo na piki ni xi cela xisuka ku ri ni ta kota ku hindza kahle na hi lava fanelaka va karhi va cheka swona wena muyingiseri wa mina hambi switetani hi ta va hi karhi hi langutele kokwani Maluleke ku va hi va na vona eka nkarhi wa sweswi laha hi nga ta va hi karhi hi bula na vona hi site lera ra tidyondzo kambe ke ka awara ya vumbirhi hi ta va hi karhi hi vuya na lava na xivulavuri xa siku ra namuntlha lexi nga ta va xikarhi xi nghena hi ndlela ya ku va hi karhi hi tiva riendzo ra xona ra ku va xikarhi xi yisa ti-donation eka swikolo swa ku hambanahambana na swin'wana na swin'wana leswi xi kotaka ku va xikarhi xi endlela tiko ra hina swona ta va hi karhi vuya na xona eka awara leya nkaye ku ya ku ba awara ya khume inkomu.

0: va kare ya kongoma emahlweni na mingiseriwa mina lowu rhandzekela ku hi languta nkarhi 18 minutes eku vile awara ya nhongo hi va hi karhi hi kongoma emahlweni hi ndlela leyi ta va hi karhi hi amukela kokwani Maluleke emoyeni na ku tlhelela hi va perisa kokwani Maluleke ri perile no mu amukela emoyeni.
1: Halo, hi mina loyi.
0: Hi n'wina loyi.
1: Hi mina loyi. Na khensa swinene muhaxi wa mina wa Mhlavi. Xilova. Lexi a xo saseko. Xilova xa ko.
0: Na mito kokwanani.
1: Ni karhi ni khensa ku ku nyikiwa nkarhi wa ku nghena emoyeni. Ni la ku vulavula na tiko. Ni la ku vulavula na vatswari. Ni la ku vulavula na tona ti-SGB. Na matichara na tihloko ta swikolo. Na tiko hinkwaro hi ku angarhela. I think na xiphorisa xi kona xikarhi laha. Hikwala ka hi vona valamuleli swinene va nge le ku riseni ka tiko swa boha hi va kata. Xikarhi ni xaweta vayingiseri hinkwavo hinkwakukwakukwaku lomu va yingiselaka GCR xitichi xa ku ka xi nga gisi mahlahla. Xitichi lexi xi nga khoma swilo hinkwaswo. Loko u lava swilo swa kahle nghena ka GCR u ta swi kuma. Ni karhi ni khensa eka vahaxi lava nga sukela na vurhonga va karhi va endla vindhundhuzeli na vunyanyuri hinkwabyo bya matshamele ya xitici kumbe ku va nyika hinkwaswo leswi i nge va fanekele va swi tiva ku hi siku ku endlekala yini. Ha khensa swinene ku kondza ku ta fika eka n'wazinjiva n'wahlungwana ntombi yo zenya na xitori lexi xi nga tlanga ha tlangela swinene vayingiseri hinkwerhu ni ta kombela swinene leswaku hi yingisela swinene na tihlokomhaka leti kumbe tidyondzo leti ti lava tiko lexi a ni ta lava ngopfu ku lemukisa vanhu na ku lemukisa mhaka ya ku hi nga kumeki hi karhi hi nghena eka tihlokomhaka leti hi nga swi tivi ku hi endla yini. A hi ngheneni ka tihlokomhaka leti ti hi nyikaka e ti-benefit. A wu tsakisiwa hi ku tshama eka xiyanamoya hi vulavula swi leswi swi nga hanyiki. Hi tshama eka xiyanimoya hi vulavula swilo leswi i nge tiko ri fanekele ri hanya tiko ri fanekele cinca laha hina vana lava hina Xikwembu xi nga hi katekisa hi vona ivi loko Xikwembu xi endle sweswo vana lava va nida tokoto kumbe ku dyondzeka kumbe vidyondzeki kumbe ku hluvuka kumbe ku tihluvukisa swi sukela eka dyondzo. Hi endle migingiriko ya ku thola mathicara va ya kumeka emfumo wu va akela yindlu lava nga ta kumeka va ri kona vukorhokeri hinkwabyo bya vuthicara va nga ta kumeka va byi endla va tshamile eka yona yindlu. Loko na ha khumba laya ka ku Xikwembu xi hi katekisile hi vana vana lava hi va kumeke hi va rhumela exikolweni va ya landza mathicara le ka yindlu liya ku va ya kuma hinkwaswo leswi i nge swi ta va ni vumundzuku bya vona. Se loko hi tshame la hi tshame eka mbita leyi vilaka mbita leyi ngona loko yi heta ku vila yi va yi karhi yi sweka swakudya leswi lavaka ku dyiwa kumbe loko swi vupfile swi phamiwa n'wana un'wanyani a dya a xurha. Se ni la ku vula leswi eka nhlokomhaka ya nyamuntlha yi nga va ya ha ri yona ya masiku ni minkarhi mara hloko hloko mhaka ya nyamuntla hi ndlela leyi vatswari na mathicara na ti SGB khomanani mi va xilo xin'we mi ta kota ku lwa nyimpi mi yi hlula hikwalaho ka ku va twanani tiko ra vila eka tinhlokomhaka ta tidyondzo leti ta xikolo letiwani loko mo langutisa sweswi kumbe ku yingisela eka swikolo hinkwaswo swa South Africa a ka ha tshamisekiwangi mbita ya milandzu ya tiko ya vila yi virisiwa hikwalaho ka yini yi virisiwa hi vana va xikolwa va swikolwa na mathicara hi za hi endla leswaku i nge maphorisa ma nghenelela hikwalaho ka ku va se eswikolweni hi laha nyimpi loko u lava ku vona nyimpi ya ku hala ta ngati hi laha u nga langutelaka ku u ta yi vona kona nyimpi leyi eswikolweni
0: okay
1: se hi karhi hi tshamile hi langutisa timhangu ta muxaka lowu a ni lava ku ringeta ku kombisa leswaku hi ri tiko hi ri vanhu hinkwerhu va South Africa hi nga eka rona tiko leri hi ri yini loko se ku ka ku hala ka ngati lomu swikolweni a hi khale hi ve na tinhlokomhaka leti ti ngo ku nga va njhani eswikolweni ku kumeka ku ri na ma-security and then ku va na maphorisa van'wanyani va kumeke va vulavula leswaku eswikolweni a ku fanekelanga ku kumeka ku ri na maphorisa a ku fanekelanga ku kumeka ku ri na ma-security kumbe maforama hikwalaho ka ku va hi le xikolweni loko ko kumeka ku ri na maphorisa he vana a va nga dyondzi kahle he swi nge te tlhuka swi ku chakala ku njhani nyamuntlha ngati yi halatiwa kwale swikolweni vana va swikolo va famba na swibamu eswikolweni laha hi nge munhu loko a ya xikolweni u fanekele a famba a rhwele buku na pensela ya yena hikuva i ya ku dyondzeni a nga yi kulweni hi ri yini hi tinyimpi leti ti nga endleka mavhiki yalaya ngo tlhandlamana ku ri n'hweti ya vamanana hi twaku ku halaka ka tingati lomu swikolweni maphorisa ma zaku ma suka eswiticini ma tsutsuma ma ya eswikolweni ma kuma leswaku evana va swikolo va rhwele swibamu swi huma kwini swibamu leswiwani va ta va ri na swona kusuka emakaya hikokwalani nge nhlokomhaka ya nyamuntlha vatswari na mathicara na ti SGB a hi khomaneni hi va xilo xin'we hi ta kota ku hlula nyimpi leyi vatswari hi nga langutisi mathicara leswaku mathicara ma hi onhela hikwalaho ka ku va va tshinya vana va hina ti yingiseni ti vutiseni ti twisiseni langutisani nhlokomhaka leyi ya ku loko n'wana wa n'wina a ri na migingiriko ya muxaka lowu ya ku endla mpilumpilu eswikolweni ku lwa na mathicara a famba na swibamu exikolweni na ku ya hi n'wina mi ri mutswari mi vona swi sasekile na mara loko ni zani ku vatswari mathicara ti SGB ni kombela ku ku khomaniwa hi va xilo xin'we hi ta kota ku hlula nyini swi vula leswaku loko hi veka nhlokomhaka loko hi veka milawu eswikolweni swa hina kumbe etikweni hi ta twanana leswaku etimhangu ta muxaka lowu ta ku vana va ta eswikolweni va rhwele switlhavani hi ta swi ala hi vula leswaku a hi swi lavi eku endla ku swi ala ka kona hi teka gondzo leri ri vulavulaka hi nhlokomhaka leyi ngo hi kombela mfumo wu hi pfuna wu teka matimba lawa wu nga nyika vana wu tlherisela eka mathicara ni le ka vatswari hi leswi loko hi hlangana matiko hinkwawo ku nga vi tiko ra ka nhlaniki ntsena a ku vi tiko hinkwaro ra South Africa leswaku lava va nga rhangela swa tidyondzo loko ku hlengeletaniwa kolomu ku nga ta hlengeletaniwa kona ku vulavuriwa hi nhlokomhaka leyi nge le ku humeleleni ku nge le ku halatiweni ka ngati eswikolweni a yi ni yi veka hi ndlela leyi loko mi vona mathicara va vitana maphorisa kusuka exiticini maphorisa ya tsutsuma ya ya eswikolweni a va va vitani ku i nge va fanekele va ta va ta chavisa vana va vitana maphorisa leswaku va ta va ta lamula nyimpi ya vana lava va taka na swidlayi exikolweni mara hikuva mihleketo ya hina hi ri vatswari hi swi teka wonge maphorisa lawa ho va vitana ku va ta va ta vanga nyimpi loko ku vitaniwa maphorisa already nyimpi yi va yi sungurile eswikolweni maphorisa ma vitaniwa ku ta ma ta timela nyimpi mara maphorisa loko ma fika ma kuma leswaku nyimpi vuthu yi sukile loko va ku va timela nyimpi yo ya mahlweni xivutiso xa mina i ku hi ri vatswari loko ku za ku vitaniwa maphorisa hi vona ngaku maphorisa mo ta ku hlohleteleni ka nyimpi kumbe ma ta ku lamuleni ka nyimpi na hikuva wayi loko maphorisa ma fikile nyimpi leyi nga kumeka yi sungurile loko maphorisa ma fika wayi yi nga diki yo ya mahlweni hi ri tiko a yi hi vavi mhaka leyi a yi hi karhati mhaka leyi a yi hi tsuvule misisi leswaku ka tixikolwa a xa ha ri xikolo xa ku vana va dyondza va ta kuma vumundzuku bya vona ke ku nga va ku ri laha manjheni ku endliwa ku trainara ya ku lwa hi swibamu exikolweni kumbe xikolwa xi na mbangu wa ku loko vana va ya xikolweni va ya kuma leswinene xana ke hi twa leswaku eswikolweni ku na vana lava dlayiwaka ku na mathicara lama biwaka ku na mathicara lawa ma buriwaka ku na vana lava va buriwaka se ku sivela ka mhangu ya muxaka lowu yi ngo tlhuveka yi ya mahlweni hikwalaho ka yini hi ri vatswari na mathicara as ti SGB ku tshamiwa na tiko na vuhosi byi nghenelela leswaku enyimpi leyi hi kombela ku ematikweni yi nga yi mahlweni hikuva yi va na disturbance ya ku disturb-a vana lava va lavaka ku dyondza va ta va vumundzuku bya vona leswi vulaka swa ku vupresidente byi ta nyamalana viloyara byi ta nyamalana vumajistrete byi ta nyamalana vihloko bya xikolo kumbe vuprincipala byi ta nyamalana tichara byi ta nyamalala na maphorisa viphorisa na byona byi ta nyamalala hikwalaho ka ku maphorisa a ri thoriwi ri nga dyondzangi ri fanekele ri thoriwa loko ku ri ku ri pase matric kumbe a pase grade 12 se leswi vulaka swa ku loko dyondzo yi nga ha ri kona swi vula leswaku vana va xikolo ka ha ri hava lexi va nga ta xi endla xa ku yisa mahlweni migingiriki ya vona ya ku dyondza hikuva mathicara ku ta va ka ha ri hava yiniyini leswi swi yisaka nhluvuko evuton'wini bya munhu swi ta va swi hangalakile se vutomi bya hina vanhu byi hi kongomisa ka yini hi kongome kwini hikokwalani nge vatswari na mathicara na ti-SGB kan'we ni tiko hinkwaro a hi khomaneni hi va xilo xin'we hi ta kota ku hlula nyimpi leyi hi ku hi lehi nyimpi va ka hina yi ya mahlweni axikolweni a ka ha languseki mathicara ma tshama ma chuhile loko ni tlhela ni jika nyana kwalano ni kombela n'wina ti-youngster ta mathicara n'wina ma ha ri ku lava vatsongo, ma ha ku loko mi langutisa vana va xikolo mi nga ta va langutisa mi kuma ingaku vavasati ka n'wina lava mi nga endlaku vigangu na vona ivi n'wana wa xikolo loko mi endle sweswo a kumeka leswaku u ri thicara a nga ha ku teki i ri thicara i ku hlamurisa leswi a swi lavisaka swona i ku teka u ri boyfriend ya yena so so ni langusa mhaka ya ku loko u ri youngster teacher loko u rhandzana na n'wana wa xikolo u nga rivali leswaku swi nga endleka n'wana lowu wa xikolo a ri na boyfriend ya yena ya mudyondzikuloni ku nga ri wena thichara ntsena se loko wena u rhandzana na n'wana wa xikolo ivi boyfriend ya yena leyi a nga mudyondzikuloni a swi vona i tibyela leswaku thichara leyi ra ni tolovela ri ni tekela girlfriend ya mina hikokwala mi kuma leswaku na rinyajo ri kumeka ri ri kona eka mathichara na vana va xikolo va kumeka va nga ha hloniphani u nga rivali leswaku loko u ri thichara u mutswari wa n'wana loyi a wu ringanangi ku u nga va nuna wa yena hi ku ya hi nawu wa ku nghena egedeni ya xikolo loko n'wana wa xikolo a nghena gedeni i n'wana wa xikolo a hi n'wasati va le xikolweni a hi kata thichara so ni lava ku ta vula ni tiyisile leswaku loko ni ka ni vulavula na n'wina mathichara humani eka mpingu lowu mi nga kumeki mi khumbeka mi nga khumbeki eka mhaka leyi so ni kha ni hlohletela leswaku n'wina vana you have to pick something from the school something from the teacher hi ku tibyela leswaku loko u te xikolweni i ya ku dyondzeni hi masiku ni minkarhi le ku vulavuleni timhaka letaku u suka kaya u khome piki na foxola that means loko u khome piki na foxola you are going to dig through the teacher in the school to dig a gold and silver and diamond so that things hi byona mbuyelo bya wena golidi u ta va u ri na yona e diamond u ta va u ri na yona wena na silver yi ta va yi khome hi wena dani ku u rhwala swibamu dani ku u rhwala mabanga dani ku u rhwala tinyawupi u ya ti tirhisa exikolweni loko thichara a ku komba leswi a fanekelaka a ku nyika swona leswi u nga landza swona u hunduka nghala eka thichara hi leswi nyamuntlha mina na n'wina vatswari hinkwerhu etikweni hinkwaro hi fanekelaka hi khalima ntungu wa muxaka lowu loko hi twile ka mavhiki yalawa mambirhi yalawa na vhiki leri ya ra vunharhu hi twa timhangu leti ti humelelaka ka swikolo swo tala laha ku kumekaka vana van'wanyana va kumeka va dlayiwa hikuva loko mathichara ma vitana maphorisa ku matamata lamula nyimpi leyi nga suka exikolweni loko va ku va fika va timela nyimpi njhe hi loko ni vurile ekusunguleni loko va ku va fika va timela nyimpi vana va xikolo hi lava va rhwalela timbokoto va fayetela maphorisa va rhwele swibamu va duvula maphorisa hi ri tiko a hi lava ku maphorisa ma swi tirhisaku yini loko se vana lava va karhi va ndlisa leswi vana lava va ri na swibamu xana ke a hi fanekele hi tshika maphorisa ma athakiwa ku nga ri na ntirho lowu va wu tirhaka entirho wa vona maphorisa i ku sirhelela a swi fanerile leswaku loko va vona n'wana wa xikolo a khomile xibamu I think the first of the all things loko va za va n'wi vona a khome xibamu lexi va xi endlaku i ku ba warning va la ku vona loko a veka xibamu hansi mara loko a nga veki xibamu a va kombetela hi xona i ncini lexi va fanekelaka va xi endla maphorisa handle ka ku va tirha ntirho wa vonake kambe ni ka ni nga hlohleteli ku i nge va fanekele va dlaya a ni vuli swona mi nga ni cinci mara ntirho va fanekele va wu tirha hi ku hetiseka ku n'wana loyi a ni dyili va za va kota ku va n'wi tekela xibamu lexi mara loko a nga pfumeli a karhi a va duvula the second chance i kuva kuva endla yinike they must do the same thing to protect themselves va fanekele va ti protecta hikuva ku xibamu loko munhu a za a xikombetela munhu eku heteleleni xi hlanta rifu ka fiwa kwalano lexi xona xi nga khomiwa hi phorisa ke ka fiwa kwalano lexi xona xi nga khomiwa hi phorisa ke loko a kombetela mudyondzi ye yaloyo

0: la mingeri iritiko a hi kombeleni ti sekete ta hina na matiko hinkwawo ma hlanganile leswaku ma endla mpaparhuto ra talwa leswaku matimba lama nga nyikiwa vana a ma susiwi hikuva va tiva leswaku va na matimba ene va nge endliwi nchumu mara loko ko va na talo lera ku kombisa leswaku vana va xikolo matimba va tekeriwa va ta kota ku tshinyeka na ku kota ku tshinyiwa va ta kota ku dyondza xikolo ku ya mahlweni ingaku loko ko endliwa sweswo ku ta va na kurhula tikweni mara nyika sweswo loko mfumo wu phuta mavoko wu va innocent wu miyela swi vula leswaku mfumo hi woxe wu hlohletela leswaku vana a va yi mahlweni na migingiriko leyi va nge le ku endleni ya ku destroya tiko na tidyondzo hinkwato n'wamuxavi
1: kokwani wa mina
0: swi le ku vaveni ku tlula na mpimo swi le ku vaveni ku tlula na mpimo exikolo ka ha ri hava exikolweni ku yo tala rifu na makhombo ntsena ni karhi ni ku eka tihloko ta xikolo ni karhi ni ku eka vatswari hinkwavo na ti-SGB na tiko swi hlanganile a ku hlengeletiwi xitsalwanyana lexi ku tshameriwa hansi matiko ya hlengeletana ya vulavula hi xitsalwanyana lexi va vulavula hi xona ivi va xi katsa ndhawu yin'we matiko hinkwawo na swi tiva ku swilo leswi eku heteleleni loko swi endliwa swi yisiwa esekete sekete yi fanekele yi swi hlela a na vhele va nge swi endli va ri voxe hi ta swi endla kun'we na vona hi karhi hi kombisana ku hi swihi swa kahle hi swihi swo ka swi nga ri kahle hi ta kuma talo leri ri nga ta hi kongomisa ku xa kahle hi xihi leswi ni vulavulaka hi swona hi vulavula hi ku kombela mfumo hi vulavula hi ku kombela mfumo ndwa yi ya mahuleja ndwa yi ya vugimamusi laha swikolo swi nga ta kumeka swi nga ha ri kona n'wamuxavi
1: kokwani Maluleke
0: ni kombela vayingiseri mpaparhuto lowu ni nga wu tsala laha ni kombela swinene leswaku loko ni kha ni kombela eka vatswari loko ni kha ni kombela eka tiko tsalo leri ni nga ri tsala laha ri ri yini eka vatswari ri ri yini eka tiko na hina hi fanekele hi tshama hi va innocent hi phuta mavoko nyimpi yi kha yi ya mahlweni ki hi miyela hi hetelela hi rhuketela maphorisake hi ku maphorisa a ma endli kahle mara mina ni vona maphorisa ma endla kahle kambe ni karhi ni nga hlohleteli ku maphorisa a ma dlayi mara ku defenda kumbe ku lamula nyimpi i ntirho wa vona maphorisa danko
1: hayi ke i nkarhi walowo kokwani Maluleke va nghenaka va nyika nkarhi eka vatswari va vana kumbe n'wana wa xikolo loko a ri kona kwala kusuhi volunteering a kota ku vula leswi a lavaka ku vula swona henhleni ka marito lama va karhi va ma vula ya ku va karhi va hi motivator kambe ke mi ta va mi karhi mi ni kuma eka WhatsApp kumbe riqingho ra le nyongeni ka 060 8875942 hi leyi hi nga ta va hi karhi hi khomana kona mina na wena muyingiseri wa mina lowu rhandzeka 060 8875942 hi laha hi nga ta va hi karhi hi bula kona ni teka tinqingho ta n'wina xikan'we na le ka WhatsApp mi ta ni kuma eka nomboro leyi fanaka
2: Vatswari thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFM hi rito rixaka xiluva n'wamavundla
3: Xana u tshame u humelela hi nghozi ya movha epatwini u claimile direct na RAF kambe claim ya wena a yi le ku tswaleni ka mihandzu u nga va u karhatiwa hi ku blokeliwa ID ya wena i khale u karhi u tihlanganisa na va ndzawulo ya xikaya kambe a wu le ku pfunekeni kumbe u na n'wana loyi a nga koteki ku rejistara birth certificate ya yena tihlanganisi na vamabunda Attorney i tiloyara leti ti tshamaka ePitori kumbe ku tirhela ePitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlaya lana kambe ku yisa emahlweni u nga

0: Nungu wa timinete kunga sepa awara yanka yu wana mingi seru wajisara FM kamekeba ikari yi tutumela kona kia gimeta awara yu sungula idaba ikari yi mideku kwa nmaleke kuta hitapala iba ikari songa songa wena mingi seru wajisara FM kamekeba nkara nkumaru nkingor ngenaka kona kwa okay ribaliki ile loko shteta nitaba ikari yi mideku kwa nmaleke eka nkombo wa timinete li tinga sala kunga sepa awara yanka yi kuba ikari ibora sana na vona kia gimeta awara liyo sungula kamekeba 060-8875-942 mingi siroji sara family mwen hello
1: wamshaba na kwa maleke ilo si
0: ilo sabo
1: merinja
0: ipukile ingo kumbe la kutuangwe
1: ay kona man
0: ay
1: makale ya kuwa wadundi si sekedi na wa akati kukume wazari kuwa kota kuwa wa shangana wala wala rimu rimu eka wana wa shikolo kuwa na wae na wakota kuwa na wumbu chakafu na kubilwa makangofu ya nkoka swinene.
0: Okay.
1: Kambe mina loko ni langutile laha ka secret ne? Ni vona onge ti secret ya ti distance ka the society.
0: Okay.
1: Ende mo kuma ku ri a focus ka ntirho wa office na leswi vikiri ka xikolo sa ti fambisa xiswona. Ta rivala ku ri ti-client ta vona ku nga vana va xikolo lomu swikolweni. Vanhu lava humaka kumbe ti-client leti humaka ka ti-society ta ku hambanahambana se hi marito man'wanyana a swa swi ri kahle ku nkarhi wun'wanyana ti-circuit managers kumbe office yoxe ya circuit yi kota ku nghenelela eka ti-election hi ku tirhisa tihosi va endla ti-imbizo endzeni ka miganga ya hambanahambana va sesete tiko nkoka wa dyondzo leswaku vatswari loko va twa nkoka wa dyondzo ka exercise secret hi yoxe swi ta endla leswaku va va na ntlhontlho swinene wa ku seketela vana va vona
0: hi
1: mukhuva lowu va ta kota ku tirhisana na yona secret na xona xikolo kumbe vadyondzisi ivi va nga ta ku huma endleleni leswi vulaka leswaku ri hinkwenu ka hina hi ta va hi karhi hi vulavula ririmi rin'we eka n'wana ku nga mudyondzi ende leswi ta endle leswaku ri hi va na product ya kahle ni ndzuku leswi nga ta tlhela swi endla ku ri na madzolonga lama hi vulavulaka hi wona ma nga vi kona at all kumbe ma hunguteka swinene hi nhlayo ya le henhla ta ala ku ngetela katsongo ka leswi kova manimeko a swi vulela ku loko hi lava ku ta pfuxana swi na swona swi kahle ku ri hi seketi nga ti-distance ka the society va focus ka xikolo ntsena ka migingiri ka xikolo na ntirho wa office ya yona kambe a yi endle ti-indisos va interact na the society va nga tirhisa va ri leswiwani hi masika tikhoro ma vona va ya tihubyeni va nga tirhisa swilo swa ku hambanahambana leswi va kona eka society ku ri va kota ku fikelela vaakatiko va pfuna na ku va kombisa nkoka wa dyondzo
0: va
1: la ku ngetela sweswo.
0: Okay.
1: Khensa
0: swinene makhelo na xitici ka vuxokoxoko bya n'wina lebyi mi nga byi edha.
1: Thank you.
0: Okay, right. Mingi seri wa Jisara FM mbareka sale na mune wa timinete kunga se ya ba awara lia yankai. Khensa swinene ka makhelo na xitici ka information le ava itisela yona mayelana na mavonelo ya vona ya nkoka swinene ni vani karini amukela kokwani Maluleke moyeni ku ta hi ta gimeta. Kokwani Maluleke.
2: Ni karhi ni khensa swinene n'wamhlavi eka hungu ra kahle ra ku ngetelela kumbe ra ku edda leri teke na makhelwani wa xitici ni khensa swinene i nhlokomhaka ya kahle kumbe i xikombiso xa kahle kunene seketa a yi fanekelanga yi phutsa mavoko vukosi byi fanekele na byona byi kumeka byi hoxa xandla hi leswi swi nga kunguhatiwa leswaku ku fanekele vukosi byi swi tiva tikhoro tiko as a whole fanekele ku va na tihlengeletani letikulukumba swi nga ta hetelela swi za swi ya khumba na masipala ku va na timbizo swo fana na le a stadium kolomu ya kunga tava kunga ri na ntlimbo ya vanhu lavo tala mara ku tava ku ri na ntlimbo hi ku un'wana na un'wanyana u ta lava ku la ku ya twa ku leswi ya ku swi ya vulavuriwa i swilo swa muxaka munhu i mhaka yikulukuma yo khomeka swinene ngopfu vanhu va nga yi tekela ehansi kambe ku ka hi nga yi tekeli hansi hi fanekele hi suka hi yima hikuva ku le ku halakeni ka ngati sweswi vana va hina va le kufeni mathicara ya khumbeka ya athakiwa na tiko hinkwaro swidzidziharisi swi tele tiko hinkwaro ku na swidzidziharisi swin'wanyani va swi vitanaku nyana hi tiko hi vito rin'wanyani nyana mfana loko a lo swi dzaha kumbe n'wana wa nhwanyana ku hundzuka nyari kumbe nghala a nga na mhaka na wena mutswari u ku hlamula swin'wana na swin'wanyana leswi a swi lavaku yena so hi ri tiko ni vulavula na tiko hinkwaro ra South Africa sweswi ku tiko a ri swi twisisi leswaku hi leyi nyimpi yi lava ku rhwariwa hi mani yi nga rhwariwa hi kokwana Maluleka va ri voxe kokwana Maluleka va rhamba tiko va rhamba munhu un'wana na un'wanyani kusukela kwale ka vukosi ni tinhloko ta xikolo na yona sekete na xiphorisa xa kumeka xikarhi phela hi xona xi nga xi lamulaku ngopfu swinene handle ka xona xiphorisa ha lova hinkwerhu la so ni khensa ni vuyelela n'wamihlavi eka siku ra nyamuntlha eka nhlokomhaka leyi hi nga na yona I think kwala xikarhini ka vhiki leri taku ku ta va ku hlanganiwile eswikolweni ku ta va na timithini na ti-SGB ku kombisaniwa hi mhaka leyi na sekete yi ta va yi ri kona
0: okay
2: ya i xitiviso lexi I think na xiphorisa xi ta rhambiwa hi ku hi nge tirhi hi ri hexe i mhaka leyi ni hlamusela ka tiko ku hi ya kona ka ku se hiya rhwala ntirho lowukulukumba ku ya le mahlweni a swi heleli la ka ku mina na xiluva hi vulavula hi ri vambirhi ka ha ya ntirhweni wukulukumba leswi nga ta anawuziwa all over the world
0: okay
2: i nhlokomhaka yikulukumba ngopfu leyi tiko ri le ku loveni and ku na lava nga phutsa mavoko a swi tivi ku va ri nyimpi a yi mahlweni I don't know n'wamihlavi swi vula ku hi heleriwe hi timinetse I'm sure ku na munhu a ngo lo yima kwala na yena lava ku tshama ka xitulu xexo so na vula leswaku no hina vamakhelwana la ku nga Venda ku nga Livuwa ku nga Swaziland ku nga Zimbabwe ku nga hinkwaku kwalomu ku nga ku dyondziwaku xikolo va ri kona mahungu leri famba hinkwaku misava hinkwayo a ri siyangi tiko so ni gimeta kwala eka nyamuntlha hikuva hi yo nyikiwa awara yin'we hi nghene ku kumeka leswaku timinetse ta hina ti dyekile mara ndzi kombela leswaku a hi sukeni hi yima hi tirha ntswari wun'wana na un'wana muakatiko wun'wana na un'wana loyi a tivaku timhangu ta muxaka lowu a suke a yima a tirha a twela tiko ra South Africa vusiwana a twela vana va yena na varelative vakwe xilo wa n'wamihlavi wa dumela wa sundzuziwa mhingo wa chavana iguyi wa malenga wa xangaxila hi mina n'wana mhinga ni nga tshama kwala hi nga vula yini ku hava mara a hi yeni mahlweni hi khoma nyari hi timhondo hi ta kala hi dlaya hi ri hava mabanga ndyangu
0: inkomo ni khensa swinene kokwani Maluleka eka awara ro sungula ku va mi hi joyinile hi sayidi lera ra swa tidyondzo kambe ke nkarhi awara yin'we kumbe le awara leya yangkaye minete yin'we kumbe awara nka yona mingiseriwa Jesus FM hi ta va hi karhi hi kongoma kona emahlweni hi tidyondzo ta hina kambeke hi ta va hi karhi hi tsutsumela eka awara ya vumbirhi laha hi nga ta va hi karhi hi khome xivulavuri xa vumbirhi lexi taka kusuka eka khampani yo karhi lexi tirhaka hi ku va xikarhi xi nyikela na swin'wana na swin'wana lexi swi endlaka ku va xikarhi xi motivata kumbe ku tisa nhlohlotelo eka tiko ra hina hambi swi titano hina mingiseriwa Jesus FM a hi jike makete loko hi vuya hi ta va hi karhi hi vuya na muyenzi wa hina eka jambu ya siku ra namuntlha.

0: kumembiru wati minetse kubile awara yankai wana mingisiru wa jisara FM bagaribu yaika awara ya bumbirle ibidana ka zero to hero life ambaka kahle ka nongo nongo wa youth talk umamkara mfamtana kahle na shiluba shaka mabunda ngomhlabe kambe ken kensa shunene heka awara lia yosungula wana mingisiru wa mina lura nzeka kubwa ikari ifambisani kahle kuyafika kwa le makumi wa ikari komiko kwani maluleke kahle kwa makakahle shunene ya tijonzo kambe kehivu ya ka awara lia bumbiri hitaka isaikle rara mabinzu kumbe batari bati buku kambe kena muntla ina shivula vurileshi mingata tuwa hita shona kungarikali kwa la emu yinu na mingisiru wa mina Sangos Foundation yona ingana yona iti njondabu hashi kama jambi ya sikura na muntla itaba ikari ya nambula vurusa na bona ikushana ke es loko ibulabula Sangos Foundation ingaba ikari ibulabula inchu mwanja na kona badilana yini renzo raboru suke kwenri ya kwini na kona sosotelo enle nika suesho akuri yini ili shingataba ikari ishitwa eka majambu ya sikura na mwantawena mingi siru wa mina kambe ke utunzuka na kambe kure ina audio streaming leifa mbaka kahle www.gcrfm.co.za na kambe ke ina Facebook page leifa mbaka kahle bitora GCRFM unga tutumela kwa laka Facebook page ya ina uyandre lakore uniingisela urkwin eka majambu ya siku rana muntla kambe ke na inkaru wa shubutiso na mingi seru wa mina tunzuka lesa kwa ina nomboro na ikumbeka ka emo yeni na leka WhatsApp 060-887-5942 ile jingataba ikari famsa sona eka majambu ya na muntla kambe ke wika awara ya bumbiri le isungula kakona ya awara lia nkayu kia kukuba awara lia ya kume itaba ikari famsa na kathle wa tunzuka na kambe kuru famsa na kathle na shiluba shaka mabunda wa mslave kambe ke hiti minetse le tinga Jackie Mbilu hita ba ikari ya ya amukela shivulavuri shahina ega majambu ya na muntla kusuka eka Sangos Foundations hita ba ikari ya tuwa itari yenzo rakona kambe ke injela liwa ndabani kane amukela shivulavuri shahina ba Sangos Foundation hama amukela na kutela ni mipere sa emoye nirepere
1: ae mwashi inga kombela kwa mwina
0: hipfukile ingo kombela kutuwa nguina na hii.
1: Ay, na hipfukile ni mwashu na kensa suna nilu kumina kamkela emu yini kajisa RFM.
0: Okay, mina loko ni mgenisa ni mtibise hiku ya hii, I don't know kure nifani nishubitana a company or a foundation ya nguina. Sini kombela nguina miti introducer eka ba ingi serba ina mi jela kure nguina ba mani miti rai yini.
1: Di Thomas Sango ni kumeka agian kama kosha se ni trai foundation ni pfuna vana va xikolo lava pfumala ku leswi mina ni kota ku fikelela enkarhi walowo.
0: Okay, se hiku ya hi swona leswi mi ngo mi tirhana ku va mi karhi mi seketela vana va xikolo mi va mi karhi mi donata hi ndlela leyi i yini leswi mi susumetelaka ku va mi sungula ku pfuna kumbe ku nyikela swikolo hi tinyiko leti mi ti humeselaka ka leswi mi nga na swona emavokweni.
1: Mwashi kuwa minu mwuzete kushini ya kufana nali ikalika njambilu ini le shishinga nifotela kuni zentu kumanifika la kaku ni sungula foundation iku na minanivi mwana wa shikolo kwa la kuhanyeni usweti na zutiba na umaka zona loko na arishikolo eni itamini mbala burugula kubosheka ndeni wana wa shikolo vatleka kubani mbali burugula kubosheka nizeni kufunua itata na biki mjaji ansende burugu karu kama wana mama vengeli nataka nga mabushi mwini kwa antara kishoro.
0: Okay. So isi isi piko le skulu le simi isi bonaka e skulu le simi baka mikari mifamba na so, mifamba eka so na sila baka mfunu hii mitlotuli mbaka mkari mitlangana na yo.
1: Si piko kumbe mitlotuli mitlangana kuna iku kuna vanu vota la lava bala lavi ku kumela rivalini so mitlotuli mitlangana kuna yona iku vanwani va swi lava ku tshunela kusuhi na mina mara va chava cause a va na matimba ma ku swi endla kambe ni kombela munhu un'wana na un'wana loyi a tsakelaka ku tshunela kusuhi na mina ku hi kota ku pfuxa gondzo leri hi pfuna vana va xikolo swin'we ku vana va xikolo va kota ku ya mahlweni.
0: Se i muxaka munhu wa tinyiko kumbe mpfuno lowu mi talaka ku va mi karhi mi wu nyikela eka xikolo.
1: Ni 2025 ani doneta hi tipad then 2026 lei 24 August ani doneta i tutto la scuola kambe a langutela ku swi dina kwala ntsene ni langutele ku lembe rin'wana na rin'wana ni fanele ni doneta lembe leri taka ni ta vona ku ni ta xava tihembe kumbe ni ta xava tiburuku kumbe yini swi ta ya ku ni kume xikolo xa le kwini hikuva sweswi na hlotana na xikolo lexi xi nga na vusweti a ni se xi kuma.
0: Okay, se loko hi ta kwalani ka ku mara ku hlotaneni na xikolo lexi nga na vusweti a mi se xi kuma, mi swi tiva njhani kumbe mi hlawula njhani xikolo lexi lavaka mpfuno ngopfungopfu hi ndlela yihi?
1: Mina ni na ni kumeka ngopfu ka social media. So sometimes loko ni posta hi mhaka ta foundation ya mina leyi ni nga yi sungula ya ku pfuna vana va xikolo, van'wani va ni approach ku exi a hi kombela ku u vhakela na xikolo xa hina. So nkarhi wun'wani na kwala ka WhatsApp na pfa ni endla status ni ku ni kombela mi ni pulaka hi tinambara ta principal ya xikolo lexi mi nga le kusuhi na xona xi pfumalaka xi nga na vana vo tala lava mi vona ku nga ri va pfumala, then ni ta kota ku xi tshunela la kusuhi.
0: Okay. So mi nga hi xerhela example ya ku ti-donation ta n'wina ti tisa ku cinca njhani ehenhleni ka vutomi bya vadyondzi kumbe vadyondzisi lava mi va ka minkarhi mi nghena mi va pfuneta exikolweni?
1: Ti-donation ta mina ti tisa ku cinca swinene hi ku ku na swihlangi swo tala laha a ni ye kona last muhaxi a swi vava swinene loko ni fika ni languta tintangu ta vana lava ni nga fika ni va pfuna ntwembe la mina yi vava ngopfu ni swi vona ku ni boxekini loko a ri ku fambeni yo nusa misava muhaxi yi cukumetela mahlweni loko vana va xikolo lava va nga va humaka ka miti ya kahle loko va vona n'wana loyi a nga boxekela hi ntangu va n'wi hleka then i luza ku postrata atlasini a nga ha koti ku dyondza kahle maku wa hlekiwa na mundzuku ri nga ha roxa a chava ku ya xikolweni cause wa hlekiwa loko swi ta ka swa tipads un'wana wa swi lava ku pfuka a ya xikolweni mara hi mhaka ku i le nkarhini wa tsandzeka ku pfuka a ya mhaka ku nkarhi wun'wani ko tshembeliwa wo mudende waluwa wa vatswari kumbe wa yena hi wou xavaku swakudya a wu koti ku tlhela ku mechena ka swin'wana na swin'wana swa switirhisiwa leswi swi nendaku ku tirhisiwa hi vaxisati muhaxi.
0: Okay, ni mi twe kahle ndlela ni mi twisisa. So handle ka switirhisiwa swa vadyondzo ni miako ni vaaki va nga pfuna hi tindlela ti eka vadyondzi ku va va va part ya foundation ya n'wina kumbe va va voko leri na rona ri va ka ri karhi ri nyikela va pfuna na n'wina va hlangana na n'wina njhani nakona i yini swihlawulekiso swa ku va mi va accepta ku va va nghenelela na n'wina eka foundation ya n'wina ku kota ku nyikela?
1: Danke muhaxi lexi ni xi kombelaka ka vaaki kumbe ka munhu un'wana na un'wana loyi a nga pfulela GCRFM sweswi ni kombela leswaku va ta va ta ni joyina hambi munhu a nga ri na mali na mihleketo ya tirha muhaxi mihleketo ya munhu ya kota ku fika yi humelerisa swin'wana ka loyi a pfumalaka mihleketo yaleyo mihleketo ya munhu yi better than mali.
0: I ntiyiso wo helela walo. Se hi va hi karhi hi vuya ka n'wina. Se loko ma let's say xikolo mi xi kumile a mi pfi mi va na challenge ya ti-finance ku mi fane mi ya nyikela hi swihi swo karhi mi kumaku hi nkarhi walowo mi le ka xiyimo lexiya xa ku swa timali a swi pfumeli mi ahlula njhani yona yaleyo?
1: Muhaxi ni fane ni hlangana na xona xiyimo xexo hi ku na mina a no va munhu loyi ni nga na swa mina no va na mbilu ya ku pfuna a no va na nchumu na mina hikokwalaho ni nyikela kan'we lembeni ni ndla sweswo ni xava ni veka ivi ku fika n'hweti yo karhi ni ya doneta hi loko se swilo swi hlanganahlanganini cause a ku na sponsor-a kumbe munhu loyi a ni pfunaka ku phuxa gondzo leri ni nga ri sungula muhaxi.
0: Okay. All right.
1: And xin'wana lexi a ni xi kombela ka sorry muhaxi lexi a ni xi kombela ka va akatiko kumbe ka munhu un'wana na un'wana a ni kombela va ni pulaka hi laha ni nga ta kota ku kuma swilo hi khombo leswi teteke ni kuma titangu hi bokisi ni ti xava hi bokisi cause a ni koti ku kuma pulaka yeleyo kumbe ni kuma titangu kumbe ni kuma swa ti-pads hi bokisi swi swo tanihi hi ku hi ma-1-1 swa a swi ni oloveli swa tika swinene.
0: Okay, na mi twa se hi wihi ntokoto lowu mi nga va na wona since mi sungurile ku va mi karhi mi nyikela?
1: Ntokoto lowu ni nga na wona wu ta pfuna na lava va halaka ku nyikela ku mundzuku va nga swi tiveki ku ku na ti-rules ka loko u heta ku nyikela. Loko u heta ku nyikela munhu un'wani, hambi ku ri makhelwani, hambi ku ri mani, hambi ku ri mani, loko u teka xinepe for ku kota ku kombisa vanhu ku u tirha hi swilo swa so, u nga fiki laha u nga ta va kombisa, u nga fiki u va komba xinepe xa munhu, xikandza xa munhu luwa, meka sure ku xikandza xa munhu loyi u nga n'wi pfuna wa xi pfala.
0: Okay.
1: Loko
0: hello.
1: So a swi ndliwi.
0: Network yi khatile nyana ka statement lexi mi nga xi vulaka heteleleni, a ni mi twangi kahle.
1: A leyi ni nga yi dyondza kumbe andza meka xikandza xa yena wa xi pfala na loko.
0: Okay, network le ku hi karhateni, no ka ni nga tivi ku ku nga va ku ri ya mina sayitini ra haleni kumbe i ya n'wina na. Okay, right, Mingisela wa Jesus FM, ni kombela ku va ni karhi ni lunghisa swin'wanyani kambe ke ni ta va ni karhi ni vuya na network leyi nga lulama ku va hi karhi hi yisa riqingho ra hina emahlweni, hi va hi karhi hi twa hi ta Sangos Foundation.

0: Okay, right. When I'm in Gisir, what just are FM Hikombella, who come rewa eka technical issue, I had a Kayona Kamega, if I got a half, we are Katlena Sangos Foundation. I got a continua emachin, Minga would love Lambam Garmi sound, Grammy Machi.
1: Thank you, Mashi. Aniku, the Johnson Linga Johnza could be expressed lesson Ganao, Naka, Kakudoneta, Vanavash Colo, leaning at a tune shop one on one, Loy Angakona, Kola Moin. Loko u ya ku pfuneni ka vana va xikolo kumbe ka munhu un'wana na un'wana loko u lava ku posta ka social media meka xoko u pfala xikandza ku vanhu va nga n'wi voni munhu loyi ku hi ye mani lowu u nga n'wi pfuna tolo ku swi endla ku a kota ku va sirhelela ku famba xitarateni va nge hi loyi a nga nyikiwa xikipa tolo Sangosi
0: na mito
1: i dyondzo leyi ni nga yi dyondza ni na experience yaleyo ya ku loko u pfuna munhu unga un post ka social media a bona ka xikandza.
0: Okay. Se ku ya mahlweni ka swona mi bona inga ku Sangos Foundation yi ta helela kwini ku ta va na ma business lama nga ta expanda kumbe mi ta va mi focus eka mhaka ya ku va mi karhi mi nyikela swikolo ku ya hi xitalo na leswi mbaka mi swi khomile hi mavokweni ya n'we.
1: Thank you, Mashi. Sangos Foundation hi ku navela ka mbilu ya mina ni navela leswaku yi va kona until mina ni va ni nga ha ri kona la misaveni hikuva yi nga ta sala yi nyamalala loko ku ri ku va le ka hina va nge koti ku sala va yi pfuxa hi ku na vona va ni seketela mhana mina na makwenu wa mina va ni seketela swinene ka gondzo leri ni nga ri teka so yona yi ta tshama yi ri kona Sangos Foundation yi nge pfuki yi wina hambi no pfumala vaseketeri cause gondzo leri ni ri sunguleni ri one ni ta ri pfuxa.
0: Okay, Sangos Foundation kambe ke ku ya emahlweni mi vona inga ku kuna vuxokoxoko bya nkoka lebyi a mi lava vayingiseri va byi tiva hi ka hi nga mbutisangi xivutiso xa kona mi hi avela.
1: Vuxokoxoko bya nkoka muhaxi i ku ni kombela vanhu va ta va ta ni joyina hi kota ku pfuna vanhu lava va pfumalaka swa vava i muhaxi ku n'wana a ya xikolweni na tangu ta ku boxeka ku ri ku na makwerhu loyi a nga lo khigela mali hikuva a kha a nga swi tivi ku i ta yi tirhisa yini mali leyi. So a ni kombela vanhu va ni joyina va ni fonela ka nambara ya 078-68-00-009 na yingeta 078-68-00-009 va ni WhatsApp kumbe va ni fonela va ta ni kuma ka Facebook ni kona i Masango Sangos ka TikTok ni kona i Sangos Masango a va ni kumi ka swiyenge sweswi hinkwaswo swa mabulo.
0: Okay, se ku hetelele xivutiso xo hetelela hetelelo hi ri hi rungula leri mi lavaka ku ri nyika ka xikolo vatswari mabindzu ni vaaki mayelana ni ku tirhisana ku antswisa dyondzo eka masiku lama hi nga le ka wona.
1: Ka vadyondzi a ni ta ku a va hlayisi vana va hina ku ya mahlweni va nga va tseketseli loko va vona n'wana a pfumala va nga n'wi tseketseli a ngo swi lava na vatswari va n'wana loyi a vo swi lava ku va nga n'wi xaveli swi swieneto swa dyondzo a va n'wi seketeli ku ya mahlweni hi ku na vo va hola i vatswari va swi tiva ku pfumala swa vava loko va xavela n'wana un'wana xilo va nga twi va luzini xikwembu xi ta va blessa hi tirhela xikwembu la misaveni eka vaaki loko va vona n'wana a pfumala a va n'wi seketeli hi leswi va nga na swona switsongo a hi ri xikolokolo a fostela munhu ku a pfuna cause timbilu ta ku pfuna a ti fani and mbilu ya ku pfuna yi suka ka xikwembu a yi dyondziwi xikolweni.
0: Okay. Tanihileswi mi nga Sangos Foundation mi specializaku ngopfu hikuva mi karhi mi nyikela vana va xikolo leswi kombisaka ku ri mi kombisa ku ri dyondzo a yi ye mahlweni ku nga vi ku ri hi ku yimisiwa hikwalaho ka vusweti bya swiambalo kambe ke mirhawa emahlweni a ku yiweni kona. Se tanihileswi hi nge le ka nkarhi wa xikambelwani vana va le ku tsaleni ka xikambelwani mi nga va nyika marito ya ku yini ya ku va hlohlotela.
1: Ni ta sungula hi vaaki muhaxi ka question leya n'wina vaaki hinkwavo va tindhawu ta ku hambanahambana a va timi ti-radio a hi nkarhi wa ntsako sweswi i nkarhi wa ku hi khongelela vana va kota ku tsala xikambelo va kota ku pasa va ta tshama va tseketsela vana loko ku ya hela lembe va ku a ni ku lunghisa mali mara u vuye na report ya ku feyila hi mhaka ku voho va tshama hi mhaka ka voho n'wana yi tsandzeke ku hlaya hi ku disturb-iwa hi mhani na papa va tshama va kha va hola va ndzeni ka yindlu a wufi moya walowo swi disturb-a vana swi onhe n'wana hi xitalo n'wana a nge koti ku hlaya mhani na papa va kha va ri ku holoveni n'wana a nge koti ku hlaya kaya kha ku bua sound masiku hinkwawo se a ni kombela va ti-tavern va ma business mo hambanahambana loko ku ri ku va ba ti-radio ta vona va beli hansi va nga disturb-i vana.
0: Okay. And ni mi twe kahle kambe ke ni khensa swinene ku va mi koti ku yi joyina eka madyambu ya siku ra namuntlha eSangos Foundation. Ni mi navelela ku va mi ya emahlweni na leswi mi nga swi sungula hosi mi kotisa ku ya emahlweni.
1: Ku khensa mina muhaxi ni khensa swinene Xikwembu a xi katekisi n'wina muhaxi xi tlhela xi katekisa na xitichi xa hina na lembe leri taka loko ni vuya ku doneteni hi ta hlangana kwala hi ku rhandza ka Xikwembu.
0: Inkomo ni khensa swinene. Thank you. Okay, right. When I'm going to say, "Wajisa FM," so just about to start. So if you kisa, wahina na Sangos Foundation, lava dilana kaka ase na makaya kubawa karva donate eka skolo shaku amba na amba na kuya ishi dingo shavana baba wakarva tisa motive ya kubawa na bakota kuya emashweni na tijonzo tapo na kapeke bakombise kase le shaku wena unga tapa ukar utokela kocha shanda kaka kubawa karva nyikela sitongo le shimigana shona kuya emashweni bakombise kuna loko mibona special sugar le shiba shabsa kusilu di mabondolo minga kota kuba plaga bakota kukuma silu hiti mabondolo malama bakota kunyikela vana hi kanyingi laha va kotaka kona kambe ke va siye na nomboro ya vona leyi mi fanelaka va kuma eka yona ku va mi kota ku va mi karhi mi hoxa xandla eka mhaka ya ku nyikela kambe ke a va pfalelanga munhu handle va ri wena lava ku nyikela tisa xandla xa wena va ta ku amukela hi mavoko mambirhi u nga va kuma eka 0786800009 inomboro ya vona leyi va kumeka ka yona u nga va u karhi u va texta kumbe u va fowunela emoyeni loko u twa u lava ku hoxa xo karhi eka ku va va karhi va pfuna vana va xikolo ku va va kota ku yisa dyondzo emahlweni swi vava ngopfu loko n'wana a tshika xikolo hikuva a pfumale hembe a hlekiwa xikolweni hikuva buruku ri boxekini hikuva a nga ri na tintangu ta xikolo kambe ke kwalaho u nga ta pfuna kona na muyingiseri wa mina hi pondo walowu nga wu khoma u nga brightena future ya wun'wanyani n'wana loyi a nga ta pfuna a nga tata a ta edda value na yena eka tiko ra hina eka mundzuku 0786800009 inomboro leyi va kumekaka hi yona va Sangos Foundation kambe ke mi nga va tshinelela ku va mi karhi mi tiva vuxokoxoko byo tala ku ri mi nga pfuna kwihi mi nga khoma kwihi mi tshika kwihi ni ndlela yaleyo kambe ke muyingiseri wa Jisar FM sweswo swi ta va swi karhi swi hi fikelerisa makumu eka mbulavulo wa hina hambi xitetani hi ta va hi karhi hi ya hi ya languta lava a va ri na hina hi matlhelo lamaya ya xidijitali ya Facebook eka GCR FM ya hi ya vona ku ri vamana va ri na hina eka madyombo ya siku ra namuntlha kambe ke ta va ni karhi ni vuyela ku ta endla ti-shoutout se loko ku ya ba awara leyi ya khume hi ta va hi karhi hi teka tintambu ti hindzisela emahlweni ka Mrexa the DJ loyi a nga ta va a karhi a ku nghena hi ta le mbilwini kambe ke hambi switetani mo hi jikanyana makete loko hi vuya hi ta vuya hi karhi hi endla tona ti-shoutout na muyingiseri wa mina lowo rhandzeka
2: thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCR FM hi rito ra xilavuko xihluva n'wamavundla xihluva rhulaka miehleketo ku kumeka ntsena loko joyine a ri marovela funeral services joyina namuntlha i vutsarisa 13 wa swirho handle ko langusa malembe wa 14 hi wena plan A u joyina hi 210 rand plan B 220 rand plan C 260 rand tekela enhlokweni leswaku ti-price ta hina a hi tona to cincacinca ta ha ri tetiya loko ri eka plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery plan B 2200 rand ya grocery plan C 2400 rand ya grocery eka ti-plan hinkwato hi ku nyika na item ya 150 rand loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku nyika 4000 rand plan B 4500 rand plan C 5000 rand tekela enhlokweni leswaku un'wana na un'wana la nga na xibukwana xa a ri marovela funeral services wa pfumeleriwa ku tlema handle ka swipimelo ntsena u khume xibukwani kasi na vanhu vo tisunga hi lahla handle ka swipimelo hi kumeka egiyani malamulele mukwakwayila salema jakanjaka tsanini makakabaji na le ka maphale hi na rhavi eka sikopo emceketa section na le sikosese wholesale endzhaku ka magezi ya dway na le gapani Mpheni hakumeka emavilani complex first floor kusona le taxi rank ya le Mphenama se pfule ra brincha eka mukhwati next to you safe ebulobedu nale elim opposite NTK ejoni hikumeka extension 4 parliament street e Ivor Park ile extension 3 Freedom Drive kusona le police station nale ka Dr. Nyiko medical center nale Skadafi Winterfeld kusona le Maneme long primary.

0: Variety Wings with Choco Choco 074-751-4932. Tekele nhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyise Limpopo mahala. Hari Marovela Funeral Services. And take the chance.
1: Xikwembu xa bolo jikelela lava i vabori va mati lava nga na ntokoto naswona a va tluriwi va khomile special loss ta ka 30 meters i 17,300, 35 meters i 19,750, 40 meters i 22,200, 45 meters 24,650, 50 meters i 27,100, 55 meters 29,550, 60 meters 32,000, 65 meters 34,450, 70 meters 36,900, 75 meters 39,350, 80 meters 41,800, 85 meters 44,250, 90 meters 46,700, 95 meters 49,150, kasi 100 meters yendla 51,600. Noku bora ku tlula kolomu ka 50 wa timitara hi ku tela na tangi ro chela mati, water filter leyi nga ta va yi ri la ku nga na tangi, hi tlhela hi ku tlhandlekela hi pressure pump. Leswi katsa na installation ku ku borela mati hi mitara i 300 rand, 3 meters steel casing i 2500 rand, transport i mahala. Loko u nyika custom u kuma 2500. U nga hi fonela kumbe WhatsApp eka 062 792 4318, 062 792 4318. Xikwembu xa bolo jikelele hi ku borha mati a hi na ntanga.
2: Xana u tshama u humelela hi nghozi ya movha epatwini? U claimile direct na RAF kambe claim ya wena a yi le ku tswaleni ka mihandzu. U nga va u karhatiwa hi ku blokeliwa ID ya wena, i khale u karhi u tihlanganisa na va ndzawulo ya xikaya kambe a wu le ku pfunekeni, kumbe u na n'wana loyi a nga koteki ku rejistara birth certificate ya yena. Tihlanganisi na va mabunda. Attorney i tinoyara leti ti tshamaka ePitori kumbe ku tirhela ePitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlaya lana kambe ku yisa emahlweni. U nga tlhela u pfuneka hi swa divorce, intellectual contract kumbe post national contract registration, hambi ku ri administration of estate. Tihlanganisi na va mabunda. Attorney eka 078-399-9733 kumbe 012-023-2327. U nga rhumela na email eka info@mecca.co.za. Mabunda Attorney, nawu a va tsandziwi hi nchumu loko swi fika eka swa nawu.
3: Na dumadwe gena malamulele ya tinyungujisa hi kuva yi ku tisela switirhisiwa swa quality ya xiyimo xa le henhla eka hinkwaswo leswi va nga na swona, naswona u nga tlhela u tikumela tipoyinti na ku va u tshoveriwa. Loko u ri na khadi ra ka na dumadwe u nga ti tsarisela rona namuntlha. Ku tsarisa i mahala. Tona special leswi va nga ku khomela swona, kuma 3.6 meters kuri gated iron sheet hi 139.90. U nga tlhela u dukumela 2500 liters Africa water tank hi 2299, kuma 100 liters solar geyser hi 4999.90. Swipecial leswi kumeka eladuma gena malamulele. Loko u lava xikweleti u nga ti tsarisela kwala xitolo. Laduma, where you save and score.
4: Tlangela ximun'wana hi ku ndlandlamuxa lokuntsongo loku endlaka ku hambana lokukulu. Kuma 15% off eka tithepe hinkwato eka Bathroom Bazaar leswaku u kota ku hlamba hi xitayele. Ina hi swona, 15% off eka tithepe hinkwato eka Bathroom Bazaar ntsena loko xitoko xa ha ri kona.

0: Alright ke ya ndlela leyo imngeni buya kahle na hloko mhaka ya sukura na muta taba ya kare hito kushana ke ngwina mingawa pfunisa kuyini ya kuna papa la lavanga na malembe la mine ya 15 ndlela leyo bakumisa kurino ba na sati loyi vanga akusunguleni ka voo a va teki nsati kambe ke va vuye va hambana hikwala ka swimbenyana swimbenyana sweswi humelela kwala ka misava ya leyiwa hlanganaka na swoho kambe ke loko va hambana na nghami ya vona va ri na vanhu vambirhi va ya va kuma un'wana laha va nga kuma kahle ntumbu ya kahle vhele hi ndlela leyi ri na n'wana wun'we ntumbu leyiwani yi tirha tanihi muongoli hi ndlela yaleyo se va kombisa timhaka ta ku ri no nsati wa boho i munhu loyi va n'wi rhandza swinene va n'wi lovorini nsati wa yena lowu wa vona lo wa vumbirhi loyi wa muongori loyi va kombisa ku ri no nsati wa vona i munhu loyi wa ku ka vona a nga since from the beginning a nga se tshama na siku na rin'we a va tshemba ka swilo leswi va swi endlaka kumbexana va swi vulavulaka na yena hi ndlela yaleyo kambe ke swilo swa kona leswi va swi vulavulaka swi va swi karhi swi humelela mara swi tirhi a nga tshembi hi leswi va swi kombisaka va vulavula timhaka ta ku ni xin'wana na xin'wana lexi va xi endlaka ka voo ka yehe xi tshama xi ri rhongo va tshama va ri rhongo hi ndlela yo yaleyo va kombisa ku ri no ta va khoperakhopera na vanhu van'wani ta va khopera na vamakwenu wa voho va khopera na vanhu lava tirhaka na vona hi ndlela yaleyo so swi leswiwani papa va ri swi le ku va karhalisini swa va gona lalala swi ya swi kha swi hunguta rirhandzu leri va nga na rona aka yehe se hi ndlela leyi va ri va kombela ku vutisa ku kahlekahle xihoxo xa voho xi nga xi ri kwini i ku va va rhandze ngopfu va n'wi rhandza ngopfu kumbexana va nga n'wi fihleli nchumu ku va va n'wi komba ku mpelampela va n'wi rhandza emhani loyiwani na kumbexani ka njhani va ri a va khetangi nchumu hambi n'wana wa vona va n'wi rhandza ku fana na vana va vona hi ndlela yaleyo va kombisa ku ri no i munhu loyi yena u kahle hala tlhelo u tisasekelini tirhata na hi muongori kambe ke nkingha ya kona leswaku yi ta vulavula hi timhaka ta tidyondzo ta yena ta mi khoperakhopera na swin'wana na swin'wanyana na van'wani vanhu lava a nga hanyahanya na vona sweswo fana sweswiyani va ri mhaka leyiwani le ku tshiki va tshikeleleni swinene ye yi kha yi onha rirhandzu leri va nga na rona ka yena hi ndlela leyi se va ngo before ku onheka swo tala na va fanele va swi endlisa ku yini hi mhaka leyiwani va n'wi lovorini mhani loyiwani va n'wi lovorile hi ndlela yaleyi va tshama na yena kambe ke vona a va tirhi vhele vo ti tirhela sweswo ti-peace job kambe ke va ve na nkateko ya ku va tikumela minese vhele hi ndlela yaleyo van'wani va ku hayi khona swi tika ngopfu ku rhandziwa hi nese papa va na nkateko 060 875 942 toko hayi khona n'wina mi yi vona njhani mhaka leyiwana ni ri
1: hambi nandzi ku rhandza ngopfu hambi nandzu i ncini kwala lexi nga koho heyi
2: va tiva swin'wana swi nga fika swi ku heta moya laha a swi nga fanelanga ku swi ku heta moya
0: ve ri va tiyisela papa se swi ze swi hela swi va karhalisa kahle kahle
2: i xa nkoka hambiloko ku ri ku nkama wun'wana a ku sunguleni a va vulangi i va ta vula hi loko se va n'wi tekile a swi na nchumu mara swi ya hi ku ni na xona xivindi xa ku n'wi byela na loko xilo ni nga xi tsakeli ni nga ku byelangi ta ha suka hansi ivi ni sungula ku lava ta xi vona hikuva se i tolovelanile hayi kahlekahle no fane ni ku hlamusela ni humesa leswi swi ni swi twaku emoyeni wa mina swi nga ni khomeku kahle. Ni nga swi humesi loko se ni kwatile. Mara swi lava ni tshunxekile kahle moyeni ni tshama ofisi na milandzu.
0: Hiyo papa va zama ku ti-controla hambi moya wu ri henhla.
2: Ni ringeta ku ku hlamusela kahle. I ri na nkarhi wa kahle, nyikana nkarhi wa kahle. Ofisini ya milandzu ku nsati wa mina a swi biyani sweswo. Nsati wa mina ni ku tekile, ni ku hlawurile laha ni nga ku hlawula kona exikarhi ka lava ni nga va hlawuli. Ivi ni ya huma hi wena. Ni nga va ni nga ku hlayangi ni ku heta. Mara swintsanana a ni swi teka ku va ku loko se ni ri na wena hi ta va hi karhi hi ya hi kombisana. Ku na mhaka leyi yi ni karhataka ni ringesile ku yi tiyisela. Mara ya ni dya amoyeni tanihi nsati wa mina ni ku rhandzaka. Leswo loko u tshama u karhi u ni pimanyeta hi van'wani vanhu na ku wena a wu hanyisa ku yini u nge se va na mina, a swi ni khomi kahle. Swi fana na mina loko no va ni tshame na wena leswi wena u endlelaka mina xiswona swo sungula hi mina, a ni swi tivi ku wena u nga swi tekisa ku yini. Se a ni kombela ku va ku tanihi xikongomelo xa ku aka ndyangu swin'we a hi humi ka leswo fana ni fananiselana na vamani kumbe wena u le ka xiyimo xihi. Mina a ni nga langusi ngopfu xiyimo xa wena, mara a ni languta ku va ku mina na wena hi ta kota ku aka muti hi ya mahlweni. Na mina loko ku ri ku na ku hoxela kumbe ni ku fananisela hi van'wani lava ni hanya na vona lomu ni nga suka kona, loko swi nga ku khomi kahle ni byeli ku fana na mina sweswi ni ku byelaka ku leswi a ni swi ni tsakile. Se ku hi ta kota ku aka muti hi ya mahlweni, a hi tshembani mina na wena. Ni tshembi ni ku tshemba hi huma ka leswiya swa le kumbe ku tifanisa na vamanimanimani ku a va hanyisa ku yini kumbe a va hanyisa ku yini. Leswi mina ni swi twaku swi teke ku fana na loko mina a no swi humesa ni swi humesela wena. Leswi mina ni nga hi xiswona a wu ni tivi ku a wu ta ni tekisa ku yini, hikuva swi ni yisa ka timhaka ta ku swi komba ku mina a ni na nkoka. Swa nkoka eka wena hi leswiya u nga humaka swona, swi ta ku swi ta va i ta ku ta swi phofula eka mina. Se loko na mina no phofula leswi ni nga na swona swi nge na leyi
0: swi nge swi na muti wa kona ku nge vi na ku aka muti wu tiya.
2: Se swi kahle ku a va n'wi byeli. Hlayisekana hi teni man'wana
0: kesi kokwana. Alright, 060-8875942 hi tshama vona le man'wina ku xana ke n'wina mi yi vona njhani ni ri e 060-8875942 hi tshama vona le man'wina va ngisa ra mina ka mhaka leyi blaka yo eka siku leri ra namuntlha teka loyi mi ngisa ri moyeni.
3: Aye ni njhani?
0: Pfukile minjhani n'wina?
3: Ni pfukile. Ya no xoko mhaka ya twala. Ku na swin'wana leswi ni nga dyondza swona evuton'wini. Swilo swa kahle minkarhi yo tala a swi hlangani. Loko n'wanuna a lulunga n'wansati a nga lunghangi. Loko ku lulunga n'wansati n'wanuna i va a nga lunghangi. Ko va lucky ya loko swi tshike swi hlanganile mi kuma swa ku ri hinkwavo va lunghini and then va swi kota ku hanyisana. Kambe xilo xikulukumba n'wana bava na vayingiseri hinkwavo i ku hloniphana na rirhandzu. Loko mi nga swi koti ku hloniphana rirhandzu ri nge vi kona ene mi nga ka mi nga swi koti ku tshembana. Kambe ku tshembana kusuka laha ka ku ri loko mina ni ri ka mitirho yo ka yi nga basangi ni ti byela ku ri luya i le ku ni voneni ku leswi ni swi endlaka hi swona ni fanele ni endla ndlela ya ku tumbela hi yena. mina lexi a ni vona xona ku ri a kota ku pfuneka bava a languti lava nga sungula kona ku ri loko va vulavula hi ku tekana aka rirhandzu ra vona va twanane hi yini hi lava nga ta sungula ku yi teka kona yi ta n'wi komba ku a ku ri rirhandzu ra ntiyiso kumbe a ku ri rirhandzu ro tumbelela xana ke va ta kota ku aka ndyangu ku ya mahlweni va va tshame hansi va yi vulavula ku ri laha ni nga na xihoxo ka ta mina ni kombela e ni lunghisa and then hi kota ku aka hi ya mahlweni a ko va mavonelo n'wana bava a ku ri n'wana wa mfana xitakula kusuka kwala roti n'wana gezana n'wa gezana tikulu wa gezana inkoma ni
0: khesini na roti la
3: inkoma
0: thank you
3: thank you
0: all right hi ndlela yaleyo hi va yi veka tani na vona mingiso ra mina u nga hebarkingu kutani ke u ri kongomisa kona kwala ka radio ya nga na xirhandzo Jisr FM 106.0 megahertz hi ta kota ku va ni karhi hi pfuna papa hi ndlela yaleyo right nomboro hi 060-8875-942 tomo wena lama wena mingiso ra mina kona mingiso ri laha hi lava wona milemoyini laha milemoyini ahi
4: ahi pfukile
0: hi pfukile minjhani
4: awa pfukile
0: hi
4: yona nkoka mhaka leyi ni nga yi twa sweswiwani nyana na
0: mi vula yini
4: yo leyi ya ku bava va tlangisiwa hi n'wansati kumbe
0: All right no ni khesa swinene hi yona yaleyo hi yo yaleyo n'we a mihleketa ku lava ku yi angula hi yona mi nga ze mi chava vakhiti mi nga ze mi chavile ku va mi angula eka nhlokomhaka leyi bulaka hi yoho ka siku ra namuntlha mi nga ha barkingi futhi kutani ke hi angula hi lava mi yingiseri hi
5: ndi jame rek mi pfukile na
0: ina hi pfukile hi ngo vona
5: hi pfuke hi tlhe hi zumba ma mo the original a yi ndlala hi ndlela leyi ma vona loko mo va na n'wansati a tirha a ntirho wa le henhla n'wina mi kha mi tirha ntirho wo ka mi nga kumi kuma mali leyitsongo n'wansati i ta tlanga hi n'wina
0: Why a fana tlanga hi n'wina kasi lexi nga mi hlanganisa i mali kumbe i rirhandzu
5: wo belela i mali n'wi belerisaka hi ku loko ku ve ni a wu lava u ta kota ku compara ni compara na van'wana a wu fane rhandze vona lave ni compareku na vona leswi swo vula ku se wo byela n'wanuna ku yena u endla yini a handle mani loyi a nga kahle yena migingiriko yin'wana a yindzhaku swindhaku a za delela n'wanuna a za n'wi khompela na van'wana i nge nge ni khompele hi mirete ni ku hi mirete munhu wa swona hi nge fani hi nga va hi ri matisa mara hi nge fani ni nga kuma hi ri matisa mina ni bonga n'we mi na voice yo lana

0: ende tindhawu to tala ngopfu a va n'wi bombiseli na yena a nga rhwali hi xirhundu loko kumbexana i na vanhu na tona ku na vona a nga va rhwali hi xirhundu a va fikatala and a nga pfuki a vulavule na boti hi swona boti xivimbeni ni vulavula na nghamu ya ene mo n'wi sayinisa hansi mi kata mina agreement leyi vulavulaka namuta i tala laha kulesi a ni swi lavi nghamu ya mina leswi no ka ni nga swi laveki hi leswi na leswi na leswi na leswi va twa ku loko va swi kosometile laha i ri yini loko a pfumela ku papa ni kombela rivalelo mi ta vona ku va na kurhula mara a sayina hansi ti kombela rivalelo hi mbilu ya ku hinkwayo va tlhela va ku nkata mina loko ku ve ni nga hani lavi wo vula ku a wa hani lavi ku leswi ni tshama ni ka ni ku n'endla rihtro swi ta fika siku leri a nga va nga ta n'wi hlanva nga ta hlanisa boti na swimbalo hi ku xabeleta ku mina hola ni wona a nge ni byeli nchumu swi nga nisa ni boti va ta sala va ti byela timali ta swikoroto swa vona va tlhisa ku tongoriwa un'wana na un'wana munhu saseka ka yena xikwembu a xilo gobela xilo hala lomu ya misava mindzuku lava tsariwaka namuntlha va tlula lava va nga kona laha misaveni ene ku saseka ka munhu a swi vuli nchumu ku saseka mbilu
1: okay
0: na mitirho aka munhu va tiyisile vo tala lomu a swa yixhangani loko xi ku fuwa ro tshuka ri na xivungu ndzeni a va endli tanihi sweswiwani omrete maka mi bombisa ntima wa n'wina boti loko ntima hi vomu mi le ku ni twena
1: kahle ngopfu
0: mi bombisa ntima lowu mi ngo lo nyika hi xikwembu mi nge wu cinci ku cinca wona ku tola hambi ene a mi swi lavi ku tola hambi hi ku mi ta va mi vuketela vatswari ku vatswari a mi ni tswalangi kahle a mi fanele mi ni tswale ni pfukile se swi va nga kholeli n'wanuna xena ma tiva ku loko va nga ha lavi boti a va vala ku le spirit boti a na ha pfulavwa ni rivaka ni lavaka munhu loyi a fambaka hi masidisi va ya ka munhu wa masidisi va hambana na boti boti a hi ku hela ka misava ni sweswi va nga lowu wo famba wo sungula a nga fambisa swona va kuma loyi na heya loyi loko a fambeni va ha ta kuma wun'wanyana loyi va ta n'wi fumisa xikwembu a hi xi loko xi ku loko xi nga ku nyikanga a xi ku nyikanga loko u nga ri nsata wena hambi wo fositela ka njhani n'wi xavela na xitimela i ta famba a xi siya xitimela xexo a boti va nga ti tiva lahlekile
1: allright
0: fanele hansi va n'wi tengisa kahle va n'wi byela leswi va nga swi laveki loko a tlula a va n'wi fakisa a famba inkuma a mi hlangana na the original n'winyi wa vito i xibelani James Mtileni laha tlhela ka mahlama a ka maxamba
1: keswo swinene la thema
0: mo hi twa hi nyiza ku ta van'wana hiko
1: danko allright hi ndlela leyo xibelani xi laka ka maxamba laha thema laha ya hi va yi veka tano lemoyini
2: Marati.
1: Ahe kokwani.
2: Epuke.
1: Epuke le mjani.
2: Epuke. Mahloko maka hayi.
1: Ina kokwani.
2: Ya mahlomisa.
1: Ey. Ativa. Majagani ma.
2: Loko mhaka ya majagamba December
1: kokwa
2: hi la ku vulavula hi vukati la hi vukati lebyi hi vulavulaka hi byona mhani loyi eka nuna wa yena i lovoriwile hi swona
1: hi leswo
2: manuku loko bava a lovurile njhinga ya ntombi ya ku fana na yaleyi yi vulavulaka swilo swo hambana na laha ku na magoza lawa ya tekiwaka magoza ya kona hi ku loko i lovole nsati vari hi ku nyika ntumbu kambe nhloko ya hina leswaku loko ko tshika ku humelela timhaka tin'wanyana kwele kaya ka wena hi kwala ka yena n'wana lowu wa hina lowu xin'wana na xin'wanyana lexi xa kahle na xo ka xi nga hi kahle wa hi bikela a hi ku lavuli leswaku swa muti wa wena u nga tirhi wena na nsati wa wena kambe loko ko tshika ku va na leswi swi nga ta ku loko u swi langutisa hi va hi kumeka ku va na xilaveko xa hina hi va kona u ku pfuna wa hi byela byi nge se canganja u nga byi tshiki byi canganja hi ku byi nga ta ka byi nga ha viki hi hlamusela before hi ta kota ku ku pfuna
1: okay
2: se bava a fanekele a endla leswi loko wasati a ta na mahungu ya swifanekiso leswi nga fanekelangiku swi buriwa hi swona u n'wi tekela goza ro fana na leri ni ri vulaka ra ku ku na lomu a nga tswariwa kona lomu a fanekelaka ku yisiwa kona swi tiva mhaka wena n'wanuna hikuva loko n'wansati loyi a kha a vulavula hi swilo leswi a nga hundzaka swona tolo wa toriwa toriwa hahleti swi tekele nhlokweni i swipaka ivi u n'wi tshamela hansi u n'wi vutisa ku a loko wena u kala u ya ni byela mabulu ya muxaka lowu i ni byela hi swilo leswi we yi nga hundzaka swona kambe i nga ni byela u nga va u kongome ku ndlaya a ku byeli n'wansati leyi ku i kongome ku ndla yini leswaku loko a ku byela wena yi teki yi ri mhaka ya serious ni ni ntshembo swa ku loko na ha tsundzuka tolo ya tolo hahleni mina loko ni lovola nsati ni lovole ku ri ku i tintsumi ti fambisaka mhaka leyi entsumi yo yaleyo hi rhumi yi ya le ka vona kumbe vadinda vo valavo va rhumi va ya le ka vona va ya va ya kota ku fika va hlamusela mhaka leyi a ri kona ku huma kona loko va hlamuseriwa mhaka leyi ku ta va ku ri na date of meeting ya ku ta vulavula hi mhaka leyi n'wana wa vona leswi a swi ndlaku la vukatiwa hi ku u nge koti timhaka ta leti we i nga hundza ka tona kumbe leti i nga ka tona ku ri ku u ti endla as a secret xihundla kwalomo u ti rhwala u ta ti kotela nuna laha u lava ku endla yini hi swona a hi mhangu leyi u yi byalaka leyi ya nghozi
1: ya ne
2: i to tsaka bava loyi loko u yi n'wi byela hi vavanuna lava u nga hundza ka vona kumbe hi vavanuna lava u ringetaka ku va vona ivi swi u ringeta ku endla swifanekiso ku i nge loko a ni fana nuna wo fana na luya a swi ta famba kahle swa mina a wo boxa timhaka leti ku wena se i na vona le handle u le ku boxeni se i mani loyi a nga ta tsakela timhaka ta ku wena titata timhaka leti i ti ndlaku le handle kumbe leti a wu ti ndla rale loko we hi zivi ku kuma vukati u hundzile ka timhaka letiya a wa ha lavi no tikumba u langutise na ta vukati bya wena u nge tshuki u koxa yona mhaka yi loko i zi khumbi i koxa yona swi vula ku i le ka swona i ringeta ku ni byela leswaku wena ku na lava u nga na vona va kahle le handle leyi mina ni nchumu se hikokwalani loko ni vulavula hi timhaka ta vadinda kumbe mudinda ku nga ntsumi hi endlela ku ku ta hela ntungu lowu ku fanele ku nghena khodesa laha ya ku tenga mhaka leyi loyi a yi cakambulaka leyi hikuva otherwise loko ku ri ku a ku ngheni khodesa leyikulu mhaka ya hota
1: leyi nga ta ka yi nga lamuleki
2: nga ta ka yi nga lamuleki laha
1: va ta ze va ta va bodrejuwela
2: a hivo va nga ta sungula ku ta manje va ta vamba ntambu leyi ya ketani manjeni a yi leyo tseeka se a swantswi madala u songa rigogo ra ha tsakama sweswi ku ri ta kota ku loloka otherwise yi ta ku tsandza
1: se va ri songa njhani
2: hi vulaka swona hi nge a ku rhumeriwa vadinda le and then ku ta nghena kodesa ya ku lolisa mhaka le loko ku nge ndlangi sweswo ni uchoyo makelungu nako yi ya mawuleja
1: okay
2: se ku ta biwa penalty laha ande ku za ku biwa penalty ma ya na wona mkhutlwani
1: una to
2: DJ Mred
1: one
2: gimane no vulano ku madal nkari wa wena unyikwa ona hi wena unga usungula hu heti kahle wena na vatswari va swatilu u nga wu heti u ri wexe u ta vona turumu ya ntse ku va na vavhakachi va malebvu kwala a ni swi tivi ni ta nghena mi tshama swin'we sitting room
1: ya ne
2: na vayeni va ya malo
1: ku ri vakatikuloni
2: va ta va ku byela ku i va malume u ta pfumela se a yi nga vhikeki manje ku heteleleni ka yona mara xitswatsi leswi u nga swi tekisa swona u lovola n'wasati a vuya mutini yi leyi ndlela yaleyo
1: okay
2: otherwise ya minya
1: swa tika swilo
2: otherwise ya minya n'wani ta tlela hansi va fisa sweswi vavanuna
1: yo
2: ene va fisa sweswi vavasati a rivala ku yi va nga masira manani loyi hi ku i ta kwata gina loyi
1: a nge a ni ngo mavatwa wona papa ku va ri hayi khona se swi ni sula moya
2: a nge pfumeli wanuna n'wansati a n'wi kotela hi vavanuna van'wana wa ni kotela hi vavanuna van'wanyana a ni n'wanuna mina nyamuta hikwalaho ka yini
1: ya ne
2: lava u kotaku hi vona i vavanuna va wena i ta ya lava le lexi ya venge hi rikinya ku vula ka kokwani masenyana ivi se timhaka ti ta biha manje un'wana wa vana ta ya bolela jele ndlana timhaka ta ku loko u swi vona n'wanuna ku timhaka ta ha fambi kahle loko u hela khodesa a yi vhele yi guba ene kondletele ku kati bya vanhu a byi ku se mhaka yi fika lomu ko tani ku na mhangu yi taku ndaku
1: danko kesin kokwan malek sukela ka hlanikala emugangeni wa ka penyisi hala tlhelo ka tliliniki keso swinene alright vafambise sweswo kokwan malek vhele hi ndlela yo yaleyo right va kona mingiseri laha mi le moyeni ahe
3: mpfukeni
1: epfukele minjhani n'wena
3: Okay,
1: I don't mind the maluan. No, I'm both pet.
3: Okay.
1: Oh, I'm not both pet.
3: Uh-huh.
1: Oh.
3: I'm not going to go to the other one. Va tshiketa nsati a va tshiketa
1: njhani
3: n'wansati a nga ni byeleteli hi swi le handle kumbexana a ni tikizanisa na vanhu van'wana loko ni za ni vulavula na yena ni vulavula na yena a ni lavangi ku tiva ta vanhu van'wana ni lave yena ende loko ni n'wi lava a ni nga ni lavi ku a ni byela hi vanhu van'wana yes and then yena sweswiwa i tibyela ku ye i le henhla hi ku i le ku tirheni phela a nga ha vileli yena and the barrasses will look villain. And the barrasses Lokovata Maritula Maya Melela. A couple about here. What boy is that here?
1: Mara Amuna, Ambo Abo Abandi Seguini, Ambo Terrain Gumbini, Lestalaku, Dingamanuna Telegae.
3: Yes, empty swallow, Mara one Saturday Lokazava of the first. So we love a hand of a call. Yes, just looking for in a day, man. No corner for in a walk. And Loganet drop and by the gun. But I feel in the wind. I'll sing a soup. Yes, I sing a soup. Nagavala would have for six. Ivalavu, Lamuku, ya, papa, so, papa, so, so, kune and that is not end up. Yes. It's also a couple of women to them.
1: All right. So, papa made one of the sagwinses.
3: I have to get.
1: But see, Ganjan.
3: Vamos to get.
1: Just divorce.
3: Hey, just the process. I'm the one that. My local colleges, that time I am not for Nani Malenda 10 years, ne? So, Naku, 5 years, Yari Han, Kabo. Good 5 years, Yari Kabo. A cool. This other love dogs on a sit down, baby. Locosita, baby, I ever said. And Munwa in there are lay. Oh, and a fall. Oh, and a fall, fall, no black fall, and your answer. Cayenne. You couldn't go, man, no good bar for the sofa. A little bar somehow. Look on your feet. A mouse, man, that I have home. My one sat, look, I was standing such a damn deal. And I never would take a one start and do I boom. Wow, five diasis of financial. One start in Angata Van Jail in Aku and the level of Anavayan Alan.
1: So logo on the jailer, and she listening for a gourmet end.
3: I ask my home. Melakavasari anunge, Melakavasari vayena anunge. Na koko meloko noya. Eta suka ku story. Muzokwa tovek. Ebe se sunganya men melendeli.
1: Se dila njana magali.
3: Ko dila ka ku eti ku babo na vana vavaritasa. Aba tsi vata vavseka ko nan masuku lama. Masuku nyana mantongo. Marga vata hola. Marga sos loko vana ta tshuveka va matweni. Vata tshamela ku vavisa, vata tshamela ku vavisa. Ala su su ovia suku. Su ovia suku. And the mono put a tabula kono. And then loko babula hindela le. Swinga ndzeka yongo lo nga ntata chaku vula ku bava nana hani ba. Yes, I'm dead. I'm not dead. And then number one, I was matter of why in the world. Mary also Sunguli, Nina, and the listener to Kukuva Nitro. Never one will obtain Kukuva Nitro. Nabona, I take it is. The Gabona is a whole and Magali.
1: No, because it's near.
3: We have to keep.
1: Thank you. All right. Why we got done? Bagu tsiketan papa haiko barti magalit ati olobi nastini sho antsa kuba batsiketa Ikhomba ra timinetse ku bile awara leyi ya malonga ra awara leyi ya 11.

0: Babiyanele Bush ku supheka vele makara randzu ntsen akuna xinwanyana 060 8875942 jamo vanele mona mixa ra mina kwala kana ngona ko lwini famsa xisho vele nkarhi wa kona kume nwe wa thought minutes ku bile wa riya ya kume nwe ni ri
1: Va hlevana tichomi kuloni.
2: Va hlevana tichomi ta vana mina n'wana na n'wuti.
1: mina na kuri ku sesi ni titirhelaku a ni na mhaka na yena n'wana a lava swi tivi ku mali a n'wana ku na pena sweswi loko ri waxa wamhesi na ku va ku tsutsuma vanhu van'wa va le henhla ngopfu jaha ku voniwa vona vavanuna va njhani a ni va kholele vavanuna va vona vanhu ee vanhu lava va na hosesi va nga chaa ku va a va ri na makuhani munhu luya a suka hi ku tsutsuma se a ni xikwembu xi endleleli siku ri tlhe ri xaka hi swin'wana ka a se ri hoxa hi ta kota ku hambana na vanhu
0: se loko xo tshika xiphendla dyambu leri vusiku bya nhlekani bya ku vonakala ku ta humela yini kwala
1: na vona va tlhela va ka japa darata va tlhela va japa darata va tlhelela kaya swi leswi va lava swi twisisi i nga i tikomba se ni i tirha kahle vunese byeso bya vuongori wa wena mara loko nona i ri hava a wu na ndhuti ku ya matsini loko swi vula ku i fanele i famba i ya kun'wana na kun'wana i taka tihotela tingana va vangana
0: yane
1: yena a ya ku na hotela va a va ku yi fikaka yena va ku rhandza u ku yisa hotela wena a nge ri etidisbin ta lamasipala se bava a mi fambe mi hlupheka n'wina ma ku hi veli muongori muongori mi valava hi xa njhani lexi loko va vula hi n'wansati a vulavula hi n'wansati ku i nsati wa n'wina mi lovole mindleyini hinkwaswo leswi a mi hi ku veri muongori loko ma bya mi rhanga sa mi vona ku ncini o mi ya ku hluphekeli ngopfu mi loko mi tshovela ma kaa wan'wana sa mi tibazi hluva mi ku muongori mi ta ku yeo kasi n'wansati loyi loko a wun'wana wa kakaka va ku lowu wakaka lowu wa rhandzana makuhani na loko mi wa komba tifoto tako va ku va wona un'wana lowuwa hi loyi siku rin'wana a tintlangwini ka mhinga na makuhani mi ta tlhela hansi siku rin'wana ti dyondziseni ku va mi na vuhlamuleri ka vanhu va xisati leswi swa kuma ku munhu mi n'wi rhandza ngo swi right ku rhandza n'wansati wa n'wi mara va na swi pimela swa n'wana a swi vi kona leswaku n'wanuna n'wini loko mi ta a va vona vanhu vo tala van'wana a ka xirhandza vasati wa wena loko mi tshama a va vona va mina nsati loko yi ku i khadi ya bazi loko yi ku fasi i le kaya leyi duriwe ku na makhalibokisi ya storeroom leyi mali ya leyi weyi posaku yi dyiwa na makuhani entirhweni weke tibayi four
0: ta ze ni pfula buti kumbe ni nga vona makhalibodi lama
1: ma tshama kwana sayisekalongrex va ri timbava mus
0: kesi xi tshamisekile
1: swa vuongori vuongori mi vula yini muongori loko munhu se a nga mbala mbala va ha ri vuongori n'wansati sayisekalongrex
0: muongori va vula luya wa tibeji
1: loko vo tala ri vo tsema tihunyi va nga ri na mpahla ta swi vona hinkwava vasati hlayiseka
0: heyi mi ta xopela na swibajana ku zekiwa leti heyi mi ta dlawa na xopela swibajani kokwana yo
2: ei
0: lavawani mi le moyeni
3: na ku tlhela ni hlamula swivutisi swa ku swi vangiwa hi yini a hi nga
0: tona
3: nhlamulo ya kona hi leyi ku rhangisa xiyimo xa le ntirhweni ku tlula vukati tatiwayi a nga la ku hlonipha nuna wa yena ku rhangise xiyimo xa le ntirhweni ku tlula vukati loko wo ze u rhangisa xiyimo xa le ntirhweni ku tlula vukati u ta endla leswi endliwaku hi yena mhani leyi ene bava va tlhela va komba ku va n'wi rhandza ngopfu munhu u n'wi rhandza hi leswi swi tsakisaka moya wa wena loko swi nga tsakisi moya wa wena swi vula ku a ku na rirhandzu kwalano hi ku rirhandzu ro va na wena u ri wexe yena rirhandzu a nga ri na rona swi vula ku a swi tsakisi moya wa wena ku fana na sweswi se va nga tisa mhaka leyi swi vula ku a swi va tsakisi emoyeni leswi kombaka kahle ku va rirhandzu a ri kona ke vanhu vambirhi hi ku hetiseka a va ka munhu wun'we a ri swi hlangana ka vanhu vambirhi ku ri va ri rirhandzu u nga rhandzu nge vuli ku wa n'wi rhandza munhu yena a nga ku rhandza ku va na leswi nga ta swi nga ta va swi nga ku tsakisi wena emoyeni wa wena i swa nkoka hi ku tshama hansi mi vulavula mi hlanganisa rirhandzu ra n'wina ku komba ku himpela marhandzana
0: ba bona ku ra tleba na
3: ene mi ta hlayisa ku hundza ka ndyangu wa n'wina mi ri vambirhi a swi nga humeli handle hambi no vona swin'wana le handle tsakise tipulantini loko ni vuya mutini wa mina ni ta va ni vuyema mutini wa mina ni komba nhlonipho ka rirhandzu ra mina na nuna wa mina kumbe nuna wa mina na nsati wa mina tala ku
0: humelela kesini kokwana right kokwana va yi veka tano va hlamula xivutiso lexiya swi vangiwa hi yini hi ndlela yoleyo wena ke mixer wa mina u vula ku ta ku u angula u ku yini eka mhaka leyiwani va kona mixer la la vona le moyeni la
2: DJ mi rhexana va yingisela hi lovisile ma
0: ahe
2: mi ri njhani
0: ina hi pfukile hi nga vona make
2: hayi kona munhu a ha ri ku drive se a kuma xichantswana sweswi
0: hayi a ku tirhiwi
2: ni lava kuta xivutiso swin'wanyana la before ni hlamula bava va tirha
0: va ti tirha
2: va ti tirha swona mi khensile loko ni yingisela papila leri ni bava va twela va nga ri na history ya right loko swi ta mhakeni ya marhandzu and xikombiso kumbe swa ku seketela leswi ni swi vulavulaka i ku ri mutshiveri wa vona wo sungula lava a va katekise hi vana vambirhi swin'we va kumeke va hambana a hi swona ivi Xikwembu xi ya va katekisa hi loyi namuntlha va ri laka hi yena and loko va ri na hi yena kumbe leswi va ri laka hi swona hi nsati loyi va nga na yena sweswi a swi tele swi ri swi leswi va nga swi vona kusuka ekusunguleni mara kwala vuton'wini swi tshike swi humelela yo mhaka namuntlha va endla yini va hi tivisa kumbe va kombela ku pfuniwa hi hina loko ni yi languta no vona ongeti ku na gap exikarhi ka bava lava na mutshiveri lowu wa vona loyi hi ndlela leyi loko ni languta malembe ni languta na timhaka ta ku tirha because papa va ti tirha sesi i tirha ka mfumo kumbe i tirha vuongori byaku kolomu a tirhaku kona gepe yin'wanyana loko ni yi languta swi nga endleka history leyi bava nga na yona ya mhaka ya marhandzu sesi a nga ri na yona kumbe gepe leyi history leyi sesi a nga na yona mhakeni ya marhandzu papa mi kuma ku vona a va na yona se loko ni languta tigepe leti na leti ni kalaku ni nga ti vulangiki i swin'wana leswi endlaka leswaku ri bava va va hi mukhuva lowu ni nga ta vulavula hi wona ku ya hi mahlweni swi endla leswaku sesi loyi a tikuma a humelerisa behavior leyi papa namuntlha va rilaku hi yona loko mi mi yingisela kahle eku sunguleni ni vule ku ri loko ni yingisela papila swi tikomba ongeti papa a va na history ya kahle loko swi ta mhakeni ya marhandzu loko xikombiso va tshikiwe hi mutshiveri kumbe va hambana mutshiveri loyi a va tshama swin'we na yena va katekiso hi vana vambirhi loko mo languta period ya ku va vana vambirhi va va kona endzeni ka ndyangu i malembenyana mina loko ni langute papa swi nga endleka ku va vona xivangelo xa ku ri sesi loyi a tikumeka a va humelerisela behavior leyi namuntlha va rilaku hi yona xo sungula mo ni kombisa leswi ma vona loko u hlangana na ntombi ro sungula DJ Rex ne yi ku tsakisa u nga pfumeli ku navela ku take over ka rirhandzu rirhandzu ni ku navela swi famba swin'we mara kambe lexi fake xi teka ndhawu ngopfu ku tlula lexin'wanyana ku faneke ku va rirhandzu hi mhaka yini na rirhandzu i process leyi humelelaka ndzi ka munhu ku tiyisisa leswi munhu a swi twaka ndzeni ka yena i va swi humelisa hi ti-actions ka munhu la n'wi rhandzaka mara kambe loko u hlangana na ntombi ivi u rhangisa timhaka ta ku va u n'wi navela swi endla leswaku rirhandzu ri nga develop-i so a hi yeneni ta mhaka loko se vanhu va karhi va tshama swin'we va karhi va rhandzanini hikwalaho ka ku va va rhandzile va nga pfumelanga leswaku ri ku navela ku va control-a ngopfu kambe va va va rhangise rirhandzu laha ka ku va u rhandza u tlhela u rhandza ngopfu ku vula ka papa lavo ngo va rhandza mhani loyi ngopfu swi na tendency ya ku endla leswaku ri rirhandzu ri tekiwa over hi jealous yi endla leswaku ri ku na munhu wa baku tovola leyi ringeta ku hambana na vona jealous yi endla leswaku ri u nga ha swi voni ku leswi swi endlaku swi wrong wena u tibyela leswaku ni le ku rhandzeni ene munhu lowun'wanyana u le ku n'wi rhandzeni a safara hikwalaho ka maendlelo ya wena ya jealous towards yena ku va wena n'wini u ri hayi ni le ku n'wi rhandzeni and loko se hi vulavula hi mhaka ya jealous hi vulela na timhaka ta ku rindza kokwalaho hi vulela na timhaka ta ku hleketelela ene u kuma ku swilo swi hleketelaka munhu lowun'wanyana a hi leswi a nga le ku swi endleni so loko ni languta laha ni karhi ni languta ka tigepe leti ni nga ti vula exikarhi ka papa na mhani lava vava mi nga kuma ku ri laha va ve na jelazi va ringeta ku protect-a nsati wa vona hi ndlela leyi nga ri ki ya right ya rirhandzu leri ya vo vona va na rona kasi i mhaka leswaku ri ku rhange e jelas hi mhaka ku nsati wa vona na yena na vona papa lava ku na gap hi nga vulela hi gap ya mitirho ya vona swiyimo swa vona swa vutomi ande swi kuma ku ri vona va tsandzeka ku hatla va vona ku ri o nsati loyi i react-a hi mhaka ku va mina ni fambise swilo hi ndlela yo karhi kasi swi kahle ku ri loko u rhandze munhu u nga pfumeli jelasi yi teka over ka rirhandzu hikuva rirhandzu ri ta ku endlisa swihoxo ene u ta hleketelela munhu na loko a endla swo karhi ka wena a wu tala ku swi vona na loko a fambile a ye lomo a nga khomi foni mhaka ku va a ri busy swin'wana swo fanele ntirhweni maybe i busy teka tirhawundzi na madokodela na vavabyi na swin'wana na swin'wanyana hi nkarhi wa leswo ri yini swi lava ku endla n'wanuna wun'wanyana ivi loko se a vuya kaya va va vula marito yo karhi ivi se mhani lava va ku yini wena a wu fani na va manimanimani le ntirhweni a ni tshama ni vatwa va complain-a hi vavanuna va vona wena wuni endla leswaku ni complain-a hi wele ku ni ri ntirhweni se va va ku yini va ku se wa ni compare na yini na vanhu lava ni ntirhweni so mina a ni ta ka bava hi ku va pfuna DJ Mrex a va ringeti ku hunguta ti-brick
0: ti-brick ta njhani ta yini
2: ta ku rhandza ku tlula mpimo
0: okay
2: hi mhaka ku rhandza ku tlula mpimo swi endla leswaku jealous yi va kona laha ndzeni yi control-a and u tlhela va too protective munhu loko a hume matini hinkwa papayi na vayingiseri u nge n'wi cinci hi faneke hi dyondzana hi tivana hi rhandzana rirhandzu ra normal hi nga endli swilo ku tlula mpimo cause loko hi tlula mpimo lowun'wanyana a nga swi a nge swi endli ku fana na wena ku tlula mpimo u ta twa nga ku se i wrong ku na leswi a swi endlaka hala handle ku va a hi swona wena hi wexe hi wu nga problem-i leyi namuntlha yi ku vangela ku leswi u swi receivhaka ku suka ka lowu u ngo wa n'wi rhandza
0: ku rhandza ngopfu swa dlayisa ne
2: ku rhandza ngopfu DJ Mrex swi na nghozi ngopfu nga tikuma u dlele na munhu ko munhu loyi a nga le ku endla leswi a n'wi dlela swona so bara miri ka vona a va hunguti ti-brick rirhandzelo ro sungula a va n'wi rhandza a va n'wi rhandzi ro va nga rhandzi ku tlula mpimo and a va nyiki xipesi sati wa vona na yena a va na xipesi xa vutomi byakwe va focus-a ka swa vona eze n'wanuna wa muti na yena makheluya a focus-a ka swa yena tanihi mhani wa muti va nyikana xipesi va ri karhi va tirha ka ndyangu wun'we ku aka ku ya emahlweni loko va ringeta ku ka va nga ha n'wi rindzi kumbe va nga ha kombisi jelasi eka yena ku n'wi salasala ngopfu ndzhaku one matter it don't be last one. If I saw a book about Sula Babasis, but don't be the best people is a good one for the Fakako, Miss Wakoyi. Then I had Tabuka Bar, look where Mother Malum, who the Nava Kara to look at about Tibaka 80 Queen. About time and I want to look at Bulana, when I may be me to win, Kumulumuku Makoma Jack, now Kuruma and Makomelia one sack. We see listen once at the Stakilaku, he see listen once at the Andasitaki Lake. In Makaini now. Chika asa kuteka tinuti ka vanhu van'wanyana. Baba va tikuma ka a va na history ya right ya timateni ta marhandzu. Yo mhaka va tikuma ku va na leswi hi vulavulaka hi swona madyambyini na namuntlha. So mina a ni ta ku vona a va rhanga va tilulamisa endzeni ka vona. Va lulamisa na miehleketo ya vona. Va teka nsati wa vona hi rirhandzu leri ro sungula ra right. Va nga swi endli ku tlula mpimo. Va languta nsati wa vona hi tiso ra right. Hi Jim Rex. Baba yingi sefa.
0: Ina makhe.
2: Baba nuna hi vona va rhandzaka. Baba sati a va rhandzi. Mimintifisa. Baba sati a va rhandzi. Kambe wo endliwa leswaku ri va va hilaha n'wanuna a lavaka ku va va ha kona loko va ri a vukati bya yihi nuna yoloye. Maloko n'wanuna u rhandza ivi a tsandzeka ku va a khondixina n'wansati luya, n'wansati i tikuma a pfumala xichavo eka nuna wakwe. N'wansati i tikuma a humelerisa mahanyelo lama mi kumaka nkarhi wun'wana eka nuna a ma amukeleki. Ivi n'wanuna a rivalaku hi yena a nga tsandzeka ku tlanga role ya yena kusuka eku sunguleni ya ku va a khondixina n'wansati ku n'wansati a va hi ndlela leyi a faka va ha yona. Ande n'wansati a nga tshama na wena ku va miehleketo ya yena na xiviri xa yena a swi kona eka wena. Reason i yini i ku va n'wanuna yena a tsandzeka ku va a tlanga phati ya yena right kusuka eku sunguleni. Ivi n'wansati a zulazula ivi a teka behavior kumbe a thumba behavior ka nga ri kahle ivi a yi display eka nuna ivi nuna sungula ku va a rila. A rivala ku n'wanuna hi yena hi yexe eku sunguleni a faka tlange role ya yena as wanuna loko a sungula ku va a rhamba. Vavasati vo endliwa ku va va hi laha n'wanuna a lavaka ha kona n'wanuna loyi a va tekaka. And va swi kota ku tshama eka wena mara miehleketo ya vona yi nga ri kona eka wena. Va swi kota eka wena. Va swi kota ku tlhela va tshama eka wena mara miehleketo ya vona yi ri kona eka wena. Yona mhaka n'wansati i faneke a ku xixima as wanuna. I faneke a endla yini a ku seketela as wanuna. And n'wansati a nga fanelanga ku va evuton'wini bya yena a phikizana na wena hi swa vutomi. Loko wanuna u tsandzeka ku va a playa role ya yena right emhakeni ya ku va a swi vona ku rhandza n'wimhakhi loyi, n'wansati i tikuma a lose respect a phikizana na wena a ku compare a endla swilo swa ku hambanahambana. Hi yona mhaka ni ku bava na loko mhaka leyi va nga yisi kun'wanyana vona hi voxe va sungula ku endla leswi swi vitanaka i self introspection. Va identify ti-problems leti vona ti nga endla leswaku va hambana mhani lowu wo sungula. Loko va kota ku swi identify va bila naswona vona endzeni ka vona kumbe va kombela vakhale bya n'wina va advisor swi nga endla leswaku mhani loyi a nga ha vulavuli language leyi a yi vulavulaka sweswi eka vona ya ku va a va khompera na van'wani va le handle. Ni ri timhaka ti sungula na vona bawa mhani luya i ta va right loko vona vo va
0: right
2: a va sunguli hi ku tirivalela va endla introspection va avoid swilo leswi va swi tivaka leswaku a swi right va veka nsati wa vona ka xiyimo xa right na vona va va ka xiyimo xa vona xa right va hlangana ndhawu yin'we va aka ndyangu wa vona ku ya emahlweni. Ni khensile swinene a hi tineni van'wanyana a ku ri makhelweni wa xitichi dadi
0: ni mito kahle makhe
2: tango
0: right va endla va veka tano ma 12:00 timinetse hi ku ngoma kahle ka wari leya 12 nongonoko wo walowuya tala mbilwini.

0: wasati a swiharhi hi hembe. Ene loko va lava vavasati ku ngo vela riti ra ku vavasati va hambane ku tlhapeta swa fana na hi lavavanuna. Vanuna hinkwayo na sati nga ta ku a vavanuna va kahle na vavasati hinkwayo nga ta ka va kahle phela na vasati ya loyi a nga va bedi ngopfu ka bava bavana hi ku tichuwachuwanyana mhaka ku a va vulangu bandi loyi a nga va swekeli. Na loko va tlhela nga vulaku va huma va ya tlhela na swihlangu mako wa endla leswiyaela swa ku va ni taku swo swin'wana swona ni teka sengeti loko va vulavula swin'wana a hlamulaka ku n'wa mifana lava hi tirhaku na vona a ni minkarhi wun'wana loko va ri na ro rindzi minkarhi
1: wun'wana
0: se nani loko ku ri ku mina rindzi bati a jasiniyana maswivona loko munhu a suka entirhweni hi entirhweni va va fakela nga kona sweswi loko vona leswaku n'wansati na mina na ntirha na laka tirho
1: a ni miri ku na makhalibodi na hi ku ya entirhweni ku ri ku ya makhalibodini
0: ni vula sweswi ni ngo vavasati va nga ko sweswi vavasati va nga ko sweswi loko u n'wi langisa ntirho na n'wana la nga langa ntirho sweswi se loko munhu a pfuka a hlamba ra ri vavanuna hi na jile viko munhu a pfuka a hlamba ambala mpasa leyi andza mitsutseya va yi vekelaka ya brazil vavasati se a basa i ri a nga entirhweni
1: mara swa fana hambi o mu n'wi nyika ntirho i ta tlhela n'wanuna
0: se mhani ha swa ndleka ku kava n'wanuna nga kona nga mivavi swimbirhi ba n'wansati hambi o pfuka a dama kenya ku vulavula handle tshiki va ndleriwe ku vulavula vanhu vava loko ya vhika nga vulavula n'wansati suka swi nga ndlangi u tlese na nga ndlangi xomi ka nuna wa yena ku tshama na n'wansati va mo tiyisela
1: kahle kahle loko n'wansati a nga endli nchumu swi laka a nga ku rhandza swona
0: mara mavulavulo ya vona a ni nkarhi wun'wana hapa byeliwaka hi havana mi kuma ku mi na 7 wa vana loko se va kwatisini mavulavulo yin'wanaka a ku byeliwa en'wanina i na n'wana na kwala wena na ku ri ku vana va tsarisiwe ka makuhana mara ku va va kwata va vulavula swin'wana swin'wana se loko ku ri ku matitirha mirha mi nga xopeli swin'wana swin'wana mi ku hi ku i muongori
1: va kha va ku ani na n'wana mi ku ni nga xopeli
0: mi nga tshami ka mixopo ni loko va ku vaka ti-workshop va tshikini loko va ka workshop va elela va ku vaka n'wina va tshikeni va vuna
1: ti-workshop ta makhalibodi
0: hi tirhena vanhu leri nga tivi na nsata ku tivi nchumu mi ni tivisa ku xilo lexi nga hava makhiya ni va ku nyika xikhiya kulowu movha wa wena ka xiperi lexi xilo lexi nga hava makhiya ni pfuka xi rindzini a swi nga ringi loko ku ri en'wanuna i lava ku rindza n'wansati swi vula ku a wu hanyi kola misaveli ya jehovha
1: ta ku yini
0: i va ku byela mi ri so un'wana sundula a ri ku ku tirhela makuhani yimanyana ni fonela munhu loyi se loko va byela va makuhani va ku nyimanyana ni fonela ya munhu na wena va lava ka nena va ndzaku swiya loku nga ri kona va ku nyimanyana ni fonela ndlela leyi makuhani leyiwana munhu a ri kwala tlhele kwala swi leswi va mi tomi leswiwani xikwembu lexi ku na endlela ku ku nga ri na makhiya hambi lowu ri hi mali munhu ha ku va i va swekile hi ku na ku ri
1: micato ya wena yarhavu ka swi n'wi makhiya mi lava yini
0: n'wansati loko a lovolofolaka hi lowu makhiya ya mhani wa ka hi laha ku fambanga n'wanuna nikiwa makhiya n'wanuna nikiwa makhiya ya ku na n'wansati un'wana n'wana jikajika kona u ta swi tiva ku na nuna ku nuna i lovole ni kwana makhiya ya n'wansati ku lama
1: se na n'wina swi ri a mi ta va nyika makhiya makhiya
0: e-e ku lovoliwa wona ku fanele ku nyikiwa makhiya ya vavasati ntsena
1: n'wina
0: ka bava kwara hi kombela ya kudrini ni kombela ya kudrini wamirhesi ku a xava munhu xexiya ni ku tshama hi xiwo ku ntsela ni endlela ku ni tshama na n'wanuna va ta ku rhambela ku rhambela micato ya vona ni kume xin'wana xa hala ka jimi ti ta vona micato ya vona ya micato leki hi hleka swini loko mi heta ku ya vula swi voni ku xi njhani lexiya ni nga na xona xi lavela mali ye mayini vutomi lebyiwa loko mo ka mi nga byi langutangi kale se loko mi langhe n'wansati mi tshama ti tshamele na hina mi tshama ku xopaxopa swini loko mi lava ku xopaxopa swini mi ta wa hi kozi va lahla va mi tshamisa sweswi
1: ku na leswiya swa ku swi ta straight a swa ha zi swi lava ku xopiwa ni
0: futhi lava nga kona sweswiwana hala ka ya ntirho yeri mikarhele loko swi vona ku kota ku rhasisa ekusuka makuwa ne ta fika i ri mi-cleaning toilet n'we yi ku poti wa swiaya ri makhal bokisini ku
1: handzeriwini
0: loko i ya nkarhele loko i ya nkarhele i nga tlheleli jo veri ka swi n'we mi nga tlheleli
1: ehleketaku
0: va ku fasa va va disturb
1: mitandlaku yo xopela ngopfu
0: veri ka swi n'we mi nga tlheleli ka ba makuwa wo ehleketa ku ku rhandzaku ka swi va n'wi disturb futhi lava nga kona sweswiwa va tshama na swiphere phere phere phere loko va ta ku ri ntirhweni leyi i ta n'wi vona masiku mambirhi va ku i ri ha i mhanitshavini lava va kata swimalimani lava va va cross leader andzaka nkarhi ta kuma se twanana na xem hinkwayo va cross leader hi 5 days mani loyi a yeri va ngute mhani mpfundhisi wa cross leader na
1: ku na lowu le thekisini ku na lowu le ntirhweni ku na lowu wa lanji ku na lowu le ndlwini
0: a thekisini n'wete ka 5,000 lowu n'hweti hela mara a thekisini a hakela 10 rand a nge hakeli eka rhandi la ku ya thekisini ku a nga hakeli 10 rand ya le ka ya ntirhweni hi yena a tshamaka xitulini lepap va ka hakerisa vanhu le ka swifayintana ikuva ku swifayintana kona benteni nyana ka tika loko hi loko wansati a ha vuyele ku mutshamana yena khensani bangu
1: yane
0: loko ku ri ku mona ku swa mi tikisela mona landzela mpahla ka kuka kula va va na mhani va mbayito to basa ku na loko ku na loko swi ambale mpahla ya vona mona na xitofu yi n'wi manye kahle na mitsisi a endla kahle mi tshela mi tlhela huma loko a huma mi nihlometa ya fayitele mi vona a kuma lefibi ya reso a n'wi teka mreso wihi liya va vuya ntirhweni
1: na mpahla yo basa
0: ku na van'wana va nga va tiphatiphati swe swa tiphati te ti nga kona va tekiwa ku hakaka kha vuya timovha to hambana va ku endla dosdo van'wana va ku ya timitinini van'wana va le ku tirheni wo tlhela sweswi le ku tirheni n'wanisana na n'wanunakulo va fanele va teka xikhafutino hikwalaho
1: e swi la ku kova hina hi tirhaku hi ri hexe na hina va fanele va hi paka hi tutu hi ti kota ku tirha ti kahle
0: loko va lava ku fambela ndzelelelo ka kun'wansati va endlise ku yini loko kwansati va ku tirheni ha vuya kaya khensa hambi yi tirha ku dresa pula machini hambi yini loko ofa ha vuya kaka yo khensa leswi a swo tala hi nge swikulu ku mreta sweswi ndzi lava na swisiku mana nhlekani swa ndliwa ende vayanena loko munhu a vuya na madyambu mi nga holeleka ya kulenga mara ka vuya na nhlekani a vuya kule ka sweswi swi ndliwaku na madyambu i ti tsaka ngoku ha swati wa mina loko yi ku sixi vuyini sweswi a u hleketaku na madyambu ndlani i swi ndlerisa nkarhi wa lowuya hinkwawo loko se hi mhani mikoveri hi na nyoka kasi nyoka va vulaka
1: mirhekukwana very va na nyoka

0: nemlig en.
1: Ej. Mabona munhu anga balabula sesi ne. I balabulele South Africa hinkwayo. Hikuya hiku. A hi vavasati valavo i swigangu swa vona lava va tlelaka na vona. A hi vavasati. N'wansati hi i ta tlela mutini lowu a nga ka wona. Hayi na vavanuna van'wana. I valavulini kulukumba walowo. Namukhesa swinene.
0: Khese na mina ni khese swinene.
1: Ni khesa mi va ni ri
0: u
1: nge vi na muti. Mindyangu yi nge vi kona loko a va nga vulavulangi vavanuna valavo.
0: I mani la? Ni vulavulanga mani?
1: Vulavula na rhani la ka vomatatana.
0: Oh, ni khosile vomatatana ni hlayisekani ma tivana.
1: Hi mina mani vulavula ni vita ra mina ni twa hi mina rhani ne.
0: Khesile buti rhani.
1: Oh, hi mina ni nge hani. I ntiyiso i guda xa mhaka xexo ku hava xin'wana.
0: Danko. Alright. Khesile buti rhani i la ka vomatatana ni hlayisekani swinene ta hlangana ka siku lera ra musumbunuku. Ara tla vanhu va ku riperile na vaxumi mrxzdj va ku swin'wana ri laka Mahlathi xikaya xa le ndleleni Khesini lava ku swikwala gwenani ya Thameli ka Jamaica Street ne mfunzi wa rasta ra Mkhumela kala vanhu va kwala ka Gawula graveleni va ku swin'wana i Chaka Posha hi vona Khesi swinene ri lava vanhu va ku i swin'wana ri kwala ka Makosha B9 Michael Chavalala hi vona ni khese swinene hi Mbombi ni khese swinene Mbombi Chavalala right mi nga ni vona na hala kun'wanyana ku na vamani ke la ku vona ku kahle kahle ndzi vonyi lava nga hala alright va kona vhele na vona va ku ri hi swin'wanela ka Ngove Basani n'wana mani Phoso la vona va ku xikaya xa le ndleleni mihlayina ni ri la vona hi va ku swin'wanela laha ka nkura zamani tshikani floma la vona va ku radio yi twela ku antswa eka ndindani a vhumayileni mi rini laha vhumayileni hi road nyuku a vhumayileni ku domini la vhumayileni ni ri ri va ku ri perini mrxzdj ka sikhunyani hi swin'we se swi lava va ntimanyana ni ri khese swinene va ku ri ku lava seziwa ntimanyana hi lava ya khesi swinene la vona va ku swin'we kwala gwenani ya Thameli ka Jamaica Street vafunzi vo rasta ra Mkhumela ndlela yaleyo na vona va hlayini lavona va ku swin'wana ri kwala Burgersdorp Mbuya tiva rano va khwaxu lavona va ku swin'wana ri laka xikokwana Chabalala Oscar Jombo Khesini na lava laka xikokwana Web Chabalala ni ri na lavona va laka xikokwana Fancina Mfanyani lavona vona va ku hayikho swin'wana ri kwala KZN ka kuzana vhele visit n'wayila va ku Shapiro dan khese swinene ni ri la vona va ku swin'wana ri kwala Gumbana Shadrack Makobele ni khesini mgwena la vona va ku swin'wana ni ri kwala Shayandima Soza Isaya ni khesini la vona va ku swin'wana ri kwala Lost Richard vo David Dambakuwa khese swinene ni ri la vona va ku swin'wana ri kwala ka swikokwana a pfala nomo wise man socha mvurungu lava le pfala nomo ni ri la vona va ku swin'wana ri kwala Hamucha MDK string xa Hamucha ni khesini la vona va ku swin'wana ri kwala ka swikokwana Matimba Eros Mashele ni khesina ni ri leka ya hi kona ka swikokwana khese swinene la vona va ku swin'wana ri kwala ka Makosha Mwawani eka Makhasa a Mwawani Body Viron khesi swinene la Mwawani hlayisekana ni ka Makhasa okay la vona va ku swin'wana ri kwala ka Dzukela ka Chukele khesi swinene Bennett khesi swinene ni hlayisekana vubva Chivulana Rirothe Takalani ni Gordon Khesini la vona swin'wana ri kwala ka Miyexe Block 1 emugangeni wa Sasakutenga Xigedlani Nhlamulo ni khesini la vona va ku swin'wana ri kwala Soweto kokwana wa Fever ni khesini hi kokwana Fever hubva manini bari rote li gaumu tindi kaiso shnene eba intirwa mina indala yo ya leyo aikona loka rumina awara ya kumembiri iloko seibini indala ele loka rumina sindala yuma nita nyuzela wangwana kuhuma irisi mrakati kusuaka doko dela Thomas Chauke wataka ungena wako nese na urisi mleria ranese yes kongwe kongwe ndita huma hero ndifamba hero me tatanga na fute mgewela kana ungena kuluwa a riga special niri stika ngupu kurandu wa nese